0: Ayon usab ang pag-abot sa mga international rescue teams, humanitarian organizations, aron motabang sa lokal nga mga emergency responders pinagi sa paghatag og medical assistance, pagkaon, tubig ug uban pang mga pang-emergency supplies nga gipasidanan usab sa mga opisyal. Posibleng mo saka ba ang ihap sa mga nangamatay samtang padayon usab ang search and rescue operations. Gikan sa DYRD, Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paunan sa kusog.
1: Atong paminawon si Leonard Simbit. Leonard?
2: Sanot at sa boxing, hanap na matud pa ni Filipino boxing icon Manny Pacquiao tungod kay naosuwag ang petsa sa gikainamang rematch nila ni Floyd Mayweather Jr. ang orihinal nagitakda unta karong September 25 sa Las Vegas, USA diin wala pahibawi kung kanusa kini mahitabo. Mao kini ang migawas na mga taho human gipasakaan og kaso si Mayweather sa usa ka kumpanya nga nagplano og usa ka exhibition bout tali ni Mayweather o ni American heavyweight legend Mike Tyson. Ang kaso gisangat sa CSI Sports Events sa US Southern District Court of New York, nagtinguha na pungan ang intensyon ni Mayweather na musagubang og laing exhibition bout batok ni Greek kickboxing legend Mike Zambedes karong Hunyo 28 oras sa Pilipinas sa Greece. Ang CSI gikatahong naghatag na og advance payment nga $4.65 million kang Mayweather aron eksklusibong ma-promote ang duha ka mga away niini batok ni Mike Tyson ug hasta ni Manny Pacquiao. Human nakakuha og cash advance gikan sa CSI, si Mayweather giingong ni perma og laing kontrata sa laing kumpanya aron kontrahon si Zambedes. Ang promoter ni Zambedes ni butag usab nga nakahatag kini og $3 million nga cash advance ngadto kang Mayweather. Tungod niana, nagtuo nga hanap na nga mahitabo ang ilang rimas ni Mayweather o ni Manny Pacquiao, og si Pacquiao gituhoan na mangita na lang og laing kontra alang sa sunod niya nga away. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, aduna bay tulo ka mga pelikula sa Viva Films ang nakalinya alang kang Ann Curtis karong tuiga. Ipanglantawan nga maka-absent na po si Ann Curtis o pipila ka mga adlaw sa noontime show nga It's Showtime, gumikan usab si ang kabisi karong panahon.
0: Bukti sa peso, itandis dolyar o mga salapis kalibutan ng mga gutloa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 70 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 30 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 67 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 47 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 70 centavos. Saudi riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 40 centavos. Euro, 69 pesos o 70 centavos.
0: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen, a Goodyear service that your first stop in first class at tire service. Dalan, Venancio Pinting Avenue, Dock Bayan, Stagbilaran. Agig pa na po sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear service at mga pulong sa kaalam.
1: Itugyan ang tibuok mong kinabuhi sa Ginoo, salig kaniya ug tabangan kaniya.
0: Mugadto ang nagbagang balita karong buntaga. Inyo na bati paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol gisaligan sa mga bulanon. DYRD, ug sa ngano sab ni Sir Richan James Kagawad, Jerry Cajes sa ngato nga second duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
1: Ug ginisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
0: Labing labas ug kompletong balita dinhi sa DYRD may buntag. Balita.

0: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
3: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
3: Mongi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New Alaksan Extra.
3: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New Alaksan Extra.
3: Extra paspas. Extra galing. Tayo na.

0: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!

0: matilaw na musa o bangpan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: age care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balm Stronger. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Takna sa DYRD alas 8:13.
1: Ania ang sinimanang tulumanon sa radyo, gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran, uban sa mapinanggaong inahan sa Dakbayan, Mayor Jane Yap. Meet the Mayor.
0: Meet the Mayor.
1: Aron masayran sa katawhan ang mga kalambuan ning Dakbayan, ug ingon man aron mapaabot sa atong mayor ang mga suliran, suhison, ug mga sugyot aron hiniusang matagaan ug aksyon ug mapadayon ang pag-asenso sa Dakbayan sa Tagbilaran. Meet the Mayor.
0: Meet the Mayor. Mayong buntag world, mayong buntag Bohol, mayong buntag Tagbilaran City. Yes, welcome, welcome. Nining ato ang matag Sabado nga programa sa DYRD, ang Meet the Mayor in behalf sa itong beloved Mayor, Mayor Jane Yap. Kini ang iyong ubos nga tigpamaba nini maong programa, ang friend new on air, Forever Dice Arsenal Luspo. And today is June 27. Wow! Last Saturday of the month of June. Murag, mahuman na gyud, matapos na ang katunga sa tuig. Unya na napunta sa most awaited part nga another half of the year nga mag-atang natano para sa tuang Burr month, no? So murag inana kapaspas ang dagan sa una kay moingon taglakaw raman sa panahon, karon kay dagan na gyud kay paspas naman, no? Anyway, good morning sa akong mga kauban diri sa tuang buhatan or diri sa tuong studio, no? Naa sa Pikas Lawa kang atong tigtimon ni atong programa nga mahilig og magpakurat nako. Kagawa Jerry. Kahis, no? Oh, smile, smile, raba. Pakuratan lang tagkalit na. Anyway, and then napon sa Pikas Lawa ka nagtimon sa to ang Facebook Live sa DYRD Bohol ang Kasaligan. Ray Chan, no? James. Or Bombolero, DJ Bombolero. Mora ni DJ nga Bombolero ang pangalan, pero the exact opposite daw kung nasyambot lang, kung wa nagsaba, kung nagsecret. ingon in town siya, I'm always hitting on him daw ko, no? Di bitaw, kanang di bitaw, below the belt, bitaw, sorry na. Anyway. Hi and good morning to everyone. Diha nga mga naminaw nato karon sa ilang mga tagsa-tagsa ka radyo, no? Sa 1161 nga dial sa inyong mga radyo sa DYRD. Yes, kung asa man ta naglanog-lanog karon ug ingon man sa mga naminaw sa atong hookup station sa DYTR 1116 nga dial sa inyong mga radyo. Yes, daghang salamat kaayo sa makanunayon ninyong pagpaminaw. Unya ubani ko ninyo karong buntaga para sa mga latest updates, no? Gikan sa buhatan sa atong mayora ang inahan sa atong Dakbayan, ingon man unsay mga katikaran, kalihukan sa atong tibuok pangamahan ng syudad sa atong Tagbilaran. Hi and good morning sa atong 16th sangguniang panglungsod, no? Nanagyod back to

Ciudad sa Tagbilaran. And that is because also of the strong leadership sa Yap Halang administration. Hi, good morning sad sa tumang kapitan. Sa tumang kapitanes sa tuang 15 ka barangay ni Netong Ciudad sa Tagbilaran headed by Liga ng Mga Barangay President Honorable Joseph Sagaral. Mayong buntag nimo dihak. Cons and then also ang ato ang maeski chairs no eski chairman sa ato nagkadaiyang barangay ato ang mga batanon nga mga lideres sa ilang nagkadaiyang barangay nga busy kayo karon no for the upcoming mutya sa Tagbilaran this coming June 30 na. Wow, excited no, bago lang gyud na human ang talent night atong pagka 24 June 24 unya. Gisunod dayon ang kanang closed door interview og ingon man ang swimsuit competition pagka 25 and now our mga ladies are preparing for the coronation night this coming June 30. So kita-kita tapuhon no sa mutya sa Tagbilaran 2026 coronation night. Hi, good morning sa itong mga department heads and heads of offices, mga employees sa itong city government of Tagbilaran headed by our City Administrator Alvin Luis Acozar. Yes, thank you kayo Sir Alvin Bono for gracing our CDEPO activity yesterday. Ang training nato sa itong MSMEs, access to finance, no nga. Dito yun ni pa support po ni hatag sa iyahang mensahe po si City Administrator Alvin Luis Acozar. No, agig pahinumdum po. Og encouragement sa ato ang mga MSMEs nga nitambong sa training yesterday no in partnership with Department of Trade and Industry Bohol. Daghang salamat kayo la Ma'am Vierna, labi na sa counselor assigned sa DTI Negosyo Center sa Tagbilaran, Ma'am Roser Escobilla. Og ingon man thank you to Sir Franklin no Maslog of Security Bank branch manager diha sa my GLU Block nga branch no. Daghang salamat kay former president po ni siya sa tuang Bohol Bankers Association. Daghang salamat kaayo sa pagpa share sa inyohang mga knowledge and experiences no when it comes to finances labi na sa tuang para sa tuang mga negosyante, mga gagmay nga negosyante dire sa tuang syudad sa Tagbilaran. Mamaginito yung tumong ni Mayor Jane no nga ma-empower ang atuang mga MSMEs diri sa Tagbilaran kay in Tagbilaran City daghan kaayo buyag-buyag kaluoy sa Ginoo ang atong mga gagmay maginagmay nga mga negosyante no kanang negosyante gihapon na bisag moingon mo nga vendor na sila nasa namaligya sa atong mga tabo sa atong kadalanan ng mga karinderya kananan nga ginagmay but they are part of our business sector diri sa tong syudad sa Tagbilaran and isa na sila sa naghatag pod no og pundo sa atong kaban para magamit nato para sa tong mga programa ano mao nay giingon ni Mayor Jane Yap nga ato pong ibalik sa ilaha hatagan nato sila og opportunity nga sila mismo maka-enjoy pod sa ilahang mga gibubo nga mga taxes nga gibayad sa tuang pangamahan ng syudad sa Tagbilaran. Hi, good morning to everyone, no? Mga ka-TFs, no? Hi to Manong Undoy, to Antio, mayong buntag ni mo. Ati Belen, kayo Boy George, congratulations, no? Sa wedding, sa iyahang anak. And speaking of wedding, congratulations to Jawi, no? Si Sir Jason Plaza and Winona, or Attorney Wiwi. Bakyal, no? Plaza na, yung last night. Congratulations ninyo. Ingon man, congratulations sad sa congratulations sad sa uban nga mga gipangkasal sa karong semanahuna, no? Congratulations tanan who tied their knot, no? Labi na pod sa taga HRMDO family no sa ato ang syuda ato ang City Government of Tagbilaran Sir Lester and wifey no congratulations ninyo and best wishes ninyo tanan no. Hi to Doc Janine and Giovanni, hi to Rico and Judith, yes, hi to Norman and Zai, to Jack and June, to Balut and Lourdes, hi also to Doc Joanna and Prince, to Yak

0: Alarcon, Jijay, yes, mayong buntag. Ate Arlene, yes, mayong buntag and Kuya Tangs. Daghan salamat kayo sa inyohang pagpaminaw sa makanunayon. And welcome home, no? To Suzette, no? Columnas, no? Nga nakahigayon gid siya og bakasyon karong panahon na. And also hi and good morning to Tise, no, to Ate Cheryl Cadorna Shen og sa iyang hubby Stan and sa ilahang kids, no, nga naa nagbakasyon pod karon. Welcome home sa inyuhang tanan and see you puhon ninyo. And then also congratulations in advance, no, ni Sir Joseph Garang, isa sa tuang very known gyud pod, no, local artist na to. Actually local artist but internationally known na pod ni siya, no. Congratulations sa imuhang first ever nga concert nga pagahimuon karong gabi, nga gitawag og uli, no, major concert baliklantaw sa kung asa tagikan. So karong gabi gini siya, no, nya sold out na as of last Tuesday ba to or Wednesday, sold out na iyang tickets, no. So kita kits later on at 5 PM mag-open ang gate sa Cultural Center unya na yung mga front acts, no, inig 7:30 anaa si Juan Erskel, unya 7:40 PM naa si Amabi, unya 7:50 PM Music and Me, yes, unya inig ka 8 PM mauna na ang main act, ang yours truly, Joseph Gara. Yes, so kita kits ta later and makijam ta nila later on. Yes, before we move forward, no, sa tuang mga latest nga updates, no, from the city government of Tagbilaran, ato sa sigurong lantawon gamay ug balik ug unsay mga panghitabo sa mga miaging semana with Mayor Jane Yap and Congressman Baba Yap pinaagi sa ilang vlog 286. So kagawad Jerry, Sir Ray Chan, palihog ko og play sa vlog 286 nila ni Mayor Jane Yap og ni Congressman Baba Yap.
1: Matatol, amanda.
2: Natakaroon din sa New Kugon Public Market. Napako lang nauman og time.
3: Sana.
1: Ligunagin!
2: Amin daw, di nila ni basta ordinaryo nga public market. Parte ni sa atong economic of tourism development roadmap. Sa Tagbilaran City.
4: Bulbul?
2: Oo. Inani ni kakwada ka rin doon atong kwante ni tourist karon diri sa Tagbilaran City. Labi na mga ni ang kwada to, new public market. Labi na kayo.
1: Ay!
2: Kaya na kita na mga apol-dapol sa atong mga katawan.
1: Ay!
2: Ikaw, Purman. Kano man yung sabi ni Magida?
5: Kagay!
6: Tali, ako'y balik ya.
7: Uyay!
2: Wala pa kayo naman ang project, mamalik ya na ka. Ako, tatanan mga trabante, ikan ang pabilin din eh.
6: Trabante, wala ko.
2: Saan
6: ka na yun din? Awatan mo. Awa na!
8: Adlaw ka na tong tanan. This is John G. Snell, Baba Yap. Welcome to vlog 286. Di ata karon sa batasan. Tungod kay special session, pero muhatag yung po tag-update sa itong mga katauhan sa Tagbilaran City o sa D1. Una, ang pag-start sa mga projects for 2026. Excited na gyud ta. Dito ta sa lungsod sa Corelia with Yorme Manjulim. Gi-inspect na to ang fire station, ilang evacuation center, nga ilhang dako kayo nga gym, ang mga multi-purpose buildings sa mga covered courts. Og ingon man sa lungsod sa Katigbian dito sa Barangay Bongbong, tungod kay nagsugod na pod ang ilahang classrooms, at the same time nag-turnover pod ta sa isa ka water tank kuyog ni Sir Bruce Perez. Tanaw na to

0: si Jenyap og Babayap, ningkuyog og ningduyog sa selebrasyon sa School of Medicine dito sa Baisu. Og suportado ginato ang mga students og puhon unsa man mga balaod nun, unsa mga infrastruktura nga gikinahanglan, kaming duha ni Jenyap naara permanente nagasuporta kaninyong tanan. Ang Brigada Eskwela padayon gihapon gisuportahan sa Dakbayan sa Tagbilaran with Jenyap ug ingon man sa tibuok diwan. Tanaw nato ang mga highlights.
1: Congratulations sa mga bag-ong businesses nga gaabri sa siyudad sa Tagbilaran. Padayon yun ang atong suporta. Salamat sa trabaho nga iyong gihatag sa mga Tagbilaranons. Nag-abri na ang Golden Supreme Merchandise Incorporated or NOVO. Jenyap. Bisita na po't ta sa bag-ong Rocky Vitor Salon and Makeup Studio. Nag-abri na ang pinaka-bag-ong call center, ang Clear Insight. Bibisita personal ni Kong Baba ang 138 Foundation Day sa Barangay Kanangkaan sa lungsod sa Corelia. Congratulations sa 24th graduation ceremony sa Caregiving and Healthcare Services NC2 sa CanCare Technical Vocational Training Assessment and Review Center Institute. Triple events ang giatinan ni Kong Baba ngadto sa lungsod sa Luon, ang Cogol Norte Interpurok Basketball and Volleyball League, ang Sundol Championship Game Interpurok Basketball League, ug ang Foundation Day sa Kanswagit. Happy, happy 95th Foundation Day po sa Barangay Kabad sa lungsod sa Balilihan.
0: Kung dinhi ko itong mga taong vlog, asenso pa more D1, may ngadlaw ka na itong tanan.
2: Mao kadto mga igala ang vlog 286 nila ni Mayor Jenyap o Congressman Babayap. So, ubay-ubay gihapon, no? Grabe, gyud kayong matag simana. Fully loaded gyud kayong mga activities nga gipang tambungan nila ni Mayor Jenyap ug ni Congressman Babayap. Unya, dako sa kanang kalipay kaayo ani nga makita nato sa vlog is ang mga proyekto nga gibubo, no? Not just here sa Tagbilaran City pero apil ang sa D1 tungod kay inana ka-active man ang amahan, no, sa Distrito 1 Congressman Babayap. So mo nang nindot kayo tan-awon niya ingon man masamot pa gyud nga lami kayo tan-awon, no, og kanang pamalandungon or paminawon nga diri sa syudad sa Tagbilaran daghan kaayong nagbukas na pud nga mga bag-o nga negosyo, no, niya isa ana sa pinakanindot kaayo niya dako kaayo nga tabang na sa mga bulanon kanang gitawag na to nga Clear Insights nga ITBPO, no, kay ato namang gi nang isa man na sa pagkahimo sa Tagbilaran City nga Smart City, one of the 25 smart cities of the Philippines, no, thanks to DICT for that, no, to our mga ever supportive kay nga regional director ingon man sa katong ato ang provincial director dere, daghan kayong salamat gyud sa inyong tabang sa City Government of Tagbilaran sa pagsanungpod sa request ni Mayor Jenyap mo na nga nahimong isa sa smart cities of the Philippines ang Tagbilaran. And because of that recognition, because sa mga gibuubupon nga pundo sa DICT for Tagbilaran sa mga promotionals, mo nang karon na ilhan ang Tagbilaran City, mo nang nagsunod-sunod na pod ato ang mga investors or relocators ng mga ITBPOs dere sa ato ang syudad sa Tagbilaran. And one of the newest one is ang kanang Clear Insight. So thank you kayo, no, sa ato ang mga investors, no, mga businesses nga bagong nagbukas, kay that is a true testament, no, nga maayo pagkadala ang pangamahan ng syudad sa Tagbilaran with the Yaphala nga leadership, no. So makita gyud nato nga very active pug kaayo ang atoang mga empleyado, no, up to the lowest levels ato mga pebe sa mga job orders nato, very empowered pud kaayo kay gitagan pud sila og mga nagkadaiya pod nga mga kanang capacity building, no, para nila para pod nga sila pod ma-empower pod ang atoang mga job orders. Hi to Ma'am Lorna, no, Ma'am Lorna Cabes maglusod yung kaniyahang family name, Cabrestante Hadolco, no? Of Antiquera. Yes, mayong buntag ang tourism officer sa Antiquera. Good morning nimo, Ma'am Lauren. So, sa imong kapika, sa imong kinabuhi, o sa imong tibuok, banay diha. Mayong buntag ninyong tanan. Hi, good morning, no? To our very and ever active, no? Councilor Eddie I. Borja, mayong buntag ni mo Cons Ide Borja. Hi to Ma'am Joey. Good morning. Onya, si Cons Ide Borja di I would like to congratulate Kuya Jason and Ate Wiwi, no? Si Jawi, Jason and Winona, for their kanang kuana kanang ilahang wedding, no? So kuana gid ay si kuana ing matud pa sa post ni Mayor Jane, no, nga dili na gyud the most eligible bachelor si Sir Jason or Kuya Jason kung tawago nila, no, kay nahalin na gyud unya ang naka kuana gyud ang naka pa say usab nato na pag term kung sa ako apa kang sa ko ang bana akong gishotgun. Gi ko ani gi legally ko ana acquire na ni si Sir Jason ni Attorney Wiwi. Yes, anyway, congratulations ninyo Sir Jason Plaza and Attorney Winona Bacquial Plaza. Yes, the newlyweds. And also hi to Ma'am Filomena Gabuya, mayong buntag watching from Poblacion 3 daw ko, no, mayong buntag ni mo diha ma'am, daghang salamat kaayo niya. Shout out to, yes, hi to Jerams, no, Jamil Di Casa from Dawis. Oho, ang mga paddlers na to niya, very active nga mga paddlers and very active nga mga runners, no, kauban ni Ninong Doyet, no, dumaluan, no, kanigi sila very active kayo niya, mga health buff po ni sila. Hi to Sir Alejandro Quizon, yes, na siya ipaabot, no, ato ning ipaabot po sa atong taga city traffic, no, naminaw man ron for sure si Sir Tony Samante, Sir Alejandro, ato ning ipaabot ang imuhang concern niya about ani imong pangutana. Kay ako dili gyud kay ko particular sa unsay mga inana nga mga balaod, ato ning endorse, no, sa tinubdan nga kanang maogyoy familiar ani nga mga pamalaod sa kadalanan. Daghang salamat kayo sa pagpaabot sa imong concern, Sir Alejandro Quizon. Hi to Ma'am Doris Kaluyong, no, watching daw ko, no, karon, listening and watching, no, sa atong mga naminaw pod via sa BCCTV Channel 6. Mayong buntag ninyong tanan, no. Daghang salamat kayo. And then also, hi and good morning sad sa atoang mga nag-birthdays, no? Nag-birthdays today. Happy, happy birthday ninyong tanan. Okay. So anyways, padayon ta sa itong mga updates, no? Kay actually, supposedly, naagyod tay kanang special guest. Pero while nag-contact pa si Kagawa Jerry sa itong special guest, hopefully, maka tubag siya karon. Dili na busy basin og nagdula pa tog pickleball pod. happy birthday di ay, no, to Ma'am Grace Bungabong. Happy happy birthday nimo Ma'am Grace, and good morning. Hi to Ma'am Hyacinth Gulyaba Bago. Yes, happy happy birthday. And also belated happy birthday, no, sa Nanay Neneng sa HRMDO, Ma'am Virgilia Magallanes Hinyoso. Belated birthday. Cheers to you, Nineng. Hinaot unta ang kanang dungagan pa og taas, no, nga lugway ang imong kinabuhi, no, nya. Stay happy and healthy, no. Mayong buntag pod sa imuhang kapika sa kinabuhi, no, nga naayod sila gyud ni partner ni kanunay. Makita gyud nako ni sila magkuyog, pero maybe sag-asa mangumpra sa merkado, so nindot kayo tanaw, no, magkuyog ni sila bisag asa gyud ni mudong partners for life gyud ni sila. Hi Ma'am Neng, daghan salamat kaayo sa imuhang pa-lunch sa taga HR, no. Ingon sila ni Gail, sila ni Shane. Oo. Thank you daw kuno sa imong pa-lunch. Okay. Yes. Moving forward, while naghulat ta sa tong special guest, add to ta sa updates, no? Kung unsay mga activity ni Mayor Jane Yap sa mga miaging adlaw. And one of the newest, ay, no? Ang na ay gilaunch, no? Rather, ilaunch po hon, no? Ni Mayor Jane Yap, isa ni siya sa bago nga i-launch pohon para ang tanan nga nag-follow sa iyang Facebook page ni Mayor Jane Yap makahibalo og unsay mga latest nga updates diri, unsay mga bag-o nga mga kananan, unsay mga bag-o nga suruyanan, unsay mga bag-o nga activity for Tagbilaran City. Mo na nga i-launch pohon ni Mayor Jane Yap ang Adto Tag, no, nga bag-o niya nga social video series, no, ni Mayor Jane Yap. Kini siya to showcase the best of our city while helping boost our local economy for free. So, mo na, no, tungod kay mga vloggers na mangin ni sila ni Congressman Baba o ni Mayor Jane Yap, mo na nga, kuan na gini siya, itodo na gin ni Mayor Jane Yap, no, siya mismo, no, okay, guwapa man po datong mayor, so bagay po kayo niya, no, nga maugid iyang mag-vlog gid siya, no, so para mapakita niya, ma-showcase to the world kung unsay naa sa Tagbilaran City. So makita nato unsay mga hidden gems, no, sa Tagbilaran City, unsay mga local favorites kana mga pagkaon, unsay may mga local favorites ninyo, mga ubi kinampay kanang ganahan kay kuan ng mga ubi jam, no, lami kayo na kanang ato ang mga local nga mga kanang ato ang ice creams nato, no, hinimo locally, mga lami po kay na unya unsay mga destinations diri sa Tagbilaran, no, nga pwede nato maadtuan. So mo na nga please do watch out nga tong first episode pohon sa Adto Tag nga bagong vlog ni Mayor Jane Yap. So atong suportahan ni pohon, no, kay makita nato unsay mga lami ang pagkaon, no. Actually naa diri, no, sa Facebook page ni Mayor Jane Yap, one of the must try bitaw nga kanang pastry nga product diri sa Tagbilaran City is kaning cookie tails, no. So part ni siya sa Adto Tag, no, nga support local nga mga businesses unya nga proud pod nga Tagbilaranon nga product is kaning gitawag og cookie tail unya makita ni ninyo diha sa Cyber City. Naa diha sa Cyber City nga location, nara at bang rana siya sa ICM, no. Makita ra gyud na ninyo diretso, naa sila diha. So adtuan ninyo, bisitaan ninyo kay naa diha mga lamian nga mga pastries ug ingon man mga drinks, no. So mao na siya, part na siya sa Adto Tag nga vlog ni Mayor Jane Yap, kay tungod diri sa Tagbilaran City daghan gyud kaayo nga pwede nga i-discover ang atoang mga visitors. One of the important thing, no, nga gihimo gyud ni Mayor Jane Yap karong semanahuna is ang pagpersonal giniya og adto, no, gi-inspect giniya ang security situation sa Dao Elementary School, no, kay diha may tungod lagi po sa mga panghitabo sa kauluhan, ingon man katong sa Tacloban, mo nang si Mayor Jane Yap ni himo po siya mga lakang, no, and one of this nga first niya nga gihimo nga lakang is ang pag-inspect personally siya gyud mismo ni adto gyud sa schools in Dao, in City Science High ug ingon man sa Kabawan National High School, no, kauban ang atoang Chief of Police nga si Sir Joey Bicoy, no, silang duha gyud dito mismo ilag yung gidong ang mao mga eskwelahan tungod kay dihay mga reported, no, nga mga incidents, no, ang dihay unsay tawag anak kong sa Tagalog, pamurag ng nangotong, no, kanang nangayo og kanang coin sa mga estudyante. So mo na nga dito gyud gadto ni Mayor Jane Yap niya ingon man iyag yung gipa-prioritize, no, ang pagdugang o pag-upgrade sa mga CCTV systems sa atong command center, mga metal detectors, ingon man ang security sa mga mapaligon ang school security sa atong mga eskwelahan diri sa atoang dakbayan sa Tagbilara. Ano niya ingon man, gi-instruckan po ni Mayor Jane Yap, no, to ang COP Joey Bicoy nga maghimo og complete nga security assessment for the safety or safety plan sa tanan nga 27 nga public schools, no, under sa DepEd sa Tagbilaran City. So mo na mas maayo ng mangandam gyud, no, kay di na gyud kalikayan karon nga grabe na kayo ang bullying sa atong mga schools, no. Hopefully wala na diri sa Tagbilaran, maybe na ay mga minors, pero mao lagi na maingon ta nga asa man ang magsugod sa ginagmayman hantun nga mudako na. So may na nga gamay pa lang or mao pala pagsugod mapakgang na na siya, no. Kay sayod man gyud ta nga usahay manggod tungod lagi pud ania to ang di ta kasabot nga sorry to mention, but ang atong balaod usahay pod makaingon ta nga maingon ta nga siguro ako kay di pamangyo ko parent, no, wa pamangyo ko anak, pero usahay makita na ko kay namangyo po ko mga pag-umangkon. Kami mismo moingon gyud mi nga mas maayo pa mi sa una, no, nga pangasab-an og teachers, kay pangasab-an mi sa una mahadlok man mi, mutuo man gyud mi og moingon nga dapat dili ma-late kay sirad-an ang pultahan sa classroom, di na makasulod sa first nga kanang hour nga klase, di mo nang magdali gyud mi, mumatay gyud mi nya sa una nga bunalan mi sa among mamag, sa among papa, nakasulay pagali kay tungod kay kanila ging dugay mumata bitaw sa lami matulog, dugay matulog, lami matulog ra gyud nya mo nang nakasulay ko nga patuluan ang tiil og kanang kandila kay para makamata. So mo na nga nagtanda na para dili mapatuluan na og kandila, sunod ang aon tiil di mumata na gyud sayo. So those are mga for me lang personally is mga disciplinary action nga dapat manggod nga buhaton pod para magtanda karon kay murang makita nato, no, nga wa nay kahadlok ang uban nga mga kabatan-una nato. So hopefully mao lagi nay giingon nga ang kana manggong makat-on ang mga kabataan nato is magsugod gyud na mismo sa atong mga panibalay. So hopefully encouraging everyone, no, atong mga parents nga also to do their part, no, kay moingon lagi nga usahay busy na po ng atong uban nga mga parents sa ilang mga tagsa-tagsa nga mga trabaho, pero I hope you will find time pod nga inyuhang matagan og panahon, magahina ninyo og panahon ang inyuhang mga anak, no, nga mahatagan ninyo sila og kanang panahon nga matutukan, no, o kung sa ilang mga panginahanglan nun pod, may it be emotional, labi na ang ilang mga emotional na nga mga problema, no, mga challenges nila. So hopefully yun nga naay mga kabaguan poon. And yeah, daghang salamat kaayo sa atong inahan, sa atong dakbayan nga naglantaw yun sa siguradad sa atoang mga kanang estudyante, mao na nga siya mismo nihimo yun ang mga lakang aron nga mahatagan yung pagtaga doon sa may mga concerns nga naa makita sa atong katilingban karon. Okay, so another reminder, no, from Mayor Jane Yap, no, to all parents, teachers and students, no, nga ang katong mga nahitabo nga school shooting, no, incident sa Tacloban, isa ni siya sa painful reminder nga school safety and mental well-being should always be a priority gyud sa mga estudyante. So mo lagi na sa akong gi-mention a while ago, no, nga ang magsugod man gyud na ang pagdisiplina o pagkakaton sa mga bata mismo sa mga panimalay. So mo na nga usay makita bitaw nato sa mga movies, no, kung toxic po kaayo sa balay, no, magsigig-away ang parents unya kana bitong sige pug kasab-an ang mga bata, bisag wa kabalo ang bata kung unsa gayang sayop kanang tungod kay moy mabuntungan sa kanang toxic na pud kayo nga panghuna-huna sa parent or parents, no, mo na nga siya mismo inigabot sa gawas, inigabot na dito sa eskwelahan or asa mang galing, mahimo na pong toxic kayo yung mind, mahimo na siyang violent na pod nga kind of person. So mo nang ingon ni Mayor Jane, no, to our parents, bisan unsa ta ka busy, Bantayi gyud daw kuno ang inyong mga anak. Paminawa sila even sa mga butang nga usahay dili nila maingon directly. So tinuod yun ingon ni Mayor Jane, no? Namang gi-instances nga usahay imo mga anak magbalik-balik na og istorya, usahay imo mga anak na yung mga pangutana nga di gyud nimo directly matubag, but the mere fact nga imo silang paminawon unya unsa po imuhang mga nakatunan or based on experience nga dapat pud nga imong i-advise sa imong anak nga di nahimuon kay di ni maayo, pero dapat i-explain pud og tarong, no? Dili nga singhagan na lang nimo mismo nga moingon nimo mamang moingon nimo anak nga kanang usahay moingon man usahay bitaw na man gid ning curiosity gid sa mga bata, bisan ako mismo sa una moingon ko nga usa man gid lami ani sigarilyo ni, no? Mo nang mo puff musulay gid og puff, pero after nga kanang makasulay mo ko, oh, may lami ang sa may lami ani, kay syempre ma-curious lagi ka nya mo na nga makaingon ka sa imong mama. So instead siguro nga singhagan diretso or kanang bunalan baka o kulatahon yun the worst, kulatahon yun sa uban, siguro ilahi siguro na ang approach mas maayo yun nga paminawon. Unya matud pa po ni Mayor Jane ya pangiyang awhag sa teachers o sa schools, no, nga kanang more than academics importante po ang safe space and ang school where every student feels protected, guided and heard, no, kay tinuod ni kay usahay lagi pod mismo kay ang ato ang mga teachers naman po ni nagkadaiyang pamilya pod sila, so naa po yung mga nagkadaiyang problema, so basig di malikayan madala ang problema pod dinig ato nila sa eskwelahan. So mo na nga gihangyo pod ni Mayor Jane yap nga hinaot unta nga sa school pod maka-feel pod ang mga bata nga safe sila, protected sila og ingon man nga mag-guide sila og tarong. And sa mga students, no, na naay message si Mayor Jane Yap sa inyuhan, no, ningon siya nga kindness matters, bullying and resolve emotions and silence can lead to consequences we never expect, so ayaw gyud kahadlok og speak up, no. So mali gini karon, no, mo nagingon nato nga kinahanglan nga padako na to atong mga anak nga kanang full of compassion, full of love, instead nga kanang full of hatred, full of violence, kay lisod mangyug kaayo na siya, no, kung muna yung madakaan mangod sa bata, syempre mo po na iyahang madala kay murag mahulog mangod na nga kung sa sugod sa pagkabata niya emotionally tarnished na siya or kanang nidako na siya in a violent nga environment. So mo na nga lisod yung kaayo. Anyway, so motoy ingon ni Mayor Jane Yap, mo na ngayang awhag yun is magtinabangay para walay pamilya or komunidad nga makaagi og mga experience like what happened sa Tacloban. Okay, no? Okay, so moto ang mga updates, no, gikan ni Mayor Jane Yap. Unya gyawhag pud ni Mayor Jane Yap di ay, no, this coming June 30 na. Mhm. Mauna nay ato ang mora na siya og post sa ulog yun na siya or isa man gyud ang mutya sa major nga sa ulog activity, no, nya medyo na dilantar lang tungod sa kato mga panghitabo nato sa kalibutan nga pagkanang fluctuate, no, pagsaka sa presyo sa lana, mga mo na nga nahitabo nga dihay mga kabaghuan kadali, so mo na nga pero gipadayon gihapon tungod kay gilif naman to, so mo na nga padayonon gihapon nato tong mutya sa Tagbilaran 2026 this coming June 30 na ang coronation night. So prior po ni siya sa itong kasaulugan sa ito ang Charter Day sa Tagbilaran. In fact, this is the 60th Charter Day of Tagbilaran. So, naay mga surprises nga ipang-announce pohon si Mayor Jane Yap. And I'm so excited, no? Kami nga mga taga City Government of Tagbilaran nga kaning mga surprises nga i-launch ni Mayor pohon, excited na pud mi, no, kay mga natay mga pangbuhaton ng city government as part of our 60th nga celebration or anniversary of being a city sa Tagbilaran. So nanano senior citizen na ang atong tagbilaran city, no? Gikan sa pagka-declare niya as a city in the province of Bohol. And in fact, the only city pa sa province of Bohol mo na nga. Excited na kaayo mi, and thanks to the very hardworking team, no, behind all of this nga mga kanang ideas aron nga mas mapa nindot ang atuang mga activities puhon sa ika 60th, no, kay one whole year gyud ni nga mahitabo nga mga activities in celebrating the 60th of Tagbilaran City. So isa gyud na puhon, no, sa pinaka major nato nga major nga i-launch ni Mayor Jane Yap is kadtong adto tag nga vlog niya pohon, no. So please follow lang gyud sa Facebook page ni Mayor Jane Yap, kay didto ninyo makita ang mga latest updates unsay mga panghitabo pohon sa atoang syudad sa Tagbilaran. So mo nay magiawhag na mo, no, kay kanang mga Facebook pages official ra, ha, official nga Facebook page. Ayaw po nang masignay mga makita ninyo nga nag Jane Yap dihaw niya fake day na ang official Facebook page ni Mayor Jane Yap is kanang na ay blue check, no, both pasabot ana verified na siya unya kanang sila ni Congressman Baba ang naa sa profile picture nga naka-blue pud sila og ilahang polo shirt. So follow sa official Facebook page. Ingon man kang Congressman Baba kanang naka-pink og polo shirt na si Congressman Baba, mo na i-follow ninyo nga official Facebook page ni Launya. You can also follow the official Facebook page of Tagbilaran City Government, kanang naay Tagbilaran City Government gyud nga Facebook page niya. Ang profile is ang logo gyud sa Tagbilaran City Government, no. So diha ninyo makita ang mga latest nga mga updates unsay mga kalihukan, katikaran ug mga future events sa Tagbilaran City. And speaking of future events, this coming Sunday na, ugma na pagahimuon ang Saulog Tagbilaran, no, version 2.0, no. So nag-release na og mga race bib na dito sa Tagbilaran City Hall atrium, no, asa katong mga musalmot unya pagasalmutan gyud ni. Majority of this is pagasalmutan gyud sa mga Tagbilaran City Government nga mga employees. So excited na for tomorrow, no. Ang run is na ay 18k, na ay 8k, unya na ay 3k. So dito lang mi sa tunga-tunga, kay murag di na gyud makaya ng 18k yanya. Dito lang ko sa 8, kay kanang 3k pod basin og kanang di ko makakaunog leksyon ana. So dito ko sa 8k, kay makakaunog leksyon bit. Ang leksyon ready, you look forward, no, kay marag nara ba siguro yung leksyon, marag di atoy huhungihong, no, nga na yung leksyon bit. Anyway, so kita kids tomorrow, no, para sa Ulog Tagbilaran, no, 2.0. okay, unya another kuan di ay another day nga mga katikaran, no. Congratulations once again, no, sa Tagbilaran City Economic Development and Investment Promotions Office for another successful nga milestone nga na-achieve sa CEDIPO, no. Ang gihimo nga Tagbilaran City Government MSME access to finance training kagahapon, no. So mona ni mention a while ago, no, nga kanang kani ginahimo gini. Isa ni siya sa gipush ni Mayor Jane Yap and part of her executive agenda for 2020, kaning iyahang term karon 2025 to 2027. Usay maglibog na ko, no. For the second term niya, na lang second term ni Mayor Jane Yap, isa ni siyang gipakadak-an nga gipahugtan nga gusto niya nga mas strengthen ang MSME. MSMEs dere sa Tagbilaran City, and through the City Economic Development Investment and Promotions Office headed by Attorney Vincent Louis Raot-Raot, mo na nga daghan gyud kay mga series of activities, no, nga gihimo ang atoang si Dipo niya isa sa mga activity anis katong atong mga kadiwa dihatay benteng bigas unya mga trainings no nga gihatag sa MSMEs nga dihatoy katong how to manage your finances no 3 days to nga gihimo niya dihapo toy HR management no ang training for MSMEs no syempre kinahanglan maginaw na kay mga empleyado no trabahante sa imuhang negosyo niya ang karon nga gipahigayon nga training is ang kadtong access to finance no kay kani siya isip pagsuporta ni sa atong MSMEs nga ganahan din sila mo expand no sa ilang negosyo so magkinanglan sila og dugang pondo or kapital or di ba naiuban nga gusto mo venture na pod og another kay pananglitan nag-open siya og meat shop unya gusto na pod siya nga mo kanang venture ganana negosyo gusto na po siya maggulayan no so mo na nga magkinahanglan na po siya og dugang nga pondo so katong training kagahapon is access to finance is unsaon nila pagpangita og asa sila makadung og pondo an isa sa makatabang gyud ana nila is ang atoang Department of Trade and Industry og ingon man ang atoang mga commercial banking institution no ang makahatag yun na nila og dugang nga pondo puhon kung gusto sila mo expand or gusto sila mo venture of another business nga ilang sundan sudlan aron nga matagan sila kahigayunan pagyud nga maingon ta nga mas madato no mas ma-reach bitaw unya the more manggon nga mas modako ang ilang negosyo the more pod nga mas daghan na pod dayon ang makatrabaho so isa man gyud na kuan man na siya no domino effect man na siya mo ni giingon ni Mayor Jane Yap nga sige gyud siya pang inganyo og mga investors mga relocators dere kanang ITBPO nato nga gitawag tungod kay the more nga daghan nga mubo sa ilang negosyo dere sa Tagbilaran the more nga mas daghang makatrabaho dere sa atong syudad sa Tagbilaran ya di na kinahanglan mo adto og laing lugar no nga madtong Cebu or Manila og asa mo do nga mga lugar no tungod kay diri mismo sa ato sa Bohol sa Tagbilaran maka hatag na taog mga trabaho sa atong mga labi na sa atong mga new graduates so mao na siya ang goal karon ni Mayor Jane Yap nga more businesses or more investments sa Tagbilaran more employment pod sa Tagbilaran City so murag napupos na gyud ang atong oras no it's now exactly 9 o'clock in the morning unya pasensya na kay murag wa gyud na kay gayon ang ato ang guest unta karong buntaga pero sige ato na lang hantud sunod Sabado na lang pud puhon no maingon ta July naman day ni sunod Sabado na to puhon pero daghan salamat kayo sa inyong pakiguban kanako karong buntaga para nining atong programang Meet the Mayor until next Saturday kini na lang inyong ubos nga tig pamaba nining maong programa in behalf ni Mayor Jane Yap Dice Arsenal loose po ubani ko ninyo till next Saturday og sa mga umabot pang Saturday and stay tuned in for nagkahiusang Tagbilaran with our City Administrator Alvin Luis Acosar. So as we always say in Tagbilaran, a sense of more and happy weekend everyone.
3: Ugin ninyong nabati ang sinimanang tulumanon ni Mayor Jane Yap. Meet the Mayor. Hangtod sa sunod Sabado, uban kang Mayor Jane Yap.
4: Meet the Mayor. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Lahi! Ragyag ka sis!
7: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na!
8: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
9: With regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-Alpha Tocopherol Vitamin E.
11: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
12: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo?
13: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. with maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilabyan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
15: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, so, since then, bumili na ako noon. Ito ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi, nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagkan ko na inom. Pero dagkan na po kong mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right sort. Sa MX3, dari ko believe.
16: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
17: New Alaksan Extra.
16: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
17: New Alaksan Extra.
16: Extra paspas. Extra galing.
18: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
19: Uy, what ako?
20: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Unilabyan.
22: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
24: Unsa ang ambisyon nimo?
25: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-isip.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Buhol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa tagbilaran. Ipadayon nato ang katungod sa tao nga masayod sa kamatuoran ug dili bakak ug dili fake news. Kini ang panahon nga masayran ang tinuod nga impormasyon. Nagkahiusang tagbilaran. Tulumanon nga magbugkos sa maayong hunahuna sa katawhan ug sa mga kadagkuan sa dakbayan. Nagkahiusang tagbilaran. Ubos sa atong mayor sa tagbilaran, Mayor Jane Yap. Nagkahiusang tagbilaran.
1: Mayong buntag Bohol, mayong buntag Tagbilaran. Welcome na usab sa laing Sabado ng atong pag-asawaan ng atong gikayosahan sa milabayng adlaw ug sa umaabot pa. Laing adlaw ng Sabado, katapusang Sabado actually ning buwan sa Hunyo, pitsa 27, 2026, no? Baling paspasa kayo sa ato ang panahon mga kaigsunan. Sunod semana 60th Charter Day celebration na nato ning atong pinanggang dakbayan sa Tagbilaran. Mao nang maayong buntag ug maayong pagpanikay-sikay sa ato ang mga suking tigpaminaw ning istasyon DYRD ug sa atong hookup station DYTR. Maayong buntag usab sa ato ang mga higala nga naminaw nato over DYRD ang Kasaligan Facebook Live ug sa ato ang Facebook Live sa DYTR. Maayong buntag ug maayong pagpanikay-sikay sa mga naminaw nato karon sa ilahang mga tagsa-tagsa ka radio, labi na tong mga nagbiyahe karon nga wala gyud mo biya, no, ning ato ang programa matag adlaw ang Sabado ning kinaham nga istasyon DYRD ug sa atong hookup station DYTR. Ang programa sa Dakbayan ang nagkahiusang tagbilaran. Karong buntaga mga kaigsunan, ato ipadangat diha kaninyo ang latest nga mga programa o serbisyo sa Dakbayan sa Tagbilaran nga dunay kalambigitan, no, sa ato ang City Anti-Drug Abuse nga mga programa, labi na kay kagahapong adlawa dihay programa nato sa atrium nga nag-observe, no, sa International Day Against Illegal Drugs o kaning illicit trafficking mga kaigsunan or kaning gitawag na itong idadait o sa kini ka dili lang nasudnon, no, kundili worldwide nga observance sa tibuok kalibutan gyud, no, nga ato apong gi sa ulog gi observe diri sa atoang dakbayan diin dunay usa ka meaningful, simple og meaningful nga programa gibahigayon ang atoang City Anti-Drug Abuse Council kagahapong adlaw dito sa atoang City Hall atrium. Sa dili madugay ato ning ihatag ninyo ang mga impormasyon katikaran pinaagi sa atoang focal person sa City Anti-Drug Abuse Council, no, nga mao karon nagserbisyo as secretariat sa maong konseho si Miss Kay Casinillo uniyang taod-taod mga kaigsunan, no. So atangin ninyo aron do natay masayran, no, og mga pahinumdum pud ni para sa publiko tungod kay matod pa, no, kung ang bata will take a village to raise him or her, kaning ato ang hisgutanan sa programa sa aning problema sa illegal drugs would also take us the whole community, no, kinahanglan gyud nga naay panaghiusa ang tibuok komunidad mo nang sama sa atong programa dapat magkahiusa kita para against illegal drugs. Good morning ug maayong pagpanikay-sikay. Congratulations sa atong kauban sa buhat, no, si Sir Jason Plaza og sa iyang kapika si Attorney Wiwi. Congratulations sa ilahang gihimo nga kasal kagahapong adlawa. Maayong buntag ug maayong pagpanikay-sikay usab diha ni Mayor Jane Yap ug ni Congressman Babay Yap sa atoang 16 sangguniang panglungsod si Vice Mayor Adam Hala ug ang atoang mga konsehales ning pinanggang dakbayan sa Tagbilaran. Good morning usab sa ato ang mga higala sa 15 ka barangay nga gipanguluhan, no, sa ato ang mga kapitanes sa atong liga ng mga barangay president Kapitan Joseph Sagaral. Good morning ug maayong pagpanikay-sikay usab diha sa ato ang mga higala sa ato ang mga purok nagkadaiyang purok ning dakbayan sa Tagbilaran. Maayong buntag, maayong pagpanikay-sikay labi na, no, ni Kapitan Bert Remulador nga karong bag-o lang dunay bagong partnership with the Lions Club host City of Tagbilaran. Diin gapatigayon sila sa ilahang groundbreaking para sa usa ka waiting shed nga i-donate sa Lions Club dini sa ato ang dakbayan nga anha ibutang in between sa Science High ug sa ato ang City East Elementary School. So nindot ni kay laing partnership with the private sector ang ato ang nasaksihan sa milabayng adlaw, mga kaigsunan. Mayong buntag usab diha no sa ato ang idol nga ato ang gisundan nga city administrator o karon ang ato ang aktibo kayo nga konsehal ning Dakbayan sa Tagbilaran, idol Edi Ibora na si Sir Edi naminaw po nato sa istasyon DYRD Facebook Live. Good morning Sir Edi, good morning Mayor Jane, matod pa niya ni Vice Mayor Adamala, Congressman Babayap, City Administrator Alvin. Happy 60th birthday Tagbilaran. Congratulations Jason and Wiwi. So karong umabot July 1 mo ikasaysinta nato no, murag mas senior citizen na tani idol, unsa man ni mapariha gyapon ni mo no, misag senior ba active gyapon and very dynamic when it comes to development, when it comes to public service. Maing buntag diha ni Ma'am Betty Humawin, good morning Ma'am Betty, diha watching over sa Poblacion 3. Good morning usab ma'am, good morning diha ni Ate Inday no, maing buntag diha ni Inday og ni Alexander Rementizo sa Poblacion 2. Maing buntag diha ni Kapitan Mary Jane Ruiz, ni Kapitan Bayong Bangalaw, Kapitan Jun Duroy diha sa Poblacion 2 no. Speaking of Poblacion 2, na po diha si Kagawad Batchoy Alba, maing buntag diha Kagawad no, naapad si Kagawad Visara kagahapon, gakita mi gahapon no dito sa Idadait, mga kaingsunan. Ni Kapitan Bert Rimulador diha sa Poblacion 3, kauban sa iyang kapika si Ma'am Marisa, maing buntag diha ni Kapitan Arvin Visara sa Mansasa, ni Kapitan Joel Ibaw diha sa Barangay Buol. Good morning Kapitan, maing buntag usab ni Kapitan Marlo Anyana diha sa Barangay Dampas, maing pagpanikay sikay gahapon nagkita sa admin ni Kapitan Luz Cube, maayong pagpaminaw diha Kapitan Luz, salamat sa pasalubong at chocolate, kinadako ang chocolate mga kaisunan gikan kuno to London no, salamat kayo Kapitan Luz, thank you for sharing your blessings, welcome back. And yeah, nalipay ta kay ato gid siyang nakauban sa atong programa sa anti-drug abuse no, dinhi sa ato ang Dakbayan kay gahapong adlaw ni Kapitan Nilo Lumantas diha sa Barangay Mangga, ni Kapitan Eugene Francis Zamora diha sa Barangay Talukto usab, nagkauban mi ani kagahapon no, maing buntag diha kap, maing pagpanikay sikay ni Kapitan Jun Telmo diha sa Buoy ug ang iyahang mga kagawad kagahapon diha pod no, ato ang nakauban sa atong programa sa Dakbayan. Good morning diha kap Jun ug sa imong pamilya, maing buntag ug maing pagpanikay sikay usab sa ato ang mga higala nga kapitan no diha sa Barangay Ubuhan, Kapitan Mary Jane Ruiz. Good morning kap ngadto ni Kapitan Jimmy Lantape sa Amoa sa Tip-Tip. Why pabor-pabor, maing buntag diha kap. Good morning ug maing pagpanikay-sikay sa ato ang mga silingan diha sa Barangay Tip-Tip, na apo diha unahan rano no, naagauban nila ni Kapitan Joseph Sagaral, Kapitan Konsehal Joseph Sagaral ang ato ang presidente sa Liga ng Mga Barangay. Good morning, maayong pagpanikay-sikay sa ato ang mga higala sa kabarangayan, labi na sa ato ang mga nanerbisyo sa Dakbayan kay para sa kasayuran sa tanan no, karong bago lang ang DILG base sa ilang assessment sa ilahang barangay Peace and Order Council sa tuwang 15 ka barangay na himo yung functional o mipasar kita sa assessment sa 2026 nga operations or functionalities sa ato ang mga kabarangayan ning Dakbayan sa Tagbilaran. Congratulations sa ato ang 15 ka barangay nga wa gyud no, wa gyud magdumili og ilag yung gipakita ang ilahang panaghiusa para sa ato ang peace and order situations dinhi sa Tagbilaran, labi na sa ilang responsibilidad isip mo ay frontliner dito sa ato ang mga kabarangayan. Og sa pikas bahin laing pasidungog usab no, tungod kay nahimong pasado pod ang atuang 15 ka barangay niining bag-o lang nga gibuhat nga assessment sa DILG sa Barangay Anti-Drug Abuse Council or kanang BADAC mga kaigsunan, diin gigraduhan o gitanaw, gi-assess sa DILG ang functionality sa maong konseho. Ug tuod man atong 2025 sa assessment nga gibuhat karong 2026 nahimo yung nagmalampuson og functional ang ato ang BADAC dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Unyang taod-taod atong ipasabot unsa ng KADAC or

ni Casey Kedia sa imuhang pamilya. Good morning, usab sa ato ang mga higala diha sa Poblasyon 3, si Kagawad Brian Aparicio, naapod si Kagawad Antik diha sa Barangay Buoy. Di po nagagabot po may gahapon dito, no? So, si Kagawad Dani Abiliana diha sa Kugon, Kugi Jamo ni, no? Si Kagawad Pepot Besas, naapod diha og ni Ma'am Tonet. Good morning. May pagpini Casey Kedia diha ni Konsehal Undoy Bura, misagtua sa USA. Nagsunod gihapon sa atong mga programa sa atong ang Wipe Pabor-pabor kugihan nga konsyal Idi Borha o Councilor Bebot Budlong, si Councilor Charles Cabalit. Good morning diha ni Bunal Cons, maing buntag diha ni Plong Plong, Councilor Plong Plong Rinca, Councilor Gemma Inting, Councilor Butchie Zamora, maing buntag diha ni Councilor Engineer Charles Cabalit. Good morning usab ni Councilor Gian Besas o ni Councilor Tim Butalid, mga kugihan jamo ni mga aktibo kayo o ni Councilor Merrick Blanco. Good morning diha Konsehal Dudong Gonzaga, maing buntag diha ni Councilor Butchie Zamora, maing buntag usab diha, no, sa ato ang mga higala nila Father Moy Romerde diha sa Wellness Reflexology sa Yokoy's Cafe ni Samuel Belderol. Boss, maing buntag diha Boss Sam, no, sa milabayng adlaw pud mga kaigsunan gipahigayon sa 16th sangguniang panglungsod og sa Tagbilaran City People's Council ang ilahang joint nga session diin ang maong duha ka pundok sa mga konseho, konseho sa katawhan kanang gitawag natong Tagbilaran City People's Council nga gipanguluhan karon ni Francis Bernard Batoy og ang ato ang konseho sa 16th sangguniang panglungsod nga gipanguluhan ni Vice Mayor Adam Hala mao'y nag-joint session mga kaigsoonan aron aron magtuki sa mga isyu sa katawhan diin nagpadayag ang TCPC sa ilang mga concerns and proposed ordinance or policy review para sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Moni na ni ang giingon ni Mayor Jane, no, nga active participation of our civil society in local governance. Good morning, maing buntag diha ti Inday, maing buntag diha sa imong kapika si Sir Alexander Pod. Good morning, walay pabor-pabor ni, walay paglubad na apod si Dr. Velma Lim diha sa Piña Flor, na minaw pod nato ni Ma'am Jocelyn ato ang manager sa BDMPC. Good morning diha Mamayet ni Ma'am Nirya Nobong diha sa Mansasa ni Sir Mario Reyes. Of course, sa Mansasa is si Sir Tony Sarabia na po diha, no, si Sir Libio Sarabia. Good morning diha Sir Libs. Marag na ay bagong mga good news in good life ni si Sir Sir Livio Sarabia, mga kaigsunan ni Sir Mardonio Rojas Diaz Barangay Cugon og sa ato ang kaila, no, nga si Ma'am Tessie usa ka tour guide Tessie. Good morning ma'am, maayong pagpani kay si kay diha maayong adlong Sabado labaw pa maayong buntag ato kang Boy Navia diha sa Everjan Tailoring sa Poblasyon 2 para sa inyo ang dekalidad nga kanang tailored fit gyud nga pagtahi mga kaigsoonan mo ni sa Ligando ang nakakuan na ni kay kinabisihan is nung boy why undang ni pero nung boy di ako uniform bag-oron sa City Hall pasok pwede ni insert wana ko nimo aron ako ning ipadala ning ako ang tela. Speaking of City Hall sa akong mga kaubanan diha sa City Administrator's Office, good morning usab, maing buntag nila ni Kai nga waiting na, maing buntag nila ni Liu B, ni Sir Sok sa una amo aning kauban, no, senior mo ni pinaka senior na mo sa amuang buhatan sa City Administrator's Office sa iyang kapikas po ni Ma'am Gaga. Good morning diha ni Janjan, ni Tutong, ni Val. Good morning, maing buntag diha ni Kuya Lope, of course diha sa Cortez, maing buntag usab ni Sir June Besa, ni Sir RJ Melissimo ang ato ang representative, private sector representative to the RDC og mo ni amo ang pro bono consultant. Di bitaw mo ni amo ang matag karon og unya amo aning ginakonsulta sa city government pro bono, no, kay wa man ni bayad-bayad ay muhatag regyudi siya sa iyang opinion, sa iyang mga expertise of course, no, kay bauta nga si Sir RG usag yun ni ka taong sayod, no, nasayod nagikani sa civil society organizations nga nahimong partner sa atoang pangagamhanang lokal niya usa ni ka executive pod, no, sa FCB Foundation mao nang kahibaw yun ni, no, na nasayod ni siya sa kahimtang ug unsay dapat approach in local governance. Murag kuwang nalagmudagan ni si Sir RJ ba, maing buntag diha Sir RJ Milisimo sa Poblasyon 3, maing buntag usab diha ni Kapitan Alberto Tagaamot sa Tagumaas Antiquera atong

0: Ala bilyonaryo ang pobre, maing buntag diha nung tuting diha sa Baba Village. Good mornings nila Dave ni Pastor Shemmer, no? Daghan tag mga higala nga di gyud masipyat og pagsunod ning atong programa, no? Sa mga naminaw nato karon ning kinaham nga istasyon DYRD. Good morning diha og welcome sa atong programang nagkahiusang tagbilaran. Ni Sir Renz, ah, kanay kagawad Renz Balani. Good morning diha kagawad Renz, no? Diha sa Lourdes Cortez. Good morning, sir. Nagsugod na ang imong programa. Yes, salamat kayo. Naapod si Sir GM Gipayo diha sa Barangay Dampas. Good morning. Maing buntag diha, sir. Ni Ma'am Nimia Morales Gagante Kabuga. Good morning, Sir Alvin. God bless all D1 Kong Baba og number one vlogger. That's Mayor Jane. Yep. Watching po nato DYRD Facebook Live na si Councilor Idol Eddie I. Borja. Maing buntag diha. Maing buntag ni Ma'am Salome Abuyabor diha sa Dampas. Naminaw po nato over DYRD Facebook Live. Na po diha, no? Grabe ni si Nung Boy Ernesto Navia, mga kaigsuna, na sa radio, na pagyod sa Facebook. Advance, happy 60th birthday, Tagbilaran City. Salamat kayo Nung Boy, no? Mga saksi yun sa development sa City of Tagbilaran. Salamat kayo Nung Boy sa pagsunod ng ato ang programa Matag-Adlaw ng Sabado. Maing buntag diha, no? Ni Kagawad Ani Klimako. Yes, good morning, usab. Sa ato ang mga kaubanan nga misag-adlaw ng Sabado, nag-duty yun diha sa ato ang City Hall. No, maing buntag diha sa ato ang mga higala. Good morning, Sir Alvin. Yes, ato ning balikan unya, no, naay concern aring upper LTO nga kalsada kaning baguhay lang nga naspalto Galiari Street mulagba sa City HNU. Left and right naman jud ang clamping sign. Dili pwede og isa lang nga side clamping, luoya pod sa mga gusto mo parking. Unsaya ano nato nganong left and right ang clamping sign? Just asking, sir. Salamat. Salamat, ma'am. Amo ning ipadangat ni Sir Tony Samante og sa nangutana kaganiha kung allowed ba ang private entity nga mubutang og no parking, I mean reserve parking sa kadalanan diri sa dakbayan sa Tagbilaran. Dili gyud bawal gyud nga magbutang og signage, kay ideally ang dala nato is for pedestrian and vehicle. Dili gyud ni siya pwede parking. Doon na natay mga inisyatiba sa city government, mga kaigsunan, nga gihingusgan na nato ang atoang clamping areas. Kanya doon na po tayo inisyatiba nga gipadayon karon nga doon na tayo suwat, no, hangyo nga ipadangat, gipadangat sa atoang mga tag-iyahan og sakyanan nga naas kadalanan gipark ang maong mga ilahang mga private vehicles nga as if gihimo na nilag parkingan. We already reminded them, and perhaps amo ni siyang padayunon gihapon nga dili na siya privately owned, that should be accessible sa publiko. Moni, ang usa na tong hangyo ani gyud is kung duna kay sakyanan, dapat na kay kaugalingong kuan, no, kay ng private parking area. So we will be implementing later soon mas strict compliance niining maong requirement. Gali nalipay ta kay naay mga private individuals nga ang ilahang mga yuta accessible kaayo sa mga kadalanan nga open og nihatag yun sila kahigayunan sa atong panawagan nga ilang buksan ang maong mga properties into private parking. Pero maulagi na, no, nanauntay private parking, for example, there is Visara, naagya po iga park along the road. So, ang latest na tong development sa City Traffic Management Board, gitutukan ni Consial Bebot Budlong, ni Councilor Idi Borja, mga kaigsunan, is really reviewhon o strictly implement nato ng mga no parking sa ato ang mga sidewalks, no, gali sa ato ang latest CTMB decision kaning Visara, mga kaigsunan, ato na ning himuong clamping zone. Pero kaning concern ni ma'am nga gi-raise karon, salamat sa feedback ma'am anang HNU, ato ning pabalikan, no, ni Sir Tony Samante. Kay muna, ang sitwasyon da ikon diha, both left and right naman jud ang clamping sign or clamping zone. So ato ning tubagon. And for the information of everyone, naapod tayo regulated, no, regulated parking in some areas diri sa dakbayan sa Tagbilaran. But then again, the principle really is ang ato ang kadalanan is dili gyud na mamahimo gyud unta na siyang accessible to pedestrian and all vehicle passing through ana nga dalan, og dili siya mamahimong parkinganan or pribado nga kaparkingan sa mga balay nga naa tungod niining maong mga kadalanan. So dili bawal nang naay private entity nga magbutang og reserve parking kay dalan man na. That's a public entity or public, I mean public property, so dapat dili gyud na siya possible. So sa nag-feedback ka ganiha, no, during the program of Meet the Mayor, please let us know. Perhaps if you can send us a message kung asa dapit and a photo perhaps sa specific nga concern ni mo, then let us know. Again, we are trying our best, no? So naningkamot gyud ta. Gani sa milabayng survey sa Holy Name University sa miaging mga kabuana, buwan, mga kaigsunan, minggawas man yun dito nga dunay improvement nga nakita ato ang mga tagbilaranon in terms of traffic management, no? Kaya gigraduhan man ta ato o good or very satisfactory performance sa ato ang traffic management. Dili lang perpekto pa, pero naningkamot ta. Kaya ugatong kahinumduman, kaning pagsulbad sa trapiko, wala lang ni mag-agad or dili lang ni sole responsibility sa ato ang mga traffic enforcers or the city government, kundili appeal ni ini ang ato ang community, appeal ang ato ang mga katawhan, appeal ang ato ang mga drivers, mga kaigsunan, and of course, appeal ang ato ang mga commuters. So, og namagay tayo i-blame ani, well, perhaps sa mga naay mga sakyanan, no? Let me remind you and please be reminded nga di gyud na pwede magbutang ka og reserve parking basta public area or public road na, mga kaigsunan. Okay, dita maglangan, mga kaigsunan. Salamat sa imong feedback, ma'am, no? Ato ning ipadangat balik ni Sir Tony specific sa ato ang hisgotanan kabahi ni ining ato ang both side parking specific sa area nga imuhang gipadangat nato karong buntaga, mga kaigsunan. Ning puntuha, mga kaigsunan, nana sa pikas linya aron tagaan ta og update niining bag-o lang nga gibuhat nga idadait event sa Dakbayan sa Tagbilaran kagahapong adlaw, and perhaps update pod kabahin sa programa sa City Anti-Drug Abuse Council and the Barangay Abuse Council na ang atoang focal person sa KADAC nga mo'y nag-serve as secretariat sa atoang KADAC, si Miss Kay Casinillo. Kay, good morning and welcome sa programang Nagkahiusang Tagbilaran.
1: Mayong buntag, Sir Alvin. Good morning, kanatong tanan.
0: Yes, salamat. Thank you for taking our call. Kay, kagahapon, busy ang Dakbayan ng programa sa Idadait. Unsa ni kabahin ning ato ang bag-o lang na human nga observance of the Idadait, Miss Kay?
1: Yes, Sir Alvin. Gahapon lang, gi-celebrate nato ang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Kini usa ka international event, Sir Alvin. Dili lang ang Tagbilaran City or ang Pilipinas nag-celebrate ani. Tungod kay kini namugna sa tungod sa UN General Assembly Resolution in 1987, nga gi-declare ang June 26 as Idadait Day. O inubanan po sa pag-align sa itong balaod, no? In consonance with our national ordinance, ang RA 9165 or ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. So basically, ang Idadait, Sir Alvin, nag-promote og drug abuse prevention, nag-increase sa public awareness on illegal drugs, and nag-encourage pod sa collective action for a drug-free community. And gahapon, Sir Alvin, nag-start ang atong activity sa afternoon with a motorcade. Inubanan sa mga opisyales sa City Government of Tagbilaran, kauban ang mga barangay officials, mga kaubanan po nato, no, mga partners nato sa national government agencies, nikuyog sila sa motorcade. Then after sa motorcade, Sir Alvin, gipahigayon nato ang atoang brief program diin ni Sulte or ni Storya ni share kabahin sa ilahang kampanya kabahin sa illegal drugs ang atong mga invited guests. Together with us yesterday was PD Mende from DILG. So, naapod gahapon ang ato ang representative from PNP, si Police Lieutenant Marie Gay Orapa. Naapod ang ato ang representative from PIDEA, si Officer Jordan Lunesa. Kuyog pod nato kagahapon si Prosecutor Julius Cesar. And ang atuang si DEC head, si Dr. Victor Allen Torrefranca. Sila naghisgot kabahin sa ilaha pong mga activities sa ilahang mga agencies nga in alignment po sa atuang anti-illegal drug campaign. Unya, kuyog po nato dahil gahapon, Sir Alvin, ang ato ang representante, ang mga heads of offices sa mga national government agency, sa Bureau of Fire Protection, si Fire Superintendent Angeli Salva, ang ato ang Chief Probation and Parole Officer, Cirilo Maramba, o ang ato ang mga CSO partners, nagkuyog sa sila nato. Ang highlight nato kagahapon, Sir Alvin, atong gipasidunggan ang atoang duha ka drug cleared barangays out of 15 barangays in Tagbilaran City. To date, naatay duha ka drug cleared barangays, mao ang Barangay Kabawan and Barangay San Isidro. And another highlight po nato kagahapon, aduna tay unified commitment or renewal of commitment ceremony diin nag-sign ta, nag-pledge ta no nga we adhere for or we commit to a drug-free workplace and a drug-free community.
0: Yes.
1: Yes, Sir Alvin.
0: Yeah, that's good, no? Para sa kasayuran sa tanan kay, this is an annual event, right?
1: Yes, Sir Alvin.
0: Yeah, kanindot kay gahapon kay nakita ginato tong mga partners no, mga enforcer, mga enforcement group no, ang PDEA diha, ang PNP diha, diha pod sa rehabilitation nga side atong partner SEDEC from the provincial government.
1: Yes, Sir Alvin. So, kanina activity, Sir Alvin, is also in line with the executive agenda of Mayor Jane Yap, ang ato ang first executive agenda nga nurturing families. Kay if we empower families, if we educate them about the ill effects of drugs, maprotektahan nato ang pamilyang tagbilaranon, ilabi na ang atong mga kabatanunan nga dili gyud sila mo engage ani nga bisyo, Sir Alvin. So, dako kaayo ni siya nga impact, dako kay impact ang atong activity, kay we are not only focusing on those people na nagamit og drugs, we're also looking into those people or the community in general nga maapektuhan sa pag-use aning illegal drugs. Kay dili laman ni siya physical or mental nga problema. This is a societal problem. Nga sa imong gikaingon kahapon, this is a whole of society approach. So dili lang ang LGU ang involved sa rehabilitation or sa mga activities. We also collaborate with the national government agencies and our partners, our CSO partners, para matagaan yun nato og intervention ang atuang mga persons who use drugs sa community, ang atuang mga probationers or mga people nga nag-rehab kay naa sila yung mga salaod no kabahin sa illegal drugs. So dako kaayo ni siya nga tabang activity to reestablish or to remind us of our commitment no nga kitang tanan de ay appeal aning kampanya batok sa illegal nga droga, Sir Alvin.
0: Yes, tingali about time no nga ato ang mapahinumduman ng publiko pod kay nga dili ra enough kay ng operations sa atoang kapulisan no, and we commend the city chief of police nato si Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy kay og ang iyang team no, kay very active kayo sila sa enforcement, gali makita man gyud nato sa ilahang accomplishments no nga naa gyud tay nadakpan. Pero sa pikas bahin mga kaigsunan, sa ato nang gikaingon dili lang ning operation sa pagpanakop or kining gitawag nato og supply no nga ma-reduce ni siya, kundili gitan-aw pud nato ang ato ang demand reduction nga side onya.
1: Yes,
0: appeal
1: sir.
0: Sa ato ang programa really is kining rehabilitation maskay.
1: Yes, sir. One good thing about the initiative sa CADAC, sir, na aman tayo member from the education or the academe side, we also take into consideration nga maabot yun nato ang eskwelahan, mapaabot sa itong mga kabatanunan po nga kampanya batok sa illegal na droga, sir. So I think the public has to know also that the city government of Tagbilaran through the CADAC has this effort nga mo reach ta dili lang sa general public but also to our youth.
0: Yes, kining pag-edukar no. Salamat kayo pod kay ang DepEd ani partner nato. Unya nangulo sad gyud ani ang atong Tagbilaran City Police Station nga matag karon og unya mo bisita dito sa atoang mga kabaranggayan. And for the information of everyone kay no sa mga wala pa masayod, naa tay gitawag og Barangay Anti-Drug Abuse Council nga karong bag-o nakapasar sa assessment nga gibuhat sa DILG. Pwede bag atong matagan og ideya ang ato ang mga tigpaminaw ni ining role or papel ni ining badak diha sa mga tagsa-tagsa kabaranggayan, Miss Kay.
1: So ang BADAC or ang Barangay Drug Abuse Council is the localized or mas localized or mas smaller version of CADAC. So mauni sila ang grupo or ang pundok nga naa sa barangay na naka-base na nagtutok sa mga anti-illegal drug activities. Also nag-monitor sa atong mga P-wards. Also nag-conduct og mga kampanya batok sa the rehabilitation and information drive. I meant the information drive, sir, down sa barangay level. Kay dili magin makaya sa CADAC ang trabaho, no? Kay we also have to look into it nga maabot na to ang grassroots level. So we have the BADAC to enforce these activities down to the people sa barangay, sir. And it's good to know that our BADAC has been awarded by DILG recently. So makita gyud na to nga effective ang ilang efforts sa ilang gipang buhat nga mga anti-illegal drug campaigns, Sir Alvin.
0: Yes, kagahapon pong adlaw, Ms. Kay, no? Atong gi-recognize ang duha ka barangay nga na-maintain gyud nila ang ilang drug clearing, no? Unsay status sa uban ani, Ms. Kay, o kinsa ning duha ka barangay nga ato ang na-recognize kagahapon?
1: Yesterday na awarded na to ang Barangay Kabawan o ang Barangay San Isidro. Sila lang yung duha pa ang kanang declared as drug-free barangay, drug-cleared barangay, I mean. And recently, nag-submit ang barangay Mansasa, and there are other barangays also nga nag-prepare na sa ilang documentation. And hopefully, in the coming months, madugangan nga itong mga drug-cleared barangay sa Tagbilaran. That is why, Sir Alvin, we are in close coordination with PDEA as to the preparation of the requirements. So nag-kuan gitaani, nag-request sa PDEA nga magpa-coach gitaani from time to time, ipa-check yun ang mga documents o sakto ba before the validation.
0: Yes, that's good, no? So naningkamot ang mga kaigsunan, and congratulations ug salamat sa ato mga opisyales di sa Barangay San Isidro ug Kabawan nga ilahag yung na-maintain, no, for the past years unya sa effort pod sa mga 3C ka barangay nga ato yung ma-drug cleared ang ato ang ilaha, no, ang ilahang mga kabarangayan ning ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Okay, moving forward, Ms. Kay, unsay plano sa kada, unsay mga nakalinya nga mga activities before ka nakabuhian?
1: Okay, sir. So moving forward, naanay lineup of activities ang City Anti-Drug Abuse Council through the Technical Working Group. Within this year, atong ipahigayon ang reorientation and commitment setting balik sa atong mga barangay officials, and so also with our interventionist on the anti-drug abuse campaign. So atong balikon, nugun sa atong role, kabahin aning na kampanya ang atong role sa drug clearing, and also padayon ang atong coordination with the national government agencies nga very vital kaayos ani nga journey nato sa atong commitment nga unta hopefully in the future nga ang 15 barangays sa Tagbilaran City will be declared as drug cleared. So padayon ang atong coordination with PDEA, with PNP, with BJMP, with parole and probation, with all other agencies, sa prosecution, sa Bureau of Fire. Kay we don't only limit to rehabilitation. If there are opportunities nga makahatag ng training sa atong mga P-wards, like for example basic life support or any training coming from BFP or other agencies na sila may input, that is well and good. Kay we look into the holistic development or rehabilitation of our persons who use drugs, or those people nga nalambigit sa illegal drugs nga kaso. And also, Sir Alvin, it's also good to inform the public nga nag-dialogue de ang CADAC with the Narcotics Anonymous. This is a global community-based non-profit organization nga nagtapok sa mga people nga naka-recover from drug addiction. We're looking into the possibility of coordinating or collaborating with them for our P-wards or the persons who use drugs nga nahuman sa MIOP. Because sa aftercare ni nila, Sir Alvin, yes, we're looking into kanang unsa pa'y possible na mahatag nato nila nga interventions after sa aftercare, no? Kay basin nga og mo relapse. So right now, we are still looking into the possibility og aha nato ni sila isuksok, but they already shared to us sa CADAC kung unsa po ang ilaang mga activities or unsa ilahang ginabuhat sa ilahang organization. And lastly, Sir Alvin, padayo na nga to ang random drug testing in sa Tagbilaran City Government down to the barangays because we commit to a drug-free workplace, a drug-free Tagbilaran.
0: Okay, salamat kayo Miss Kai, salamat sa imong updates and of course salamat sa atoang mga partners nga ni participate sa atoang Idadai 2026 kay gahapon adlaw.
1: Thank you Sir Alvin.
0: Mga to mga kaigsunan, si Miss Kai Casinillo ang atoang focal person sa City Anti-Drug Abuse Council nga nag-update nato sa programa sa Kadak, Badak and of course kining atoang selebrasyon sa International Day Against Illegal Drugs and Illicit Trafficking mga kaigsunan. Salamat kayo ni PDEA Investigation Agent 5 Jordan Lunesa nga nitambong kagahapon ang atoang City Prosecutor usab si Attorney Julius Cesar. Good morning dia Attorney. Ang atoang Probation Officer si Sir Cirilo Jun Maramba, ang atoang BFP Chief, no, Fire Superintendent Angeli Salva, of course atoang DILG CLGOO si Ma'am Jo Olalo nga mo'y nagiya gyud nato naghatag sa mga technical assistance sa atong mga programa og serbisyo unya sa ngalan pod ni Chief of Police diri sa Dakbayan sa Tagbilaran, no, Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy, diha ni tambong nato si Police Lieutenant Marie Gay Urapa. Maing buntag po diha ni Sir Celso Urapa. Good morning usab ngadto sa ato ang mga kaubanan sa buhat si Dr. Gia diha kagahapon, diha pod si Dr. Victor Alan Torifranca ug si Ma'am Van ug ang iyang team diha sa SEDEC, no, nga nitambong nato na po diha si Councilor Bebot Budlong ug sa mga barangay officials nga midayeg mi appeal ug mi observe sa ato ang kasaulugan sa Idadai 2026. Labaw pa nagpasalamat ag dako kay diha gyud, no, midalikyat gyud si Provincial Director John John Mende ang atoang DILG officer dini sa probinsya sa Bohol mga kaigsunan. Unya nindot gyud kayo, no, nga we extend partnership to these organizations be it private or government agencies labi na sa national government agencies kay lagi kung ang bata will take a village to raise him or her, kanipong hisgutanan sa problema sa druga requires really a whole of the nation approach diin ang kinatibukang komunidad. Apil ang ato ang mga from the barangay to the national government, no, magtimbayayong, magkahiusa dapat aron masugpo yuning illegal nga drogas. Unya, speaking of partnership, karong bag-o lang mga kaigsunan, dunay bag-ong partnership as mentioned earlier, no, nga ato ang gipadayag kaganiya nga ang City Government of Tagbilaran, no, pinaagi sa Barangay Poblasyon 3 nakadawat og intent from the International Association of Lions Clubs nga doon na sila i-donate nga waiting shed na sa ato ang barangay or sa eskwelahan din sa Dakbayan sa Tagbilaran og nalipay ta kay last week ba ni I think Thursday or Friday gitawag ni Ma'am Soy, no, niya karon da kagahapong adlaw last Thursday gipahiluna na gyud nila dayon aron mahatag ang ilahang commitment for a waiting shed. So thank you so much ni Lion Marisol Balistoy, no, kanhi DTI provincial director nga ato puning katrabaho na pako sa private sector NGOs yan na sa government karon na nakos government karon siya na po nasa private sector pero nagpadayon gihapon ang partnership. Salamat kayo sa pag-facilitate ni Lion Marisol Balistoy si Ma'am Soy, no, maing buntag diha ma'am. Salamat sa imong feedback. Salamat kayo nga inyo yung gipili ang Tagbilaran as one of your partner LGU. Unya, very responsive kayo ang Barangay Poblasyon 3 under the leadership of Kapitan Bert Rimulador, no, kay sa pagtawag nato og ang pag-verify nato with DepEd ang ato ang na-identified proposed site kaning sa City East Elementary School diin ang waiting shed ibutang diha atubangan sa ilahang fence in between City East Elementary School and Science High mga kaigsunan. So both schools, elementary and high school, makahimos gyud ani, makapahimos gyud ni ini. So last week pa to gahisgot og naa sila i-donate unya right then and then, pagkahuybis mga kaingsunan, gi-ground break gyudayon. Huay pugong-pugong, gi-sugdan gyudayon. Ah, gi-sugdan, gi-subhan pa di ay. No? Kaya wa pa man magsugod ang construction. Usa kini ka legacy project sa District 301 B2's District Governor Francisco Kiki Rimualdez, where Tagbilaran City Host LC belong. So, salamat kayo tagdako no, sa District Governor Francisco Kiki Rimualdez diin ang ato ang Tagbilaran City Host Lion Club no, kaning ato ang maogyod diin na bilong kining ato ang City Host Lions Club mga kaigsunan ang maoy ga hatag no, maoy ga bukas nining oportunidad nga makadawat kita og libre nga waiting shed at zero cost on the part of the barangay, gawas lang sa maintenance puhon, tungod kay sila na ibahala sa pag-construct, sila na ibahala sa materyales, ilaha na actually tanan, no? So, ni groundbreak ta sa milabayng Huwebes, diha sa tuang City East Elementary School, maing buntag, og daghan kayong salamat ni Lion Dr. Amon Dennis Tirol, nga mo'y presidente ni ining atuang Tagbilaran City Host Chapter, mga kaigsunan, o niya ang atuapong incoming Vice President ni Lion Marisol Balistoy. Diha pod kauban nato no ang ato ang mga opisyales sa Lions Club. Kanira ba si Councilor Edi Borja kay Lions ra ba pod ni no, sila si Sir Bibin Inting, pero lahi ko no ni sila nga chapter kay kaning ilahang Ma'am Soy ang Tagbilaran City Host Lions Club ni sila. So mo ni ang pinakauna nga Lions Club dinhi sa Tagbilaran. Salamat kayo ni Lion Julie Casas ang treasurer sa maong club, ni Lion Mona Tulop ang secretary sa maong club, og ni Lion Tess Limboy ang ato ang project in charge nga mo ay nag-inspeksyon mo ay gapahilo na sa ato ang waiting shed nga hopefully ilahan na yun ning sugdan kay gi-groundbreak na sa ato nang gikaingon at tong pizza 25 adlong Huwebes alas 9 sa buntag diya sa City East. Again, thank you so much to the District Governor Francisco Kiki Rimualdez of the Lions Club, no? Kay siya man gyud ang nangulo sa mga na-under aning mga Lions Club ug ang kinatibuk-ang opisyales, pamilya, miyembro sa Tagbilaran City Lions Club Host Chapter mga kaigsunan or Tagbilaran ang right wording is Tagbilaran City Host Lions Club mga kaigsunan. So again, nindot ni nga opportunity no nga gihatag from the International Association of Lions Club District 301-B2 ang paghatag nila niining waiting shed legacy project, a Lions lasting gift of service to the community no. So matod pa nila, where there is a need there is a lion roar. Ani roar man mi last time and yeah, Thanksgiving gift ni siya no, again ni District Governor Francisco Kiki Rimualdez sa ato ang Tagbilaran City Host Lions Club dinhi sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran. More partnership pa Ma'am Soy ha kay daghan tatag panginahanglan diri sa dakbayan no. Salamat kayo Ma'am Soy, salamat sa imo ang aktibo nga paghatag bili no nining ato ang panginahanglan para sa ato ang mga kabataan. Good morning ug happy birthday sa ako ang kauban sa buhat diha sa ato ang Barangay Affairs and Constituency Unit nga kagahapong adlawa mga kaigsuna nagpapaniud tugyod. Agig pasalamat no sa iyang adlaw na tawhan. Salamat kayo. Good morning aday si Ma'am Sol pod. Ma'am Soy no, naminaw nato. Good morning Ma'am Soy diha sa naminaw nato over DYRD Facebook Live. Good morning also to Miss Ma'am Lily Hines. Di po ni masipiyat nato si Ma'am Lily. Good morning DYRD to you Sir Alvin watching from abroad. Happy weekend and may God bless us all. Amping diha Ma'am Lily. Good morning ni Rang Rang. Happy birthday diha ni Annalyn diha sa Barangay Ubuan. Kauban namo ni sa buhat sa Barangay Affairs and Constituency Unit. Salamat sa lamian nga paniudto kay gahapon. Wa bay segunda mano karon. Segunda hanron kay moy adlaw na tawhan. Happy birthday diha Annalyn. Rang Rang. diya sa Barangay Ubuan. Salamat sa pagpaminaw ni Castle Ibanez. Maing buntag diya Castle, maing buntag diya sa imong pamilya o sa atong mga suking tigpaminaw nga nagsunod ning programa sa istasyon DYRD o sa atong hookup station sa DYTR. Again, Lions Club, no? Tagbilaran City host Lions Club. Ang gipangulohan ni Lion Dr. Amon Dennis Tirol o ni Lion Marisol Balistoy at ang incoming Vice President, danghan kayong salamat sa inyo hang gi-extend nga tabang sa Poblasyon 3, labi na sa atong City East Elementary School. And speaking of elementary school, sayod ta kagahapon or sa milabayng mga adlaw mga kaigsunan, gitutukan gyud ni Mayor Jane ang pagbuhat og another round of inspection sa atoang mga eskwelahan aron atong matan-aw og makita pagbalik ang mga protocols nga giplastar sa DepEd sa Tagbilaran City Schools Division when it comes to security para sa atoang mga kabataan. Diha gyud nato makita no ang pagkainahan ni Mayor Jane kay wa gyud siya magdumili og wa siya gaduha-duha nga bisitahon gyud niya dayon ang mga eskwelahan. And thank you Mayor Jane for that commitment sa pamilyang Tagbilaranons, no. Last week sa mga panghitabo nga dili maayo dito sa Tacloban, gali nagpagawas gidayog mandato si Mayor Jane nga iyang gipacheck sa ato ang kapulisan ang inventory sa ilang mga armas, simbako, basin pa, simbako, no? Baso, no? Kay wa pa man to ma-identify o disagikan o kinsay tag-iya sa mga armas nga gamit sa mga bata, pero proactive gyud nga gitanaw ni Mayor Jane, nagpa-inventory siya, kunya nag-conduct gyud siya on her personal kwan gyud, no, kanang pag-adto sa mga eskwelahan aron ma-check pod ang security protocols nga gidumala sa Tagbilaran City Schools Division. Gali, matod pa ni Mayor Jane, ato gihapong gipadayon ang pagbutang og mga security guards ato ang mga public schools kay naa man gyud na makita man gyud nato ngunya karong bag-o. Usa sa gitan-aw niya, ang approach is we will provide the necessary katong metal detectors para sa ato ang mga security personnel nga naa sa ato ang mga public schools. Lakip na ni Ana, iyahag yung gipa-review ang security response or I mean security measures nga dapat i-in-place ato ang mga eskwelahan. Lakip na ni Ana ang mga emergency respond in times of crisis or in times of emergencies sama sa nahitabo. Simbako lang yun, no? Simbako. Pero usbo na to, og pahibaw ang publiko nga kining tanan, no? Please do not rely simply sa ato ang mga naa sa DepEd or sa ato ang gobyerno. Dako kayog papil gyud ang mga ginikanan diha sa pagpaniguro sa safety sa ato ang mga kabataan. Gani, gipahinumduman gyud ta ni Mayor Jane nga isip parents, no, naman po kay lima kabata, gipahinumduman ta sa ato ang papel or accountability nga to check sa ato ang mga kabataan, to talk sa ato ang mga kabataan for their safety and of course for their mental health in particular. Salamat kayo Mayor Jane, no, and we thank the City Schools Division sa mga principals nga mipadayag sa ilahang mga concerns o sa mga principals nga proactive sad, no, kay the day after gibisita ni Mayor Jane ang City East, for example, nanagyoy frisking, doon na nai checking sa mga bag sa mga bata. Salamat kayo sa mga inisyatiba. And of course ang gihigusgan ang gihingusgan nga inisyatiba sa kapulisan kanang gitawag na tog police visibility sa ato mga public schools. Salamat kayo Chief kay bisan pa og ilan na nang gibuhat, apan karon mas ila pang gihingusgan ang regularity, ang pag regular nga pag-anha gyud sa mga eskwelahan to check gali og pwede pa lang dunay mga random checking sa mga bata og moy gibuhat, no, nalipay ta ni Dr. Palaka, Dr. Lee Palaka diya sa atong principal sa Science High School nga matag karon og unya na apoy mga random surprise check na security checking sa iyang mga classroom, sa iyang mga estudyante. Again, atong ibalik, no, ang panawagan nga this must be a collective effort from our government and from the community itself, no, atong mga parents. So karon ang ato ang PTA sad atong Parents Teachers Association under the advisory of Dr. Liza Makiling. Naapod sila ay forum, naatay forum nga pagabuhaton karong June 30. Ang aduna po'y kalambigitan ang mga diskusyon niining security protocols nato sa ato ang mga public schools. No, it's a way to go for these initiatives. Nganya si Mayor Jane, grabe gyud ka concern, no, kay siya mismo iyang bata na sa public school, o niya nakakita gyud siya og how we kwan gyud, no, improve and enhance our services atong mga public schools gali na ay mga gikan sa private nga ning appeal or ning enroll na sa itong mga public schools. So, nga di siya gusto masayang kining maong mga initiatives and developments nga ito ang nadawat enhancement sa ito ang service delivery sa itong mga public schools. Yes, of course, for the private schools, anytime soon, magpatawag po taglaing discussion forum kay bombing and naasad mo yung mga security protocols, but that we have to check with our PNP if applicable siya or dili, and of course PNP will advise us unsay mga posibleng i-improve sa ato ang mga security measures. Ang CDRRMO usab, no, gitun-an na pod nila nga tagaan na to og training capacity formation ang ato ang mga teachers, apilang mga estudyante, no, how to respond in times of emergencies sama sa nahitabo dito sa Tacloban. Of course, simbako, no, pero we have to raise the awareness of the public, apil na ato mga estudyante unsaon pag-respond ni ini kay it was a shocking, no, shocking event that happened in Tacloban, mga kaigsunan. Again, manawagan ta sa inyong kooperasyon bahin ni ana, labi na sa itong mga ginikanan, labi na kitang mga ginikanan, no, nga mag-closely monitor yun ta sa ito ang mga kabataan. Salamat kayo, no, salamat sa ito ang mga PTA, school principals, nga aming kuan gyud, no, mi cooperate gali si Councilor Plongplong Ringka pod, no, naghatag pod siya, nagpatawag pod siya og forum sa ato ang mga public officials, public school officials, mga kaigsunan diha sa iyahang kuan, no, sa iya diha sa konseho sa sangguniang panglungsod. Unya sa gikaingon ni Miss Dice, Arsenal lose po kaganiha karong June 30 is our last day sa tuang sa ulog 2026, no, doon natay pagabuhaton nga mutya sa Tagbilaran Coronation Night at buhaton sa Bohol Wisdom School. Doon natay ticket at 500 o 200 pesos sa interesado at doon ka mo sa buhatan sa City Mayor's Office or sa City Hall sa gustong mo palit, mga kaigsunan. Unya, we're excited kay by July 1, mao ang ato ang ika-60th Jubilee Year sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran, mga kaigsunan. O sa kasimple o makahuluganon nga selebrasyon ang magbukas ni ini, dunay Santos nga Misa nga pagabuhaton sa St. Joseph at 3:30 in the afternoon. Manya isunod gidayon nato ang ato ang mangrove planting, a 60th commemorative and symbolic, no, care for our environment nga ato nato ipahigayon sa Friendship Park. Kanya from there, doon ay programa diin ipadayag po ni Mayor Jane iyahang charter message. Simple ni siya, pero makahuluganon tungod kay hantod karon, mga kaigsunan. Napaman, nagpabili na ito ang krisis, morning tanan na itong mga activities, mas gisimplify pa na ito. Apan, ugmang adlawa, ayaw kalimot, ang Saulog Fun Run, katong ato ang gitawag, og Saulog Tagbilaran. No, no, naasi konsyal idiburha niya, o ni Sir Hubert Inas, nga mooy in charge ni ini. Excited na ba ang tanan para sa 3K, 8K, og 16K run? Diri sa ito ang dakbayan, join, no? Sa mga wapakakuha silang race bib, pwede pa makuha ugma sayo sa buntag adto sa City Hall grounds. So, karong adlawa wala sila open, I mean wala sila, di sila ka distribute, but matud pa sa mga organizers, pwede ninyo kwaon ugmang adlawa sayo lang gyud sa buntag. Okay, so let's enjoy the celebration of Saulog and hopefully let's welcome our being a senior citizen. Masenior na ang ato ang LGU Tagbilaran sa ato ang 60th celebration, long year celebration. Wala tayo oras, mga kaigsunan, sa ngalan sa ato ang pinangga nga mayor o sa ato ang pinangga nga kongresista o vice mayor, kini ang inyong city administrator Alvin Acuzar. Daghang salamat o mayong buntag Tagbilaran.
2: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa Tagbilaran.
3: Ipadayon nato si ang katungod sa tao at mga opisyales sa Tagbilaran. Nagkahiusang Tagbilaran. Hangtod sa sunod Sabado, daghang salamat.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins, tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
7: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
8: Mag-Neozep C plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik sa yadayon sa mga gusto ni mong buhaton.
5: Naulian na ka, ma?
9: Gahapon pa.
5: Ah, kuya waoy!
8: Basta Neozep C plus Forte. Karon naay zinc.
10: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc. Maong generic name sa Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
12: Gikan lang ako sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong hinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
11: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
12: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
11: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
12: Wala, pre. Magpagama pa ko.
11: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
12: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
11: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
12: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
11: Yamat. Sweet tumaligi ka na, pre.
12: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
11: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
12: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
1: Engineering po si Rida, Denisert, Agamanogan, Zamboanga, Del Norte. Sa una, hindi dyan po katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga masuyo po ko kalipo. May maintenance na gani po, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa kong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit niyong akong ulo. Karon kaloy ang sagin mo, sir. Okay na gid siya. DTX 500 umay TC radyo nga akong ginainom, sir.
2: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
4: Hello mga ka-MX3, ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
5: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero iguman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3, and then akong giinom pag-gabi, pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, ninduti akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murag ako mga client akong ipang-makeup. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
6: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay, sa EXL, makabuhay.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
4: DTX 500.
5: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko at tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
6: At sa Panginoon.
5: Una po ay sa Panginoon.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
8: Alagang Unilabyan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
10: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay,
11: drink response.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
13: PH

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the world, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Mga kaigsoonan, kani mga iinit nga isyu karon sa atong nasod nga Pilipinhon, mga batan-on, menor de edad, migamit og mga pistola, gipamusil ang mga estudyante sa maong tulunghaan. Tulo ang patay, 12 ang nasamaran sa pusil o daghan pa ang nasamaran tungod kay nangambak na nagan sa kahadlok nga mapusilan. Mao mga kaigsoonan ato kunong subayon kini. Sundo na to ang huna-huna sa itong mga Pilipino, mga bulanon. Kung kamo ang muhatag og solusyon ni ining mga panghitabo sa atong nasod nga Pilipinhon karon, unsa kaha mga higala ang inyuhang mga solusyon nga ikatampo aron dili na mahitabo mga kaigsoonan ang maong panghitabo nga nahitabo dito sa Tacloban. Mura na taanig Amerika mga kaigsoonan, no? Nga US of A nga murag kumun ra na dito magpanghitabo nga mga bata musud og mga mall, mga eskulahan og rakatak sa ilahang mga armas. Miabot na dinhi sa ato ang nasod ay mga kaigsoonan, no? Ang maong mga panghitabo karon mo nang ato ning aligigon huna-huna sa mga bulan ining kabuntagon nga kita naguban sa kahanginan. Unsa inyuhang ikatimpla nini nga maong mga isgot-isgot mga kaigsuunan? Dunay mi text nato dire. Good morning Radio Mercado. Naanay ubang mga nasod nga nagdili na dapat muawat ta nila nga did-an gyud ang mga kabataan sa social media kay maonay nakademonyo sa atong kabataan karon. Duna na, ilan na nakanasod mga higala? Upat, lima? Ilan na sila yung mga solusyon po niya na, mga higala. Okay, duna tayo unang caller. Ito dawaton karong buntag sa line 1. Hello, maayong buntag.
1: Yes, may buntag, Mated.
0: Good morning, Sir Patrick. Unsay imong ikasumpay ni ng atong giisgutan karon?
1: Okay, dito lang ako, Mated, ha? Okay, ano, by the way, Mated, kanang mga tanas ko, Mated, ha? Kumusta naman ang atong... Doon na ba yung recommendation o kinsa i-recommend mo yung obispo rin sa Diocese 1, Mateves? Doon na ba yung informasyon o kinsa ibutang obispo rin sa Diocese 1, Glaran?
0: Wapatay nakuha nga balita, ana, o kinsa. Dili man tili po na mahibawaan o kinsa ng mga kandidato, ana, Sir Patrick, no? Mubutho man lang na nga na ay resulta.
1: Mahalagay po. Mm-hmm. Kay, sa garang kung mga requirements na kay nahuman siya o Doctor of Divinity, bakum sa iyong correct name ron. Pasaluway, nanami atong bispura. Tulungan mo siguro? Pasaluway. Okay, may tips. Iinit.
0: Okay.
1: Para na ko, mayo ng kuna may tips nga ibawal lang kuan sa mga patanon.
0: Ibawal?
1: Ibawal, o. Pero may minus-minus ang kuan ba? Mga panghitabo. Kasi, for example, in Tacloban, no? Gagamit ng pistola. Ano na yung gingon nga na doon ay ipanahon doon lang yung mga panghitabo ang napita. So, ikaduha po na may tips, dapat ng balaod niya ng kapataan, ipaubos na, ibus-ubos, mga sa 12 lang, 12, 13, wala naman na, mura naman na, mura naman na, kuha na, doon na kanang gitawag o nanay mga pangunahon na ba? Nga, sa eskulahan na may tips, kinang lang kanang gitawag information and dissemination kung sa mga bawal mga panghitabo ba? Marami ko po na ukuan. Eskulahan niya. Ari na ito, of course. Dari sugod na sa panimay, di ba? Hindi ka na may mga suon. Ma-advise lang. Laya kasulod na niya kay Dautan ni ngayon nga na. Niya, okay. Kanang dito mo ipaubos ang edad sa panamagamit lagi cellphone. From tanaw na ko na maintenance, marami po lagi yung nag- murag mo gamit ito gihapon mga bata noon doon. Sa eskulahan ang daan, kini mo ilang gigamit, di ba? Kuhaan lagi naman dito-dito ang kuhaan ba? Iba o. Muna nga kuhaan lagi. Hapit itong na pusil-pusin, muna si una. Nga ka na pong kuhaan may tips, katong tag-iyas armas may tips, nga yun rabang hustisya yung taon itong ginikanan, ano? Ang tag-iya ng armas usa is a certain police. Police woman yata, di ba? So, dapat i-appeal po na o kuan. I-appeal na sa investigasyon. Kung issue niya na, ganong dalhan niya na, or, o, dito siya, doon na po ilang armas siya, whether kuhaan mo po na ka ng lisensya niya. Di ba? So, doon ang katuan na mao na nga, di man siya may tabo itong usa nga, di magasin ko itong armas niya. That is, nanim yung pistol, parehas ang armas na may tapes. ana gideposit na nako kay paano malihok ba. O na nga investigation ng policeman nganong naka-procure sa armas or issue ba kaniya na or kanang gitawag og nadiraon to sa armas niya nga lisensyado ba ka puna o unsa niya maihan man sa investigation. Mangayo og balik ko na ko may tips mangayo og justisya in taon tong ginikanan. Tuoy ang mga ito.
0: Ang imo ane Sir Patrick nga uyon ka nga ibawal ni sa mga kabataan. Pila edad ane? Pila edad nga gib kabataan man? 16 pa ubos?
1: 16 pa ubos.
0: Or 18 pa ubos? O saan? 17 pa ubos? 16 pa ubos?
1: Ah, 16 pa ubos. Natives.
0: 16 pa ubos. Oh. Kung 17, pwede na.
1: 17, pwede na. Pero, oh yes, of course, pwede na. Unya, kanapong kami tips nga, kanapitan 18 edad may tips. 18 pa ubos nga makakaso bito nga anak. Dapat utruho na may tips. Utruho ni siyang blower.
0: Dapat doon na criminal liability.
1: Criminal liability. Oh. 13, pwede na.
0: 13, pwede na pirisuhon.
1: Oh, pwede na. Kay, diba ko na nga high school. Wat naman na. Meaning to say nga, igo-igo ang nagunahuna may tips. So 13 pa ubos, mawala na siya. Murag exempted sa unsan na diya.
0: Okay.
1: May pais tayo.
0: Okay.
1: Patay, pastilan.
0: Na. Salamat, Sir Patrick. Na.
1: Salamat kayo po, natives.
0: Okay, mayang buntag.
2: Nagpaminaw ka sa Radyo Merkado. Ang inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Tawag na bay. Radyo Merkado.
0: Unang caller na to mga kaigsunan. Uyon siya nga ibawal. 16 anyos pa ubos. Kinahala ni ibawal na ang social media, ang Facebook sa atong mga kabataan. Og apil pa niya ang giingon nga dapat ang criminal liability mga kaigsunan dapat 13 anyos pa pwede na pirison. Dili sama karon nga kinahanglan na moabot ka og edad nga hingkod nga 18 aron ka pwedeng na criminal liability mga sano. 32 minutos sa manakalabay ang alas 10 sa kabuntagon si Marcelino Mula diha sa Facebook miingon na dili ko uyon sa mga bata mo apil sa social media. Buti pasabot mga kaigsuunan, siya gusto nga uyon siya nga ibawal ni. Kay dili siya uyon nga mo apil ang mga bata sa social media. Si Renz Balani, oy may buntag di kagawad Renz atong ang anad gayon di ay mga igsuon ha. Okay, atong sniper. Sir Tibbs, mo appeal ko ani nga diskusyon. Ang mga ma-blame nako ani dapita tungod na aning ilahang programa dapat ibalik sa unang panahon nga mahadlok ta sa mga maestro ug maestra. Karong panahon na ang teacher na mahadlok sa estudyante. Kay lagi dili na makadisiplina sa mga bata karon. Okay sad ko anang ibawal na nila ang social media kana pod games sa online. Nga patay-patay maunay ilaha nakahatag og influensya. So ato ang lain nga Facebook mga kaigsunan uyon nga ibawal. Unya uyon po siya nga ibalik tong sa unang panahon na lusion tong imong dunggan sa maestro maestra. O bida. Oy dunar bitay maestro maestra ba tong gipatay po sudyante. O bida ni atong panahon mga kaigsunan karon no. Sa unang panahon tangason tagchok og eraser o sige kung kaigo ana ibanhaan mo ta. Pak, witik na yun itong maestro ba? Lupa na yun itong eraser. Chok una, di pag yun matuog, pang, lupa na eraser. Mauna mga kaigsunan, karon di na mahilam, untouchable. Ha? Tungod anang human rights sa mga higala. No? Kunuton itong bugan sa maestra. Nagkakay bitaw kayo. Ha? Laing text direto na dawat sa Facebook mingon, good morning Radyo Merkado by Sir Tibbs. Uyon jud ko nga ibawal ang social media sa mga bata. 18 pa ubos. Uy, 18 gid ha, 18 anyos gid ha. 18 pa ubos. Nanay Nilia Hamero ni. Kauban akong apo si Elaine May Hamero sa Garcia Hernandez. Nay, ayaw patanawan ay mong apo og social media nay ha. Pero dili na ma-demonyo aning social media. Okay, mao ni mga kaigsunan ang mga panahom sa atong mga kabataan o mga ginikanan karon. Pagkakaroon, uyon na. Ang uyon mga kaigsunan, upat na. Uyon nga ibawal ang mga bata sa social media. Mao ni ang rason mga kaigsunan nag-reveal dito mga tao dito sa Uwata Masayop, Nepal ba to? Nga, gipangsunog na itong kuan. Tungod kay usas mga nakapungot at to kay gibawal. Gididan, gikuha. No? Tanan mangod po noon to. Oh. Pero mga kaigsunan, tinuod man eh. usas nakahulma sa huna-huna mga kaigsuunan sa atong mga kabataan karon, their exposure to social media. Ang ilang classroom karon maura ang ilang bedroom. Tuas la dito for how many hours nagtanaw ra diha mga kaigsuunan sa social media. So the influence they got from social media mga kaigsuunan dako kaayo. Mao nga ang uban labi na ang ilang gipangtanaw nga mga violente nga mga hulagway diha no. Naay mga games nga mga violente pug kaayo. So mao po yung nabayho nila from very young age hantud nako na bit-bit nila ang una-una mga kaigsuunan ang pagpanimaos, pagpatay. Kamao man po'y makita nila diha sa social media. Tungod sa teknolohiya, mga kaigsuunan, nagkaguliyang po ng atong kalibutan karon, no? Nagkabayolinti ang atong mga katauhan because of the influence of social media. Pangutana, willing ka ang atong gobyerno nga muhimo niini mga kaigsuunan, nining maong mga lakang? Dapat tunan mga kaigsuunan, tanan nga mga psychologists, tanan nga mga maayo nga muhuna-huna kabahin sa huna-huna sa mga tao. Dapat! Dapat pugaon ang ilahang mga utok karon aron sa paghatag og solusyon ining katiling banong problema sa atong panahon karon mga igsoon. 37 minutos sumana kalabay ang alas 10 sa kabuntagon. Lain nga text atong nadawat karon na buntaga. Good morning nga Sir Tibbs. Ako dakong uyon ko nga ibawal ang social media sa atong mga kabataan. Gawas nga ma-influence sila, dili na sila mutahod sa mga ginikanan. Kay tuwa nagkamulo na sila og dok-dok sa ilahang mga cellphone. Oh, dinay text dire mga kaigsuunan nga uyon. Atong i-badless, ha? Oh, lima na ang uyon mga kaigsuunan. Nga ibawal ang social media mga kaigsuunan sa atong mga kabataan. Unsaon man puning atong mga ginikanan karon do? Nga ang ilang ihatag nga lingaw sa mga bata, social media man kay tapok-kapuyan na sila mubantay. Sa mga bata, oh, tala, tanawan eh. Oh, lingaw-lingaw diha. Oh, kay tuwa dito, gamaritis baka aginikanan. Oh, gamadyong baka aginikanan. Oh, niya, ang mga gibijaan ng mga kabataan. Oh, social media ang iuban. Mauna ang resulta karon. Si Albino Manlangit Nesperos diha sa Facebook maingon, good morning, sir. Insaktong disiplina ang gikinahanglan para sa mga kabataan. What do you mean by insakto nga disiplina, mga igsoon? Sa atong naandan sa kita pa yung mga bata, latuson man yun taog silhig, yung tuloro bitaw kabuk nga silhig daw. Sakit man hinuuna daw kaysa, oh, sa una. Sakit man hinuuna ang tulog ka silhig kaysa tibuok silhig mo, ilatos daw, ha? Oh, kasuway ta na, oh, sa, oh, kasuway ta gi, yatak-yatakan ta kaya kanilig yung badlungon, ha? Oh, pero Albino, gawas aning saktong disiplina, apil ba niining saktong disiplina nimo ang pagbawal sa social media sa atong mga kabataan? We need your voice, we need your idea, we need your opinion, mga igsoon. Kabahin niining katilingbanong problema sa atong panahon karon sa atong nasod nga Pilipinhon, niya na dinhin ang hitabo mga kaigsuunan. Ang krimen, makaingon na to, makaingon tang driven by the influence of social media, mga igsoon. Dito sa Tacloban, mga bata dito, nagkasinabot. So ito pa, kuan gito, kanang premeditated murder gitong ilang gihimo mga kaigsoonan. Kaya it took them a while to plan sa ilang buhaton. Kaya sigot pa, og asa sila pusil nga gamiton. O, kaya sigot pa sila og pusil sa ilang anti nga sa to, nga polis, nga iyang kwaon, iyang sikuyon. Oh, so kato mga bata, di po to ordinaryong bata nga mong gamit lag armas. It's either they got it from the influence of social media or tingali tig-practice to sila og armas. Kaya nga nung kahibaw man sila mo reload mga kaigsoonan. Oh? Kaya baton pa sa balita, mga 40 ka basiyo sa bala. Sa to pa 40 ka bala. Kana di na masood sa usa ka pistola ang 40. Kaya kinadaghanan nga masood sa usa ka pistola mga kaigsoonan. Kamot, 15 raman tingali. So dapat ga nagreload to sila sa to pa pahurot sa usa ka magasin, suksok na pud laing nga magasin. Ha? Unya dito mga kaigsuunan ga adventurism ang ato ang mga kabataan. Nahibaw pa sila, nga dili sila mapiriso, kay minor ko no. Ha? So murag giplano, ha, giplano. O nakinsa kay nag-influence po nila sa ilahang rights mga kaigsuunan. No? Sa unang panahon na gani hantud karon ang balaod nato mga higala, wa sa mo'y by criminal liability ang mga minor, minor de edad nato is defined as 18 years old below. Oh, below 18 years old, dili 18 years old below. below 18 years old. Meaning, wa pa ka, baka tungtong sa edad nga 18, minor ka. Hmm. Tungon lagi sa huna-huna, nga ang mga anang mga edara, di paligon ang ilang mga huna-huna, dili pa mature. Wa pa kayo mahibaw sa kinabuhi o sa kalibutan, sa relasyon sa tao, sa relasyon sa tao o sa kalibutan, sa relasyon sa tao, sa isig katao. Dili pa kumao anang napita. Mga gani, dili-gili pa butaron. Kaya wapak hibaw sila sa relasyon sa tao, sa gobyerno. Kaya di pa kabutar, di pa kahimo og desisyon kinsa ang leader. Ha? Tungod kay maunay nakita, maybe it's the study sa unang panahon, ang psychology nag-ingon, nga ang ato amo ng mga idara nga di pa gyud, kamao ang mga bata. Minus pa gyud, mohimog desisyon. Mauna dili pa pilon gani og eleksyon. Di kadagan, di kabutar. Tungod kay dili kasaligan ang ilahang decision making. Kana mga kaigsunan, pinasikad na sa una pang panahon. Karong panahon na, dunay miingon nga dili na na-applicable kuno karon. Kay mga bata karon, bata pa pro, kamauna. Tungod kay dunanay social media. Dunanay mahibawan. Daghan na jamo karon sa social media. Naanay gitawag mga kaigsunan o mutudlo ni mong in English, mutudlo ni mong mathematics, mutudlo ni mong grammar, naanatanan diha sa social media. No? So, buti pasabot, tingali na usob na ang age of maturity sa atong mga kabataan karon. Edad nila gamay pa pero mature na ang panghuna-huna. Baka ha, sakto ka na unsay sulti sa mga psychologist. Mauna ba ka na ang panahon na to karon? Kung ang age of maturity mo ay basihan mga kaigsuran sa pagdagan o pagbutar, pagminyo gani, dapat you must reach the age of 18 before ka makaminyo. Kana kung usbon mga kaigsuunan, ang criminal liability, musunod kahapon ang edad sa pagminyo, Ginoo ko, basig doon ay mga 12 anyos, 13 anyos, magiminyo na kay, oy, mature na ko. Ha? Hala, sige, ang inyong huna-huna atong ipahiluna. Doon ay text dire, mga kaigsuunan atong basahon na, dili na ganahan magtuon mga bata kay gikapoy na. Dili na ganahan na magtuon ang mga balita kay gikapoy na ilang utok si gitanaw sa game sa FB. O, mauna mga kaigsuunan nga uyon siya. Nga wad-on eh. Wad-on eh nga social media. Dili na. Kinauyonan nga ibawal ang social media sa mga minors aron dili maadik atong kabataan sa mga games. Mauna. Diba? Doon ay mga games, mga kaigsuunan nga bayolinte. Doon ay email o uban pa nga nakahatag o nakahatag o influensya sa atong mga kabataan. Gani, karong bago din istagbaran, doon ay naghikog. Kay matod pa. Ha? Kay matod pa, mga kaigsuunan. Ha? Na-influence anang ML-ML. Ha? O, naghikog por bida. Mayong buntag ni Marivic Aranwes Arandid. Good morning, sir. O, may buntag ka ni mo, Marivic. Unsa may imong huna-huna, Marivic. O, yun ka ba? Ibawal ang social media sa atong mga minor di edad? O, yun o dili? O, yun. O, naamoy isulting rason. Nindot kayo. Ato ng paminawon. Ato ng basahon. Din sa atong pagpanag-uban karon mga kaigsuunan. Okay. Doon na pailain. O. Mayong buntag, Sir Tibbs. Para nako, no? Dapat tun-an yun ni sa atong mga bagbabalaod. Kay mura og lisod tiliwad-on ni nila tungod kay naghang kwarta ani. Basig na ay bahin nila ani ng atong mga senador. Basig malita-malita po ning ilahang na kwarta ani. Ay naun, sabi niyo, ay nga malita-malita na may giisgutan. Ha? Wata kay ba? Dunay balaod mga kaigsuunan nga gamon kay naay nakasapi na apoy balaod nga dili gamon kay naay nakasapi. Si NMP sniper, mayong buntag Sir Tibbs. Oh, sniper, mayong buntag kanimo diha. Unsa may imuhang baruganan ni ining social media nga ibawal sa mga minor di edad? Uyon o dili uyon? Ha? Unsay ikasulti mga sano? Ni ining ato ang giisgutan karon. Uyon o dili uyon? Dunay text dire ato ning dawaton mga ka sir. Kinsa may angayan tawagon ko na ay bitin or kubra? Oy, asa man dapitan eh? Bitin kuno og kubra kinsa angay tawagon, ha? kay mga tao sa amua kay mangayo magsuhol pagdakop tuki ra ba pangayo. Porbidang di malasa ha mga kaigsuonan ha tuki kuno ha oh tuki kuno pangayoon ay pagdakop og bitin og kubra. Migo, kay ba kamo dakop og bitin? Kay na oh sa unang panahon mga kaigsuonan nga hilig pa kog has ha. Oh, porbida nagtuo sila og manakupay kog has. Oh, tawgon ko nila kay nay has. Naghan mong kukugha sa una. Ah, dili po ito kubra. Kaya dili suda po ng kubra. Ah, kuan mo na. Kanang apoy sunos mo na. Oh. Katuro kong mga has nga has o kanang bitong bay o kanang mga baksan. Oh, na ako daghan na na. Pagkahibaw pas mga silingan nga na ako has. Makita sila gas. Ako na itawgon. Bais, bais. Nay has rin nga mo ah. Oh, sige. Si Angelo Ongyot, good morning. Maadyong buntag nimo diha sa tips. O Angelo, may buntag sab nimo. Unsa may imong baruganan, Angelo, bahin aning social media. Uyon ka ba nga ibawal nis mga kabataan? Si Ben Mix Vlog, sir, ang maayo ana, wag tango ng balauda kay maunay naka-spoiled sa mga bata, dili na masugo sa ginikanan. Bitaw lagi. So uyon siya nga, wag tango nining social media mga kaigsoonan. Sa mga kabataan, ha, di na masugo. Mga bata po, kuha na. Murag, violente na pong pangisip kay tungod aning influence by social media. Di na masugo. Ala, sige. May buntag ninyo diha, ha? Di na kuno masugo mga kaigsunan kay tuwa na nagsige na og social media. Ha? Napailaing text din ato ning good morning, Radio Mercado, Sir Tibbs. Uyon ko ana nga balaod kun gamuna. Kinahanglan gyud nga disiplinahon ang mga kabataan karon. No to social media. Sige, no to social media, text. Ala. Oh, daghan wa man sa moy dili uyon mga kaigsuonan. Tanan man nga uyon nga wadon, ha. Okay sa bagoy ganahag violente mga kaigsuonan, no. Oh, dapat gyud na. Aron na mawa na gyud ning problema aning mga pusil-pusil mga kaigsuonan, ha. Okay. Si Jeffrey Engito, yes to social media. Unsay pasabot ni mo Jeffrey nga yes to social media sa to pa ipadayon nga ang mga kabataan nga kuan kanang mo tan-aw sa social media. Siya, na, ato lang ibutang kung siya pasabot niya ng yes to social media or yes to no to social media. Klaro ha, kuno ni Jeffrey Engito ha. Si NMP Sniper Mingon, uyon ko Sir Tibbs, pero kinsa may magbantay na gamit social media, kinsa may mubantay si John Vic. Oh, uyon siya no. Pero kinsa may mubantay, dili mo na sa bantay. Mura mo na og giunsa na nila mga kaigsuonan. Sa network ko na, mura og na ay panahon nga dili mo gana baka ha o unsa na no nay pamaagi ana nay pamaagi dili not necessarily nga mura og naa si social media unya naaranas mga ginikanan kun ila bang itugutan og di murag sa network na murag na i-cut off dili nila ng signal or whatever unsay term niya na murag inguna na ang dating ana mga igsuon no kinsa may mubantay oh lisod bitaw no una ginikanan gud unta ni mga kaigsuonan no. Ah, eskulahan pod no. Dapat ang eskulahan mo appeal pod ni ini. Saon pod ang eskulahan nga may appeal man pug promote og social media. Okay, adto naman sa Facebook pod ang mga instruction sa mga kuan ha, sa mga kalihukan sa eskulahan og uban pa no. So adto na ba wa na jamo tong sa unang panahon nga hasa eskulahan, social media na pud ibang gamit. Mao na nga naagyoy naagyoy mainggan niyo og tanaw social media mga kaigsuonan no kay nga no social media naman po ang gigamit sa mga eskulahan karon no naala sige na pa laing text ato ning dawaton ha okay gamit kaayo ang social media para sa pag-eskwela sa mga bata proper guidance lang ang kinahanglan. Okay so si Jeffrey dili siya uyon nga wad-on ang social media. So nag-inusara pa si Jeffrey, basiga mataparan ni ron, maduha na ni, no? Nga dili uyon nga wad-on ang social media. Ang iya ha, dili wad-on, ipadayon, ha? Ipadayon kay gamit para sa eskwela sa mga bata. Mao lagi. sa unang panahon wa jamo may social media, mga bright man gihapon ang mga tao. O adto tas library, encyclopedia, basa dito. O karon wala na, di na magamit ang critical thinking sa atong mga bata karon, kay ngano naa na tanan sa social media, Google or whatever, naunsa pa na diha, na si Laura o kinsa pa na, no? Ang mga bata, it's not helping, para nako, it's not helping, no? Sa mga kabataan. Okay, doon na pala yung text dire. Na pala yung text dire si Ann. Kinauyunan ko, Sir Tibbs, nga i-delay ang social media sa kabataan. Tudluan nato sila nga mahadlukon sila sa Ginoo. Atong suportahan ang religious subject sa eskulahan, Sir Tibbs. Salamat. Si Angelo, ha? Sa ato pa, uyon siya nga wadon, no? So, kanani, walo na po na. Ang uyon nga wadon ang social media, o nai usa nga dili uyon, kay gusto niya ipadayon, kay gamit sa eskwela, sa mga kabataan. Gamit kaayo, no? Gamit yun kaayo, kay nga numaon ang pagigamit sa kuan. Gamit yun kaayo, mga kaigsunan. Basin gani ang pag-compose og speech, ha? Kanang graduation speech, ha? Pagamon ka, mga anak, dili na ka magproblema, naatanan diha. Paso pagamon ka og funeral eulogy, oh, naa diha. Wa na magamit ang utok, mao tili na giingon nga gamit kaayo sa pag-eskwela, kay sayo na kaayo, no? Wa na magamit imong utok, mga igsoon, no? Kay naatanan diha. Di na ka mohuna-huna, hungitan na ka sa social media, mga igsoon, og unsa imong gusto, naa na diha, ha? Naatili po'y punto nga magamit yun siya. Naapoy punto nga magamit pero dili maayo ang epekto. Magamit pero dili maayo ang epekto. Naay magamit nga good ang epekto. Naapoy magamit nga dili good ang epekto. Naapa, sige, atong basahon. Diha manggod bitin sa balay, nakaulo sa bay, nagpanic town. Nagpanic town. Dugay mi kapanihapon gabi kay wala muhawa baksan. Dako kaayo. Giyon sa mga pagpahawa ninyo ang baksan, ha? Pwede ko muna wag mo sa mga tanod, kapitan, mobilize your men. Nay dakong baksan dire kay ihawo na karniho na mga igsoon. Angay nang mga bata abitayon, Tibbs. Kay walay kaluoy, walay disiplina, kaluoy gipamusil ilang classmate, mga minor pagyod, pero but-an party krimen. Angay maduha ka minor lethal injection by Stabes. Uy, lethal injection, ha? Pobida, no? Angay na kuno ni siya pang bitayon, mga kaigsuunan, ha? Cleansing, naghan man nagpaagi. Pwede ko tingali, huwag na po tayo balaod nga cleansing. Mintras bata ka pa, puungo na. Kay lisod kayo o magdaghan ka, ha? Puro dili man na mao. Kay ang atong gobyerno kay tagaag chance. Kay basin o naligaw ang landas tungod kay lack of parental guidance or sa banadiha. Tagaag chance. Ang atong gobyerno sa Pilipinas, tagaag chance. Ang atong gobyerno sa Ginoo, kana kon mituo ta Ginoo, ha? Ang gobyerno pud sa Ginoo na to is tagaag chance. Especially Jesus Christ during his time, no? Kinsa tong waysa mo imo unang mobato ni ining kuana, no? Kana kon mutuo ta Ginoo, no? Pero wa ta mutuo ni Jesus Christ, wa ta mahimo. Pero kituo mo ni Jesus Christ, be consistent. Mutuo pud sa iyang mga pagtulunan, no? That's muna yung gitawag og Christian. Meaning, sumusunod ka ni Kristo. Sumusunod meaning, may adhere, may tuo ka, may adapt ka, may believe ka sa iyahang mga teachings. Ugwa ka mo tuo sa usa niya, anak, you cannot be called a Christian. Dilit na magtuo sa Ginoo, anak, no? Kaya, ang Christians, mga kaigsunan, those who follow Christ. And those who follow Christ, mo follow sa iyahang teachings. Niingon si Christ, kinsa tong unang waysa, kinsa tong waysa ninyo, may unang mabato, anong tawa na. Kung di ta mo tuo, ana, what ta mo tuo ni Christ? So, do not be proud nga, maingon ka nga Christian ka o Katoliko ka, if you don't follow, if you don't believe in the teachings of Christianity, if you don't believe in the teachings of Catholicism, ayaw pang hambog nga Katoliko ka. Unsa pero Katoliko man suko ba pero kumuangay ana ayaw. Nga manghambog man ka. Di ayaw pang hambog nga Katoliko ka unsa wa ka mosunod sa teachings sa Katoliko. No? Angay ba ka pang hambog nang dili ta mosunod sa teachings sa tuang relihiyon? Angay ba ta manghambog ana? Namo gyud uban mingon, ako Katoliko man suko ba pero di ko moangay ko death penalty. Ayun na lang bala gumangay ka inalang ipanghambog nga Katoliko ka nga ipakita nimo nga siga kinahay kunuhay ka nga magtotoo ka pero wa mo too ha listen na let us be consistent to there is freedom of religion pasagdan kag asa kag relihiyon. What is important is kung naa ka ana you follow the teachings of your religion no mao na mao mong guna connectivity mga kaigsuunan sa atong giwi sulti nga pagtuo o sa ato ang aksyon. That is the dilemma karon, no? Muna yung problema na ito karon. We are not connected sa ato ang giingon nga pagtuo o sa ato ang lihok sa atong bayhon, no? Oh, unya, hambugiro pata kayo. Oh, ako, Kristiyanos man dyan ko ba, pero wako mga nga yan ang kakristo nga pagtuloy. Then you are not a Christian. Hala, sige. Good morning, boys. Unsa, orasa ka mo, ore. Oy. Wala, sama ni lahi man ini. Unja pa kapitan, ha? Unja pa mga alauna tingali ka pa. Si Lydia W. Arat, good morning Sir Tib sa DYRD sa kanunay. Di uyon Sir Tib sa social media. Uy, dili siya uyon aning social media para sa mga kabataan. Ma'am Lydia, salamat kayo ha. Diha sa Bahi Albur ato ang sukintig paminaw diha. Kanunay minaw. Mga silingan ninyo das bahi, mayong buntag ninyo diha, ha. Oh, regard sa mga Alboranon o sa mga taga Luway po doon, itong 24 ka barangayan, no? Ang Bohol Tri-Media Association, ugma mga kaigsunan, mananom taglubi dito sa lungsod, sa Luway. Ha? Ang ito ang Bohol Tri-Media Association, ha? Itong mga media, media men, itong mga sakop, o usan is mga pamaagi sa pagtabang sa ito ang katilingban, sa atong kinaiyahan, o nga mananom tagkahoy. Pero mas dindot nga mga fruit-bearing trees kay aron mag-naatay bunga nga makabot. Oh. Sama pananglit dito sa lila kagahapon. Nag-MC ta sa groundbreaking sa ilahang dressing plant sa manok dito. Kay nanay, umaabot nga dressing plant. Kay pagkakaroon kining mga broiler na to nga manok din is Bohol, tuwa ni gida sa Cebu aron ato ihawon. Kay sa una, dunay ihawan sa manok diha sa Albor, gisirhan man. Tungod ana ang mga manok na to dire to adadun sa Sugbo at to ihawon kagahapon dito sa lila sa barangay Katugasan dunay gi groundbreaking ceremony nga gihimo mga kaigsoonan nga magama og ihawan og manok dito tuwa unay ang ato ang manukan sa ato ang uyuan og ugangan nga to ara dito puson Lumanoy og Tigis ah. So to add ito. So human nila pag groundbreaking nananom og nangka si Mayor Jed no og mga opisyalis dito sa lila hasta tong mga investors nananom sila nangka sa perimeter ha? Kay may na tong nangka inig pamunga dito tanan nga mga tao dito pwede mo imukuha sa bunga i-harvest nila ha aron makakaon ang tao ho? So maunay commitment sa maong investor mga kaigsunan. That planting of nangka symbolizes nga ang bunga sa ilahang intervention, economic intervention, pinagi sa pag-put up mga kaigsunan sa planta, ang mga tao makapahimus, employment, taxes, and everything. In the same manner, kadtong maong tanom, nga ilang gitanom, ang bunga ni ini puhon, mga tao mo ay mukaon. Oh, nindot kayo, ha? So, mananom ta, ha? Og mga fruit bearing si NMP sniper tagaag chance pero kagawa sobra pas balik pareho anang mga sakpan og mamaligyag drugs makagawas dagko na noon ang ibaligya kana siya at tuluray gipatay inigawas daghan ang patyon bitaw sakto yun na kay matod palagi ang mga persuhan is dili na siya penalty kundi rehabilitation no. Pero unsa pag-rehab nga pagawas ang mamaligyaig druga, sing samot man hinoon ka drug lord, ha? Maupo na, wa na makita sa mga tao, mga kaigsunan, nga ang tao nga gipiriso na reform pagawas, pilara na ka porsyento. ang mga tao nga napiriso sa drugas mao gihapon ang ilang gibuhat pagawas. Sa mao tingali ang mga tao din amuangay anang piriso-piriso, muna muangay sila atong ka-president digong patyon. Kay mao gihapon mapiriso kagawas balik gihapon. Purbida no. Hala, wala man tay oras di ay. Salamat kayo mga kaigsuonan sa ato ang kuan karon na dunay unsi mga kaigsuonan ang miingon nga uyon sila nga wadon ang social media para sa mga kabataan ug dunay usa lamang miingon nga uyon siya nga ipabilin ang maong social media. Wala man tay oras. Mga igsuon ako na lang magpasalamat kaninyo ug hantud nga sa sunod nga higayon mga kaigsuonan magdungog-dungog tagi hapon dinhi sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1 DYRD. Daghang salamat kini si TIBBS Mayong Bundang.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ating paminawon kung barado ang ilong, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
3: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Range Care versus previous formulations with regular use.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
3: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta ug na siya ay gamma nutrients. And kini ang pinakaimportante ha, ang cholesterol free og fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3. Dinhi ko believe.
4: Gikan kanamo sa DYRD.
5: DYRD.
4: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

speed limit din sa atong syudad sa Tagbilaran. Ang ikalima nila nga concern nga giapaabot sa konsiho mang provision para sa charging station o free wifi access sa tanan nga mga public transport terminal, public places o commercial establishment. Aog ang katapusan nilang concern nga isa maong pagpalig-on sa pagpatuman batok sa mga koloro mga sakyanan kini mga wa maristro o unauthorized nga mga public utility vehicle nga nag-operate din sa atong syudad sa Tagbilaran mga higala. Mao ni atong ipabati kaninyo taas-taas man ilang concern pero jutay ra mataga oras mga higala. Mao ning pipila lang no sa concern ang atong ipabati kaninyo atol sa joint session sa Saguniang Panlungsod o sa Tagbilaran City People's Council mga higala.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo og hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Drink responsibly. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life. Strong Sauna.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: DJX 500.
7: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Adate, mataas ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
6: DTX 500.
7: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
9: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
10: Uy, what ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
13: Lahi, ragyad ka sis!
14: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
15: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
14: With regular intake, proper diet, and exercise.
15: D-Alta to cover all vitamins.
16: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
17: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
18: Alagang Unilab yan.
19: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: atong balita sa kaulohan. Ibaliban sa Senate hearing, ang developers sa Gorbox, online game ng Gorbox, kalabot sa pagpamasin sa Tacloban City. Ang Gorbox mo'y gingon nga, mo'y gikaunguan sa usa sa mga suspect sa pagpamasin sa Tacloban. Ana report sa JMA Integrated News.
1: Puso tumangging humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng Tacloban school shooting. Ang developer ng violenting online game na Gorbox. Ano nga bang makikita sa larong ito na sinasabing kinahimulingan ng isa sa binatilyong shooter? Nakatutok si Bea Pinlac.
2: Sa unang tingin, mukhang pambatang computer game na mala Minecraft at Roblox. Pero,
3: welcome to Gorbox, where brutality knows no bounds.
2: Ito ang Gorbox na likha ng German game developer na F2 Games at libreng nada-download para sa PC at Android devices. Dahil violent ang nilalaman, hindi na namin ipapakita ang ilang bahagi ng trailer. Pero kasama rito ang barilan, rambulan, at mga madugo at karumal-dumal na misyon. Isa itong tinatawag na sandbox video game kung saan pwede kang magdesenyo ng mga karakter at gumamit ng iba't ibang uri ng armas at pampasabog. Kaya ang Pan-European Game Information o PEGI, ang standard video game rating system ng Europa, binigyan ito ng rating na PEGI 18. Ibig sabihin, for adults only. Pero ang video game na ito, sinasabing kinahumalingan umano ng isa sa estudyanteng shooter sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kaya naman sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children sa susunod na linggo ukol sa Tacloban school shooting, gusto sanang ipatawag ni Committee Chairperson Senator Risa Ontiveros ang developer ng Gorbox na si Felix Philip. Pero ayon kay Ontiveros, sa ipinadalang tugon ni Philip, tumanggi siyang humarap sa pagdinig. Dismayado si Ontiveros dahil marami pa naman daw sana siyang nais itanong sa game developer. Sabi pa ni Ontiveros, hindi naman niya sinasabing isang laro lang ang dahilan ng trahedyang ito. Pero kung meron daw online environment na maaaring naging bahagi ng pagkalantad ng mga bata sa karahasan, dapat daw siyasatin ito. Sa pahayag naman na pinadala niya sa GMA News, sabi ni Philip, bagamat tumanggi siyang dumalo sa Senate hearing, handa naman daw siyang makipagtulungan sa hiwalay na imbestigasyon. Tulad daw ng ibang tao, gusto niyang ma-establish ang facts at sa abot ng kanyang makakaya ay tutulungan daw niya ang mga otoridad sa Pilipinas na kanya na raw kausap. Bilang respeto raw sa pamilya ng mga biktima, hindi na raw siya magbibigay ng mga spekulasyon habang nangyayari ang imbestigasyon. Pero giniit niya, nilikha ang Gorbox para sa adult audience. Hindi raw ito nilikha para sa mga player na under 18 years old. Nauna rito ay pansamantala nang ipinagbawal ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang Gorbox sa Pilipinas. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras.

0: Nga nung watay sugaron?
1: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
0: Amo ba? Way problema, kay alisdan manas buhol light.
1: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
0: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill.

0: Atong Sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Light at your service.
1: Bohol Light at your service.
2: Maayong adlaw, welcome masab sa lang edisyon sa programa ang Bohol Light
3: at your service.
2: Pagkagaya pa mga Cheryl, before tayo magsugod sa itong programa karon at sa nga itibaya itong mga suking tipiminaw and of course itong mga konsumidor dito sa Dakbayan sa Tagbilara.
3: Yes, of course, Sir Jomar, no, karong si Manaha at yung paghahisgutan ang kabahin sa Brigada Eskwela nga participation sa Bohol Light. Mm-hmm. So nganha sa ato mga suking konsumidor nga kanunay nagsunod sa atong tulumanon, atong paminawan ang mga updates gikan sa Bohol Light. O gawas pa ni Ana Sir Jo na patay lain nga paghahisgutan, mm-hmm, nga ngay pong mahibaw-an nganha sa atong mga consumers ilabi na gyud ang kabahin sa presyo sa atong kuryente sa bulan sa Hunyo.
2: Yes, nya before ta magsugod sa atong discussion karon Michelle, atong giawhag atong mga konsumidor nga maminaw sa atong diskusyon karong adlaw. And of course, kung doon na mo yung mga kanang suggestion, doon na mo yung mga comments, pwede na mo leave o comment sa ato ang live stream karong orasa, Ma'am Cheryl.
3: Yes, ug kanang ilahang mga comments, sir, ato gyud kanang hatagan ng pagpakabana, ug tubagon nato sa sunod nato nga episode.
2: Yes, and nakahibaw ta, Ma'am Cheryl, nga dunay participation ang Bohol Light sa Brigada Eskwela 2026. Unya, naghatag ta og mga wall fans, Ma'am Cheryl.
3: Yes, oo. So ang Bohol Light, sir, ni-participate good. Actually, tinuig kini nga gihimo sa Bohol Light, sir, ang pag-participate sa Brigada Eskwela. So for this year, 2026, Sir Jo, aduna kita 8 ka mga public schools nga mga beneficiaryo sa tuang program. So kita dako kayo atong pasalamat nganha sa Department of Education dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran tungod kay gihatagan usab kita nila og oportunidad nga makatabang ta sa mga public schools dinhi sa atong Dakbayan.
2: And ang maong kaliho karon, Cheryl, usa pud ni sa kabahin po ni sa kanang corporate responsibility, social responsibility sa Bohol Light.
3: Yes, so
2: manang tinuig.
3: Tinuig na nato nga paghimoon. Actually, dili lang kini nga to ang gihimo nga mga CSR programs or natay klase-klase nga mga CSR programs. Then kabaw man ta sir no na amantay daghan pa nga mga public schools nga wala nato na appeal sa ato ang ipanghatagan og electric wall fans, but then naatay pagahimuon sa month of July, na naputay another CSR nga pagahimuon ngadto sa ubang mga eskwelahan nga wala nato na appeal sa ato ang Brigada Eskwela.
2: And makita na ito, Michelle, no, nalipay ng itong mga kuan, itong mga estudyante, and of course, itong mga teachers nga nakadawat o naka-receive sa ito ang gihatag nga wall fans. No? Aron po na mugaway ang ilahang environment dito sulod sa maong eskwelahan.
3: Okay, yes. Yeah, so, tungkol kaya ito ka nang nalantaw, Sir Jo, nga usa sa mga pinaka-importante nga panginahanglan sa ito ang mga young learners is ang kuan yun, ventilation. Yan ha, sa ito ang mga classroom. So, dako kayo pasalamat ang mga principals nag-send og mga messages sa tua no nga dako og pasalamat bisan tuon nga ang nag-receive sa maong mga kanang electric fans is the representatives tungod kay timing ato na time is na ay kanang seminar tanan nga mga school principal so naka-receive ta og mga messages from them nga nagpasalamat sila sa Bohol Light. So ang buhatan sa Bohol Light, sir, dako usab og galipay kini tungod kay ila kining gidawat nga kuan gyud malipayon kaayo niya nag thankful sila sa Bohol Light tungod kay timing nga kining maong kanang electric wall fans is usa sa mga importante gyud nga kanang wala pa sa uban nga mga classroom. So kini siya nakatabang na no naka-lessen sa ilang budget niya. Kuan po, sir, ato pong makita no na atay usa ka schools nga nagvideo sila nga ilahan na dayeng gi-install ang katong mga wall fans. So dako kayo ang ato ang happiness ni Ana Sir Jo tungod kay nakatabang ta. So bisan pa man nga sa ginagmay nga paagi nakahatag kita og kalipay ngadto sa to mga young learners.
2: Okay, do na mga uban, Michelle, no, even mga teachers mo gyud kanang maningkamot gyud para makapalit og nga ng mga wall fans. Mo na mapasalamaton sila nga dunay gi-offer ang Bohol Light ngadto sa ilang classroom gyud.
3: Oo,
2: maka-focus na to mga estudyante og tuon.
3: Oh, well, syempre, Sir Joe, mm. kay nanamay magtuyok diha sa ilang mga classrooms.
2: So, dili na igang.
3: Oh, dili na igang. At least nakadugang sa ilahang ventilation na facility.
2: Yes, unya unsa man nga mga kuan ang eskwelahan ang nakadawat ato, Michelle?
3: Okay, so do na kitay mga upat ka public high schools, then upat ka elementary schools. So particularly sir diha sa may Buol Elementary School, mm. sa Mansasa Elementary Schools, Tagbilaran City Science High School, sa Dampas Elementary School. Naghatag usab kita dito sa may Taluto National High School. So usa kini kabag-ong National High School nga natuko dinhi sa Tagbilaran City, Sir Jo. So timing gyud kaayo nga naghatag ta tungod kay wala pa sila dili pa kumpleto ang ilang mga rooms sa wall fans. And also naghatag kita, sir, diri sa may City of Tagbilaran National High School for the hearing impaired ng mga students. So, ang mga teacher dito, sir, happy sila kaayo nung nakadawat sa 3 units of electric wall fans. And also, the Dr. Cecilio Putong National High School Senior High Building. So,
2: sa Kabawan na.
3: Sa Kabawan. Mm-hmm. So, sayod kita kini nga schools is medyo layo kaayo sa tuang dakbayan. Unya, makita po nato nung medyo hilit siya. So, though ang ihang ventilation, muna kasi babaw, is medyo hangin. Pero naka ka sa ubo, sir, need yun siya
2: init
3: ang mga electric fans. And also, sir, ato sa mga gihatagan ang Kabawan Elementary School.
2: Kabawan Elementary School. Kining Dr. Cecilio Putong National High School, mumuni sa una, katong wag yung mga katong wapay kurinti sa una.
3: Niya, 1 year ago po, sir, muuni siya ang beneficiaryo sa ato ang electrification program. Atong first nga school nga gi-adapt sa Boholite for the electrification program. So, thank you kaayo sa mga teachers, sa mga principals, tungod kay nakita nato ang development no sa mga schools. So, gani ubay-ubay ang mga estudyante dito, sir. No? Grabe kadaghan
2: po ang mga estudyante dito. Saksi ta unsay mga struggle nga ilang na atubang dito sa mga estudyante dito. Mao nang gikalipay yun sa mga estudyante dito. And of course, sa mga teachers nga na dito na destino, nga dunay electrification.
3: Yes.
2: So, na. And karon na naputag yatag nga mga ceiling fan. Dugang.
3: Yes, oo. Yeah. By next month, sir, we are planning mag-conduct na po tayo feeding program. No? So, katong uban nga mga eskwelahan nga wala na to naabot, sila na po ang ato ang i-target nga mga beneficiary.
2: Indot na no. Money, pangingusgan na to nga programa sa Boholite Kid ang ato ang corporate social responsibility. No, daghan ang ato mga activities ingon na yung Cheryl. Dili lang ingani nga mga maghatag tag mga wall fans, but kung mag-ingon tag dunay mga kalamidad, naapod tayo gipayan ng corporate social responsibility.
3: Yes, naapod tayo kung ano na, sir, natin mga hinabang, natin ipabod. Then aside ana, naapod tayo participation with the program sa Department of Environment, no? Natin mga pagsalmot sa mga clean-up drives.
2: Clean up.
3: And also, sir, naapod tayo mga kanang partnership with the barangay when in terms. So, for example, na ay kanang free check-up sa mga mata, no? So, usa na sa ato ang ipaningkamutan nga maka-join kita sa maong mga activity with the barangay. And then, ang Boholite po, sir, na po tayo giapilan ka na bitaw mga donate o blood. So, usa po na sa ato ang mga corporate social responsibility nga ang Boholite. Kalingaw yun mo participate sa program ni Red Cross.
2: Kanipong tuli.
3: Operation Stoli. Actually, for this year, Operation Stoli, marang nahuman na siya, sir. So, ang BLCI, wala ta naka-join. But then, moving forward, hopefully we can join sa maong Operation Stoli.
2: Nalagay pangunta naman ba, kining CSR, kining Corporate Social Responsibility na ito, compulsory ba ni ang program?
3: Okay, so kining CSR, sir, actually, voluntaryo kining ang pagahimuan sa usa ka kampanya. So, dili gyud ni maingon nga compulsory, but then it's a voluntary act sa usa ka organization para mapaambit na ito kung sa man ang mga grasya nga ito ang nadawat through sa ito ang organization at ito kining mapaabot usab nga ito sa ito ang mga stakeholders, sir, Joe. So, kiniusa, kinikapamaagi, diin makahatag kita o tabang nga to sa tuwang komunidad.
2: Managing yun, we're not just running business here. Muhatag buta o mga gifts and of course, offers sa itong mga konsumidor diri sa Tagbilaran City.
3: Yes, ilabi na yun ka itong mga tabangunan, Sir John. No? So, usa kini sa itong gihatagan ng pagpakabanag yun. Kanatungod kayang Boholite, walang tanaglantaw, purely for the profit but also for our engagement with our community.
2: Yes. Kaning kuan ano kaning feeding program dagog tabang ni Michelle para sa tumang kabataan.
3: Oh yes, nindot kayo.
2: Mabitong pagkadog na nga uy na yung feeding program ang bolet nindot kayo ang activity.
3: Sa una sir na mag feeding program sa mo ana school kay nindot gayo appeal sir no niya. Dami gayo ng feeding program kay mo makita nimo ang mga bata kung unsa ang ilahang eagerness no. Sayod kita tananan jud. Ganahan bin sabi di ganahan og mo magpa-feeding ta. So mo na nga atong giinggan niyo po ng atong mga teachers na atong participate sa atuang na program. Ginagmay-gagmay nga paagi pero dako kini og kalipay nga ilahang mapadangat diin ang ato apod nga mga tag-iya, ang mga tag-iya sa Bonlite makita pod nila uy na daytay kanang kuan pod active participation sa atong mga kaigsuunan.
2: Because we are connected sa atong mga consumer diri sa Tagbilaran City mo nang gikalipay na to Michelle nga dunay mga activities niya dunay corporate social responsibility diri sa Bohol Light and so unsa pa yung mga lain update Michelle?
3: Okay, aside from that sir, ato pong i-update diay kay nang promise ba ita sa ato mga consumers no nga once ma-final ang rate sa Bohol Light ato kini nga i-publish. So last Sunday sir or last June 21 ang buhatan sa Bohol Light nagpublikar kita sa atong official power rate for the month of June.
2: Kana so, mo na importante kay daghan ang
3: nagabang daghan ang atong so tungod ni ana sir atong i-inform officially ato ang mga consumers nga ang presyo sa kuryente for the residential consumers for the month of June is anaa kita sa 13 pesos and 25 centavos. So, ang commercial, ana usab sa 12 pesos and 70 centavos. So, sa na-mention na nato sa mga nilabay na ito ng mga sessions, nga dunay pagsaka ang presyo sa Hunyo. Tanga na tungod sa mga nasinati na ito ng mga yellow and red alert sa previous days. So, mo kini ang hinungdan nga medyo ang presyo sa generation cost is nisaka. Okay, so bisan pa man na sayod kita ang adunay jutay nga pag-ubos sa presyo sa atoang transmission charge, but then nabira kini sir tungod sa saka sa atoang generation cost or presyo diha sa atoang wholesale electricity spot market.
2: Unya, yes, from sure no naka hibaw naman ato mga consumer kung unsa pila itong rate imo mo gini ilang giabang-abangan. Unya malipayan po ta kay dunay mga konsumidor nga atong na kuan gyud na himamat nga nisabot po sila kay sa niaging sesyon na to ato man gyud nga giinan sila nga posible nga mosaka gyud ang presyo sa kuryente kay dunay mga announcement ang NGCP advisory ang NGCP nga yellow alert and red alert.
3: So di mo ka nang hinungdan sir nga kung adunay red alerts ang buhatan sa Bohol Light doon na kita i-facilitate nga mga manual load dropping. So kanapasabot nga ato ang supply is ubos na gyud siya kumpara sa ato ang demand. So need ta nga mag drop sa ato ang load. So usa kini sa mga causes natay mga na receive pud nga pangutana nga naman day og mag MLD maka-cause day sa presyo. Ang tubag ana sir is yes. Kana tungod kay sa law sa economics kung dako ang demand gamay ang supply mahal gyud ang presyo no. So, niya apektado ta kana tungod kay nagpalit ta og power supply diha sa wholesale electricity spot market. So, mo kini siya ang merkado sa kuryente. Diin sir ang Bohol Light adto mo purchase of power kung ang ato ang demand is higher kaysa na kontrata nato nga mga power supplier. So, in layman's nga pagka-istorya sir, kung pananglitan ang Bohol Light aduna kitay 24 megawatt nga nakontrata, mo na siya ang fixed rate, fixed cost gikan sa mga generation company. Then atong demand is kinta ni abot og 30 megawatt. So naatay 6 megawatt nga kinahanglan atong paliton diha sa wholesale electricity spot market. So regardless mamahal na siya o mabarato, obligado gyud ang Bohol Light nga mo palit adto kana tungod kay dili ta pwede nga di ta mo supply og kuryente nganha sa atong mga consumers.
2: Yes, and hopefully nga nasabtan to sa atong mga consumer atong gi-explain Ma'am Michelle, no? Dakong tabang to. Aron ma-enlighten ang atong mga consumer, Ma'am Michelle, nga doon yung mga question about aning pagsaka sa presyo sa kuryente, no? And of course, katong yellow alert sa NGCP. And before ta mag-end sa itong program, Ma'am Michelle, ato sa nga ipahadangat ang mga impormasyon ngadto sa itong mga konsumidor, labi na kadtong mabayad sa ilang mga kuryente, ma'am Cheryl.
3: Oh, yes.
2: Ayaw kalimot sa paggamit sa third-party collecting partners na to.
3: Okay, yes, Sir Joe. So, naghisgot man tayo great. Naghisgot sa mga CSR na to, Sir Joe. So, karon ato na pong hisgotan niya. Unsa ang mga pamaagi, diin sa yun, makita na to nga sa yun, ang pagbayad sa to ang monthly electricity bill. So, sa na-mention ni Sir Joe more, so, pwede kita mabayad sa to ang mga third-party collecting partners sama sa GCash, sama sa Maya, Palawan, Monshop, MLOL Year, or FCB Pay. Nindot kayong FCB Pay, Sir Joe, tungod kay kung naamantay app sa FCB Pay, natay rebates na nga makuha every month, no? Kung wala ko na sayo, Sir Joe, na akin ay rebate nga 1%. So, kung pananglitan, ikaw na kay FCB Pay nga app, na idaghang sulod imo nga wallet, pwede ka mo transact.
2: No? Direct na lang.
3: Directly, imo i-transact ang mga payables sa imong igsoon, sa imong mga anak, baka ha, or silingan, pwede na siya nimo gamiton. Then the 1% ana nga rebates is ana nakasood nimo, sir, after end of the month. So, naa kay i-expect ng mga additional pa nimo na income. So, we encourage our consumers to use our FCB Pay. And also, naatay MLOL Year, sir, scattered ni siya ang mga branches. So, atong giawhag ang mga customer na manggoy uban nga dili good mo angay og online banking. So, gusto gyud nila over the counter. So, para makasave sila sa ilang pamasahe, pwede sila mangita og bisan asa nga branches sa MLOL Year or Palawan Pawn Shop. So, naa na sila mo dawat bisan pa og naay overdue nga nakatatak sa imong electricity bill.
2: And I'm sure we have also kining atong mga kiosko diri sa Tagbilaran City. Asa dapit makita
3: ang mga kiosk? Ang atuang Easy Pay machine, sir, na ani nahimutang diha sa may Poblacion 3 Barangay Hall. So giyawhag nato no ang tanang mga lumulupyo diha sa Poblacion 3 nga pwede na gyud nga dili ta mo ari sa opisina sa Bolay. Bisita lang ta sa ato ang Barangay Hall diha sa Poblacion 3 na atay pay machine didto, din pwede ta mag-transact sa inyong mga payment. And of course, nganha sa tanang mga empleyado sa City Hall, tanang mga konstituwente sa Tagbilaran City nga mobisita sa City Hall, okasyon ra ninyo nga mobayad usab sa inyong electricity bill na atay cash deposit machine through sa atong Easy Pay diha sa ground floor sa may City Hall building, no? Tapad yun na siya sa land bank na ATM machine.
2: All right, that ends our program, Ma'am Cheryl, sa atong episode karon. Anya, mapasalamat unta sa atong mga konsumidor nga mo iniuban gyud sa atong takna karon sa atong programa. Og sa gihapon kini si Jomer Piquet.
3: Kini usab si Cheryl Paga sa kanunay mag-auhag. To follow and subscribe our Facebook page and follow our program Buhol Light at your service.
2: Sa Buhol Light,
3: panuga para sa tanan,
2: kalipay sa tanan.
0: Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Buhol Light. Ang kahimtang sa rehabilitasyon og programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Buhol Life at your service.
1: Buhol Life at your service.

0: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
1: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
2: 3 times faster.
1: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
2: New Alaksan Extra.
1: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
2: New Alaksan Extra.
1: Extra paspas, extra galing.
3: Strong sa una, strong karun.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
5: OT,
7: Breadwinner.
5: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
9: Lahik na kay kasis. True ba? Tungod sa Myra E?
10: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
11: Hi, miss! Gandang araw!
12: Lahi ra!
10: Myra girl good! Ikaw sad! Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! Suway na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
13: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
16: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
17: Mag-Neo Zepsi Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
14: Naulian na ka, ma?
15: Gahapon pa!
14: Ah, kuya Waoy!
17: Basta Neo Zepsi Plus Forte, karon naay zinc.
18: Alagang Unilab yan.
17: Phenylephrine HCL plus Chlorpheniramine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neo Zepsi Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
20: PH Care.

0: Roberto de Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang ako magbabawas. Yung nagtayo nga ako ng EXL Magkabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning, after ako mag-take ng EXL Magkabuhay Coffee Mix, at saka yung EXL Magkabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus. Subukan nyo.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan may skwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
5: ACE Medical Center Bohol.
4: Kasaligan mo.
6: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Time Check is brought to you by SureMed. Medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
6: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
11: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
12: 3 times faster.
11: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
12: New Alaksan Extra.
11: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
12: New Alaksan Extra.
11: Extra paspas. Extra galing.
13: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan. Og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: Aot sa lawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Dukans.
1: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit na which is bulan kapina. Mana palang gani ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-i-pick to? GTX.
3: Mabibilis sa mga butiga.
4: Tiguang nako. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
5: Uy, what ako?
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
10: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing. Down!

0: Higala, kumusta? Maayong adlong Sabado ka natong tanan. Sa Macau sa pa, welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Sa ngala ni Ate Arlene, ayang kini ang inyong ubos ni Higala, Ate Nova Baniel. Sagi hapon kita maghatag o pagtagan niya at tumaswat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa mga katuigan niya ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. June 27, 2026, lang swat tampo na sa dang atong paghahatagan o pagtagan. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalang Lian. Stand by Lian, alang sa imong suwat ning atong turmanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Of course, brought to us by NANS Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong NANS Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang malatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind chocomix. Og siyempre, ala sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og siyempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Atong akong pagtimbaya sa tanang mga gatanaw sa itong YouTube live, ingon man sa mga gapaminaw silang tag sa ka mga radyo. Again, stand by Lian, alang si musuwat ning atong tulumanon. Sincerely at your lean, secret love story.

Dear Ate Nova, tawagan na lamang ko sa pangalang Lian. 25 years old, kasamtang nanimuyo sa Misamis Occidental. Usahay sa atong kinabuhi, naatay mga maling desisyon. Magmahay man kita apan ulahina. Naay mga higayon nga mas piliun pa nato ang kalipay sa atong higala kaysa sa atong kaugalingon. Kay alang ka nato, mas gusto pa natong kita ang masakitan kaysa sa ilaha. Pero sa katapusan, kita man di ay gihapon ang mabiyaan. Apan mututa sa ginaingon nga ang tanan na ay purpose. Sa katapusan, atong masabtan ang tanan.

akong best friend nga si Angel ang usa sa labing bililhon nga regalo nga akong nadawat. Dili lang siya usa ka higala, apan usa usab siya kay igsoon sa kasing-kasing nga kanunay na akong masalikan. Daghana kayo mig mga handumanan nga dili malimtan ate. Nagsugod ang among panaghigala ay pinaagi sa yano nga pag-istoryahanay hangtod nga nahimo kaming suod atong high school ba mi ate. Dili na ako malimtan nga transferi ko ug siya ang unang classmate nga nakipaghigala kanako. Una pa lang nga adlaw nga nakita mi nabati na namo ang ligon nga ban sa among panaghigala ay ate. Seatmate mi, magtinabangay mi kanunay sa mga projects o sa mga schoolworks ate. Magkauban mi sa kalipay o kasubok, sa kalampusan o kapakyasan. Sa matag problema nga akong giatubang, anaasyaron maminaw, muhatag og tambag, o magpadasig ka na ako nga dili muhunong sa paglaom. Dungan mi nga nangandoy ate, dungan mi nga nagplano para sa mong kaugmaon. Sarihang nag-college na mi, parehong eskwelahan ang among di-eskwelahan. Pareho pud mi og kurso. Daghana kaayo mi og nagian ni Angel ate. Kung kulang siyag allowance, akong bahino ng akong kwarta. Kung ako pud ang wala, og siya ang naa, mao gihapon ang iyang ginabuhat ate. Sa matag exam, project, ug problema sa pamilya, pirmi kaming magtinabangay. Nagsaad mi nga, for better or for worse, mag-uban mi ate. Walay mo biya, o walay mo talikod. Apan usahay, bisan unsaon panato sa pagpaningkamot nga mahimong maayong higala. Adunay pagbati ate nga dili mapungan, o kana ang nagsugod sa labing lisod nga desisyon sa akong kinabuhi ate na. Sa among ikaduhang tuig sa kolehiyo, nahimamat na mo ang usa ka lalaki nga unang nagpapitik sa kasing-kasing ni Angel ate. Tawgo na lamang nato siya sa pangalang Gary. Gwapo, buutan, ug responsable. Formal siya nga lalaki ate ug reserved. Crush siya ni Angel. Ginakiligani siya basta makita niya si Gary. Ug nahimo pud namo siyang higala. Naay mga higayon nga ihatod mi niya sa mong pad ate. Labi na kung naami gabi nga schedule. Apano sa kaadlaw, absent si Angel. Kay mi uli siya. Kami na lang nagsabay ni Gary. Iya kong gisundo sa akong last subject. Iya kong gihatod sa pad. Ingon siya, magpa-deliver ko numi og panihapon kay makigdungan siya og kaon ako. Wala ko'y mali siya ate. Kay lagi friends man. Apan wala ko nagdahom nga naaday siya ilaing plano. Human na mo og kaon, abi na ko nga muli na siya ate Nov. Panang hanggat siya nga mag-bar ko ni me. Total ko no, wala may klase pagkaugma kay holiday man. Nakahuna-huna pud ko nga mag-enjoy para pawala sa stress. Pila ramay sugilanon, nag-night out ko ate kauban si Gary. Dili kini ang unang higayon kay ga-night out man mi kauban si Angel. Ni higayon na lang, kami rang duha. Hubog kaayo ko ate, nga pag-abot sa pad, splak na ko diretso sa akong kama. Hangtod nga, namatikda na lang nako, nga hubot-hubad na ko ate. Lang na dunay mga kamot nga nagdula-dula sa akong dughan.
behind my back si Gary Kiniate. Nabati na ako ang kainis sa laing lawas nganing tapot sa akong lawas. Ang kainit sa pagdampi sa ngapil sa akong likod ate. Gusto ko nga mupalag ate. Apan wala ko igong kuso. The more nga gusto na ako makawala, the more nga mas muhugot ang kapit ni Gary kanako. Hangtod nga nadala nako sa gibati nga kainit ate. Hangtod nga isabay nako sa gusto ni Gary. Atong gabi yun na ate, nakuha ni Gary ang akong pagkababay. Akong angkonon nga nahadlok ko kay lagi. It's my first time at inoof. Apan sa pikas bahin, nag-enjoy ko. Suwabe, o sobra ka dyan to si Gary ate. Matod niya, sayod ko no siya nga virgin pa ko. Nagsorry siya na ako at inoof. Apan naging honest siya nga gusto gyud niya ang nahitabo talik ka na mo. Naging honest pud ko. Nga nag-enjoy ko. We spent the whole night sa kama ate. Hangtod nga wala namin nahibiling na kusog.

Nagstay pa si Gary sa Padog other one day. Kay lagi, wala man mi klase. Gibuhat na mo simsing in bed. Anytime nga gusto na mo. Nagkulong mi sa kwarto at inoof. Kinaugmaan na siya ni Uli. Apan wala mi giistoryahan niya commitment o relationship at inoof. Matag magkita mi ni Gary, nagpa-pretend mi nga wala lang. Apan kung kami rang duha, always na ay something. Naging prangka po siya na ako nga nahigugma siya na ako ate. Apan ako siyang gireject. Kay lagi akong giunahon na si Angel. Iingan ako siya nga amo na lang i-enjoy ang among gibuhat. Kay dili ko gusto commitment. Bisan gani nga mihilak na siya sa ako atubangan. Apan wala kini nakapausab sa akong desisyon ate. Apan miingon si Gary nga iyar ko nuko og dili siya gusto na makigrelasyon ko sa lain. Kay matod niya, seloso ko siya. May katawar ako ate, ingon ko nga possessive ra kaayo siya na wala man mi relasyon. Nakita na ako nga namula iyang dagway ate. Nakita na ako nga nasuko siya. Ambot ba ate? Lahi man ang akong excitement nga mabati basta masuko siya. Basta magselos siya. Kay mas wild siya sa kama. Yun pa niya, he'll do it the hard way. Basta maging naughty ko ate. Busa, I'll find ways nga magselos siya. Ang among relasyon ni Gary, taman ra sa kama ate. Gapills pud ko ate no para dili ko mabuntis. Ambot ba ate sukad nga napukaw ang akong pagkababayi. Na-enjoy naman nako ang makipagrambulan kang Gary sa kama. Gani usahay, ako na kini ginapangita. Nang labay ang mga adlaw, nahimong bulan o nahimong tuig. Di-istorya ko ni Gary ate. Iya kong gipangutana kung dili ibagid ko nung makipagrelasyon nga to kaniya. Mitubag na ako siya nga dili. Ang todo sa kaadlaw, nasayra na lang nako nga naana siya eh. Gipangulitawhan nga lain. Gusto kong muhilak ate. Wala akong makasabot sa kong gibati apan. Wala ko'y katungod. Kay wala man may relasyon. Apan kung nasakitan man ko, mas nasakitan ang akong best friend. Grabing hilak ni Angel ate, nga ako pag yun ang nag-comfort niya. Nakaingon good ko sa kong kaugalingon nga tama ang akong desisyon, nga dili makipagrelasyon kang Gary ate. Kay nasayod ko nga, mas masakitan pa si Angel, ug maguba ang among panaghigalaay. Kung ako ang nahimong girlfriend ni Gary, ug sukad ni Anto Atinov, gilikayan na nako si Gary. Bisan pa man sa iyang giingon nga nabuhat lang kuno niya kini para makarealize ko nga wala na ako siya pilian. Giignan ako siya nga kalimta na namo ang tanan ug mag-move on na. Apan giignan ko ni Gary nga unta dili ko kinimahayan Atinov. Human sa pila ka bulan, naka-move on na po si Angel ate. Nakabaton siya og boyfriend. O dinhinan niya gisulti na ako, nga kabalo ko siya. Nga ako ang nagustuhan ni Gary ate. Kay lahira ko nung kaayo ang tinanawa ni Gary kanako. Nag-ampo ko nung siya nga dili ko pangulitawhan ni Gary. Kay wala ko nung siya masayod kung iya bang madawat. Murak og namugnaw, Ate Nof. Namugnaw ang akong tibuok lawas.
Kay at the end of the day, ako man di ay ang mawad-an. Pareho na silang naka-move on, ug ako ang nabiyaan.

sa tinuod lang, ate, nang hinayang ko. In the sense nga wala ko nag-try og suti kang Angel. Siguro that time, di ako masabtan. Apan, ulahin na ang tanan, ate. Naanay laing na nag-iyak kang Gary kung seryoso na ang ilang relasyon kay buntis naman ang babae. Nag-live-in na sila, ate Nof. Ako ang kunon nga naglisod ko sa pag-move on. Hangtod nga nakailan na ako si James. Nagka-relasyon mi, nabuntis ko, kung nagpakasal mi after graduation. Maayo ang dahagan sa mong relasyon, buutan o responsable si James ate. Pareho mingga trabaho, kung naami sa kaanak. Apan usahay, gadula-dulaan gyud ta sa atong kapalaran. Wala ako nagdahom nga magkita mi pagbalik ni Gary ate. Pareho sila kumpanya nga gitrabahoan ni James. Pareho department ug friends sila ate. Invited mi kung naay okasyon ang ilang pamilya ug invited pod sila kung naa mi okasyon. Medyo awkward apan nagpabilin mi civil ni Gary ate. Sa pagkakaroon, nanumbalik ang among paghigalaay ni Gary kauban si Angel. Nga malipayo na usab, kauban ang iyang pamilya. Dinhi na lang kukutob, o kini ang akong secret love story. Sincerely yours, Leah.

0: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi taga gabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon.
3: Jane Puertes, 42, diriya, porok 11A, bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalene Bulado.
5: So kadto nakainom ko sa Remind Capsule ni normal na gyud ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot og mo nang daghan gyud kay salamat. Ako si Annalene Bulado. Taga Yunnan City, Negros Oriental.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
7: Daghang salamat, Lian, alang sa mong suwat tampo o ingon man sa itong mga sukintig paminaw ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, a secret love story. Lian, makita gyud nato nga dako kayo ka og gugma og respeto sa imong best friend nga si Angel. Mas gipili nimo ang pagpanalipod sa inyong paraghigalaay kaysa sa imong kaugalingong pagbati. Dili ka na sayop. Ang problema lang usahay kung dili nato ipadayag ang tinuod natong gibati. Kita mismo ang mahimong biktima kung malumos kita sa mga what if. No, what if gisulti nimo ang tinuod kang Angel sa una? What if masabtan ra diay niya? What if gisugot nimo si Gary o mas naging malipayon ka? Gaguban pa mga pangutana nga hangtod karon imong dala-dala. Apan adunay usa ka butang nga kinahanglan nimong masabtan, Angel. Nga para nako, dili si Angel ang hinungdan nganong nawala si Gary. No, sa tinuod lang ikaw mismo ang makadaghan nga higayon nga nag-ingon kang Gary nga dili ka gusto makigrelasyon. Bisan pa nga klaro ang iyang pagbati sa imo, apan imong gipugngan ang posibilidad nga maging kamo. Ingon ana man gyud ang mahitabo, no? Dili ta hangtod-hangtod maghulat o magpahulat. Natural lang nga sa karugayan, manita gyud siya og tawo nga anda mohatag kaniya og commitment nga iyang gipanginta. Imo na lang hunaw-naon, Lian, nga wala man naging kamo. Apan, nakahigayon man pud mog enjoy sa inyong companionship sa pipila ka panahon, di ba? Anyway, before tumulahos, ato saning ipang-acknowledge ang ato mga suking tig-subaybay. Hi to Tata Bulat Ag Dinolan watching from Roja, Zamboanga del Norte. Shout out to Darwina Dalo Wasawas watching from Fraternal Quiapo, Manila. From Babe Lynn Ompada. Hi DJ Nova, God bless you all watching from Santa Fe, Bantayan, Cebu. From Joan Alcantara, reading this makes me realize how heavy unsaid feelings can be. I'm glad you found peace with James Lian. You deserve a stable and happy family after everything you went through. Nice kayo ang story sa imong program ron, DJ Nose. Daghan kayo og emotion nga ma-feel. Hi DJ Nose, unta ma-realize ni Lian nga dili siya angay magmahay. Ang atong mga desisyon, maoy nagpakita kung kinsa ta ihatag sa Ginoo. Si James kaniya kay Maoman ang saktong lalaki para niya from Rosario Castro. Agree, no? Shout out to Jonna Manalastas, Orit Camral watching from Pentil, Aliosan, North Cotabato. Ingan man kang Jane Dehoya Padron watching from Argao, Cebu. From Lorna Macaso, sa akong pangidaron nga 54, daghan akog nakita ingon ani nga sugilanon. Ang lack of communication makaguba

0: Mura og nakabantay na gid si Angel kaniadto pa, wala lang niyan gisaba. Lahi ra gyud ang intuition sa babae, maayo na lang kay pulos na mo naka move on ug dunay kaugalingong pamilya karon. Makarelate ko ani kay napud ko inaagian nga what if sa akong kinabuhi. Lisod gyud kung ulahin na nato ma-realize ang tanan from Elena Fuentes. Mura wala may tao nga walay mga what if sa kinabuhi no more. Feel na ko kitang tanan agi ti mga what if nga nahabilin sa tong mga huna-huna. Pero di na lang gyud nato tagdon aron di na ta ma-disturb. Anyway, eto hi to James Maroliano watching from Vista Alegre, Bacolod City. And hello Ate Nova, watching you here in Tingkaan Poblasyon, Kabanglasan, Bukidnon from SIJ Naha. Daghan kay salamat sa inyong tanan. Of course, kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyong ipadangat o gisend lamang sa ato ang Sincerely Ate Arlene Facebook page. Mga igala, balik taman lamang sa pipila ka painomdom.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
3: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal ng cervical o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waolan of the Resort.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
5: Nang dili magud ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
3: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata, kung naayog gabi ang sambul-sambul o aksan na gabi ang panglantaw o epektido gabi kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Sumakaw sa padaghan, kayong salamat Lian sa musuwat kaagi sa kinabuhi. Lian, nabati na ako ang mga nangagi ni mong pagmahay tungod sa nahitabo. Diligid lalim nga magkargo ka sa mga unsa kaha. Noon sa kaha kung niangkon ka sa imong interes kay Gary, unsa kaha kung gidawat o gisuportahan ni Angel ang inyong pagbati ni Gary o niangkon ka lang. Pero sa imong nahimong desisyon, nakita na ako kung unsa ka kamaayong higala. No, sa imong pagpanalipod sa inyong friendship nga sa karon nga panahon, talagsa na lang nato makita. But pasabot, mas dako kag paghigugma o paghatag bili sa inyong panaghigalaay kaysa sa imong mga personal nga kagustuhan. O ka na timailhan nga ikaw sa kamayang tao, busa maskin man nasakitan ka sa naudlot ni mga pagbati kay Gary, apan, gibawi man kini sa panahon, di ba? Kaya napadulong ka sa imong bana karon nga si James, nga responsable o gimahal ka o kag ninyong pamilya. Once again, daghan kaayo, salamat ka ninyong tanan. O karon kay wa namtay igong oras sa sunod Sabado na sabpuhon. Stand by! Alang sa itong Health Education's Program kauban gihapon si Dr. John Paul Diasis o musunod na dayon si Balong the Great. Sumakaw sa pasangalan ni Ate Arlene Ayon, kini ang inyong boss ng higala, Ate Nova Banyel. Alang sa itong tulumano, Sincerely Ate Arlene, Secret Love Story. Daghang salamat o dalay ko ng Diyos.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.

0: magagamit siya sa NAMS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200 over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NAMS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NAMS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NAMS.
2: Mapalit ang mga produktong NAMS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NAMS Corn Coffee.
3: Isa ko sa NAMS user, nagamit ko NAMS Coffee. Sa akong asawa, nga sa isa ko yun sa mga ubang dating iha, NAMS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape, kay kanadyong NAMS Coffee ang mga gamiton. Pritpus ninyo, dres sa kapangin, libungan or kutabato.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NAMS. Mapalit ang mga produktong NAMS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NAMS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NAMS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NAMS.
2: Mapalit ang mga produktong NAMS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Oh, siyempre, alas sa tuhet, it's your program ng Adlaw Sabado. The first na uba na to, Doc Jan Paul Diasis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Nance Health Education's program.
0: Siyempre, alang sa mga mautana, Doc, i-text lamang nila ilang pautana sa 0917-159-5812. Okay, Doc, doon ay pangunta na nga ni Ate R and Doc Jan. Makakos ba nga di ka makaanak kung ang babae din problema sa thyroid?
1: Yes, Ate
0: thyroid, Arlene. Goiter, tama ba?
1: Yes, Ate Arlene.
0: Nga naman, Doc.
1: Kaya ang thyroid manggot is connected na siya sa reproductive system in terms sa mga hormones.
0: So, sagad sa mga babae nga doon ay thyroid problem, di na siya magkaanak?
1: Pwede siya magkaanak, pero muna siya na maglisod sila. So, swertihan na kung mabuntis sila mga kanans.
0: Uy.
1: And then, medyo bantayanan po kung nagkakaroon ka ng trouble sa imuang thyroid.
0: Mm.
1: It means, halimbawa, nagkaroon ka ng hypothyroidism.
0: Mm.
1: Medyo mababa yung iodine content sa imuhang lawas. Di ba mo na siya yung hypothyroidism? Mm. Ang bukol niya, pagawas ang iyang bukol. Then, sa panahon bitaw na nabuntis ka, ang mas bantayanan, ana, yung ang brain development sa imuhang anak. So, pwede siya ma-compromise. Kaya take note ha, bagsak na yung iodine content ni mo.
0: Mm.
1: So, yung iodine is importante na siya sa brain development sa usa ka bata mga kanans. So, muna siya, pwede siya muluya, muhina ang iyahang memory.
0: Okay.
1: Muna siya mga kanans no, sa pagpanganak na gina-screening na dayon, kanang ginatawag na ito na newborn screening para makita dayon dadto kung naabas sa mga metabolic disorder. So, isa ka niya sa mga pwede makita sa isa kabata kung na ay problema ang inahan sa iyang thyroid, pwede po siya magkaroon ng metabolic disorder. So, metabuana, kung dili siya maagapan, dili diretso ng matagaan o treatment, minus ang memorya sa bata. Medyo, ano siya, slow learning siya mga kanans.
0: Slow learner ang bata.
1: Yep.
0: Okay, Ate R and Doc Jan, o sa may buhaton, parang magkaanak na mi. Siguro mo bisita siya sa Ubigayni.
1: Yes,
0: diba, Doc? Kaya daghan man kayo mahimo kung mo bisita ka Ubigayni. Ania, yung husband, magpa-kuan, magpa-test sa ito, Doc, urologist?
1: Magpa-check po sa iyang sperm count, mga kanans. Diba, sinang masyado lang ka-denial po. Talasa na ba, ang lalaki, medyo yung denial bitaw, medyo ano siya, medyo ma-pride. Dili na to ika-deny sa mga lalaki na medyo ma-pride po na sila, no? And then, talagsa, in terms sa sperm count, talagsa, mahadlok sila, mahibawaan.
0: Di sila gusto mahibawaan, di sila kaanak.
1: Yep.
0: Pero dapat ilan na himuon para makabawas lang usay ang ibuhaton, what to do?
1: Pero na i-country, Ate Arlene, na bago mag-minyo,
0: check daan.
1: Ginapa-check ang lalaki. Kung so, naabay capacity ang lalaki.
0: Naman ko na siya maugod. Murag di, nagid na siya wrong, nagid na. Kaya dapat untagid sa bagay. Karong panahon na murag, wak na may nagpakasal nga murag. O, di ba? Kasagaran.
1: Kung dili ko masipiat, Ate Arlene, naasa sa mga Middle East.
0: Sa Middle East?
1: Yes. Bago sila kaslon ang lalaki,
0: check
1: required
0: daan
1: sa lalaki na pa-sperm count.
0: Kung okay,
1: naay capacity ang lalaki na makabuntis pa siya or dili mga kanans. Kung baga, ihatag yung assurance sa iyang partner na kaya niya na makabuo. So, mga kanans, no, as long as sa mga lalaki bitaw, bisa ino na to, Dok, pagpa-check mangod na ako sa sperm count na nakitaan na below the normal ang iyang number sa iyang sperm. Eh, normal mangod na mga kanans dapat na akay 100 million sperm count per ejaculation. So, kung less than ana mga kanans,
0: labi kadaghan, no?
1: Pero kanang mangod natin, Arlene, sa kadagan sa sperm count ana kanans, importante na ang number sa sperm. Kaya ano man, kaya take note, paggawas bitaw sa sperm, sa vagina sa babae, millions of millions na sperm ang nag-sacrifice para
0: mamatay sila.
1: O, kumbaga, mamatay sila para in-neutralize yung acid sa babae. Kaya naman na sa normal na acid ang babae. So, mo itong mga kanan, sa itong ingon ko, Gina at Arlene, kung magsige silang inom og mga vitamin C, napakataas ang ilahang normal flora, ang ilahang depensa. So, kung muna siya, kung less than a million ang iyahang sperm count, din taas iyang depensa, wala na. Paggawas pa lang, automatic patay na ang imuang sperm cell. So, moto siya, Ate Arlene, na importante na daghan kay para makasulod sila. Muna ingon ba na talagsa na kining sa uban bitaw na muingon bitaw na diretso-diretso na lang nila i-give up ang ilahang life. Kaya tungod, wala nila nakaya yung problema. Pero take note mga kanans, sa paggawas pa lang sa sperm, sa sulod pa lang, no, pagbuo pa lang nimo, millions of millions na nag-sacrifice o nagsalig sa imuha, ang ilahang dreams gi-give up para ikaw mabuhi ka. So muna, naayo diretso na i-give up ang imuhang life. Kay take note, millions of millions na sperm ang ni-give up sa ilang life.
0: Para mabuhi ka.
1: Para mabuhi ka, para ma-fertilize ni mo yung egg cell. Kung kay balo pa lang sila, nadili-day ni mo kaya noon, wala na silang ni-give up. So don't give up. So then it means special ka para sa ilaha.
0: Grabe no. Ilana din history an. Anyway, yes. Ate R and Dr. Usa may pinaka best kaunon para sa mga tao nga dili ko mga anak dayon dok kasi na ko mga pagkaon nga pwedeng buhaton.
1: Okay mga kanan, so of course importante to ganina ingon ni Ate Arlene no, dapat ma-check ang lalaki o babae kay para may bawaan kung kinsa ba ang mas tagaan nato na priority. Kung sa lalaki mga kanans, ang mas nindot sa lalaki na yung kaunan, pwede siya makaon gamay lang na dark chocolate. Gamay lang. Ayaw po palabi eh, ha?
0: Okay, pwede po di ay dok o one glass init na tubig plus lemon.
1: Yes, pwede siya. Nice gapon.
0: Empty stomach pag matas buntag.
1: Mm-mm. So yung empty stomach mga kanans no, na pag-inom nato sa warm water mga kanans plus lemon na gina-increase manggod niya yung fats metabolism sa ato ang lawas. So meaning to say, kung na-increase niya yung fats metabolism, yung flow sa dugo na ito, mga kanans, mas nindot siya. Take note, yung ereksyon sa lalaki, nagadepende na siya kung nindot ba yung flow sa ato ang dugo.
0: O yan, sa pamahaw, ang pwede niyong kaunan is duha ka itlog, gihapon, o niya, kamatis with spinach or malunggay. O niya, usa din ka slice nga bread or pwede ka mag... half cup rice o
1: yes,
0: diba?
1: At Arlene. Then of course kinahanglan po na mo na dapat na kay potassium. Then of course saging isa na po na siya. Then of course kinahanglan po nato na rich in omega 3, omega 6 or mga fat soluble vitamins. So avocado is nice gapon siya.
0: Okay, kuan gid siya dok no, bisag asa gid nga ang gulo. Pwede di kam kaog manok wala lay panit.
1: Yes,
0: basta wala panit.
1: Ang panit mangod napakataas ng cholesterol. Then ang protein, nindot mangod ang protein na naagid kay protein sa imong lawas.
0: Lawas.
1: Kaya take note yung pag-ara makabuo bitaw kag sperm cell, kinahanglan yan imo protein. Kaya kung tanaw na to kung unsa yung composition sa imong sperm cell, protein is isa sa mga makitaan yun dito mga kanans. And then take note, Ate Arlene, ito, isa po naman katawat ah. Kung unsa sa isa mga composition sa sperm cell, na ay gluta.
0: O di ay? So, po ba?
1: Yes. Makatawa ka pero it's true. Isa sa mga ano niya, sa iyang
0: okay.
1: Composition niya.
0: Ay, okay. Pati na yogurt, Doc, best din na siya para sa mga pangpadugang sa imong hormones or pagpa-improve sa hormones, yogurt.
1: Yes, Ate Arlene. Kaya importante mga na siya, nanindot po na nga ito ang gut system, mga kanans.
0: And of course, turmeric, no? Kung doon mo turmeric tea, better ganda siya di ay.
1: Then kung namoy katong oster, nindot to siya mga kanans. Katong mga onsa na tao, katong mga talaba, kanans.
0: Talaba,
1: siya.
0: Okay. Kana,
1: nindot na sa mga kalalakihan po.
0: And kanang before di ka matulog, pwede di ka mo inom gatas nga medyo init-init gamay.
1: Yes, nindot po na siya. No? Then, of course, itong tubig sa butong, nindot po na siya. Kaya napakataas yung kanyang zinc niya mga kanans.
0: So again, sa mga babae nga gusto mabuntis, pwede mo mga itlog, leafy greens, mga kamunggay, uban pa, avocado, tapos mga healthy fats lang ka ng mga olive oil, mga...
1: Avocado.
0: Yes.
1: Siya.
0: And kada bitong mani, dapat dili ilong aghilaw. Nunana ka nindot. Kaya sa mga lalaki, pwede mo mag-isda or omega-3, itlog, saging, walnut. So pwede na niyong kuha niya. Likayan yun ang coronary time is of drinks. Kaya usan mo magkaanak kung mahilig ka aning nga maklas sa pagkaw processed food. Alcohol, sigarilyo, nanahuman.
1: So tama yung uban mo dati early, maingon siya, diabetic mo siya, nakaanak man siya. Diba? Pero kaya na siya mga kanans, no? Pero ang sugar, pag too much na siya, makapahina siya sa numbers sa sperm cell. So muna siya kung medyo luluya po. So naiyo ko yung mga tendency. Okay? And then mga kanans, para sa mga kalalakian na nagaproblema na ubos, gamay ang ilang sperm count pagpa-check nila mga kanans, no?
0: Yes. Urologist tawag na, Doc, no?
1: So,
0: para makita yun.
1: Yes. Muna mga kanans, no, gina-recommenda ko sa inyo, ha, para masigurado, sigurado na to, aside sa gimension ni Ate Arlene na mga pagkaon, mga lifestyle na dapat pagabuhaton, importante po nato mga kanans, no, naagid kita ay supplement to support sa ato ang body system.
0: Yes.
1: Na more specific kung unsa bagyod ang ato ang gusto. Para sa mga kalalakihan, Mega Man Herba Capsule, take one capsule once a day mga kanans. Then of course, Mega Man Gold Coffee Mix. Kinesia is a good combination para mas ma-improve yung testosterone hormones sa mga lalaki, mapa-improve yung number, yung quality sa atuang sperm cell mga kanans. And then sa mga kababaihan naman, continue gyapon to katong i-mention ni Ate Arlene in terms sa mga pagkaon, dako to siya ikatabang kanato mga kanans. Then pero siguraduhan po nato na naapod tayong mga vitamins and supplement to support para ulian kung unsa yung nawala. Para masigurado rin nato na ang sa babae, limpyo ilang mattress, regular ang ilang menstruation, and then every month, makapagawas yun sila og egg cell. So, kung makapagawas og egg cell, taas yung tendency yun na
0: mabuntis. Pwede
1: mabuntis. So, I recommend sa mga kababaihan, first 28 days, take Cervicare, one capsule, 3 times a day. Then, after 28 days, ang pag-inom sa Cervicare, one capsule, 2 times a day, good for 20 days per cycle na lang din siya.
0: 20 days,
1: kanan.
0: Doc.
1: Oh, 20 days per cycle. Then, for more information, pwede mo mabisita sa ato ang NANS Wellness Center, mga kanans.
0: Okay.
1: Ato ang NANS Wellness Center na imutang sa Sumpong, Malaybalay City, Lunes, Hantod, Sabado, abri kita mga kanans.
0: Okay. Okay, Ate Arlene, Doc Jan, taas akong uric acid. Unsay akong inun? William Mahilom of Davao City.
1: Okay, mga kanans, no, uric acid, byproduct kinisiya no sa pag-metabolize sa ato ang mga protein or mga high purine diet mga kanans. Pwede po sa ato ang mga kining mga muscles nato when the time ma-metabolize mga kanans. So Dok, normal ba ni ang uric acid sa atong lawas? Yes, normal kanis siya ang uric acid. Usually, napod ni siya yung mga benefits sa atong panglawas.
0: Okay.
1: Basta within the normal lang siya mga kanans, no, yung uric acid sa level sa ato ang dugo mga kanans, makatabang kinis siya sa pagpalig-on sa ato ang mga kaugatan. Then, nakatabang po ni siya kay para ma-normalize yung acidity. Yung kumbaga na amang gutay normal na acidity sa ato ang dugo na dapat inanigit siya ang normal mga
0: ang problema do kay mutaas sa uric acid labing hingaon kag kanang lamang loob kanang mga di ba mao ni kasagad gid nga makakos
1: mao ni mga kanang sumingon na yung too much yung sobra-sobra sa ato ang body system dadto na mo come up dayon yung mga problema niya or yung mga side effect.
0: Correct.
1: once na sobra-sobra na ang uric acid sa ato ang panglawas i-deposit niya either sa ato ang mga kasukasuan sa ato mga joint mao na ang uban bitaw na after nila mukaon ng mga laman loob mga legumes maka-experience good sila o mga panakit-nakit sa ilang mga kasukasuan mo nang uban bitaw mo ingon na agoy munggos na sad agoy ang arthritis kalami
0: pero ang munggos dok dili pa siya makakos ko imong huluman daan
1: yep Ate Arlene so insa kon siya Ate Arlene no basta importante na akay nahibaw-an kung unsay mga pamaagi kay para to lower down sa mga nitrogenous compound niya mga kanans kabantay mo kanang munggos bitaw na paghuluman nimo kanang gabura gabula-bula bitaw siya so mo na siya yung ginatawag nato mga nitrogenous compound na maka-trigger siya sa pagpataas sa ato ang uric acid. So it means na kung huluman nato na siya 8 hours or 12 hours mga kanans and every 4 hours ginaalis na nato yung tubig niya mga kanans natanggal nato yung mga nitrogenous compounds na maka-trigger sa ato ang uric acid. Kadalasan mong karon mga kanans no yung pag once na mag-prepare bitaw tag mga munggos kung magluto kita diretso na di ba
0: dapat hulum-hulum pod pag baytayin
1: mao na sa una
0: kung pwede huluman o dugay-dugay
1: mao na sa una yung mga traditional sa mga katigulangan mo na diba mag-ingon bitaw na oh magluto ta og maog
0: munggos
1: og munggos oh
0: anang gabi huluman na
1: yep so nahuluman na nila kag ginaano din nila ginapalit-palitan nila
0: one arthritis
1: mo ka bantay mo sa una yung mga katigulangan taas na ilang edad pero wala ka pa nakit ang ilang tuhod kaya pa mo adto bukid kaya pa nila mupasan nila kay tungod wala tod sila kahibalo sa medical explanation with regard sa paghulom-hulom nila pero dako ang benefits na nakuha sa ilang panglawas o kinisya usa sa mga maayong mga kumbaga mga pamaagi ay para makontrol yung uric acid sa iyahang mga pagkaon para dili ma-trigger kumbaga
0: okay
1: so sa mga pasyente na naay mga taas og uric acid balikon ko UAID herba capsule dako kayo ikatabang kinisya makatabang sila sa pagpaluwar sa uric acid sa sulod sa ato ang panglawas kaya ang uric acid pag sobra siya i-deposit siya sa ato ang joint or pwede ipagawa siya sa imuhang pag-ihi. Mm-hmm. Unsa bang imuhang gusto, madeposit sa imong joint or iihi lamang nimo ang imuhang mm-hmm. uric acid. At the same time, na-enjoy pa nimo ang mga pagkaon, mga lami na taas og uric acid.
0: Mm-hmm.
1: So ang ato, dadto na lang kita sa na maipagawa sa sulod sa atong lawas pinaagi sa pag-ihi. Mm-hmm. So isa sa mga makatabang para dili madeposit ang mga uric acid mm-hmm. sa atong mga kasukasuan og sa atong mga joint,
0: okay.
1: Take UAID Herba
0: yes,
1: Capsule.
0: UAID,
1: so pwede imno nimo 2 capsule every morning mga kanans kung ano gid siya kumaga problematic yun ang imuhang uric acid mga kanans. Okay, balikon ko UAID pwede imnon 2 capsule every morning. Pero kung dili ra makayo kag sakit imong tuhod for prevention purposes lamang siya, pwede ra 1 capsule once a day.
0: And ayo kalimot gud 6 to 8 glasses of water.
1: Yeah.
0: Kaya mo gid ako ikatabang gid ilabi na ang problema is pareho gid sa taas ang imong uric acid level.
1: Yes, Dr. Arlene. And then kanang 8 to 12 glasses of water per day din gina-recommend ko ha, dapat dili mo magsige inom og tubig na bugnaw. Kaya ang tubig na bugnaw mga tanans, isa gid siya sa hinungdan nga na nag-deposit, nagagahi ang mga cholesterol o uric acid sa sulod sa ato ang panglawas. Mas lindot yung room temperature lamang na water or katong warm water mga kanans.
0: Okay.
1: Yung medyo bugnaw-bugnaw, i-prefer ko lang na siya when the time na mo inom ka o mga fruit juices or mga vegetable juices. Dato lang na time mga kanans.
0: Okay. Ate Arlene and Doc John, gusto kong mabuntis. 4 years na mi sa akong live-in partner. Pero wala paghihapon mi nagkaanak. Unsay angay buhaton? I'm legend.
1: Okay mga kanans, nung kiniba, problema sa mag-asawa. So, dili na nato, pwede
0: both
1: na.
0: Both siguro dapat ang magkuan. Iman, ang lalaki mag-mega man, of course, ang babae cervicare.
1: Yes, Ate Arlene. Uh-huh. So, kinangla na to na ma-examine ang lalaki man o ang babae. Sa mga kababaihan, mas dali man sila ma-determine mga kanans. Isa ani mga kanans, so dapat normal ang ilahang cycle. Then, of course, every month, ginadugo sila, then limpyo ang ilahang pagdugo. So, nga, kung naay mga changes, naay mga abnormalities sa ilahang pagdugo or irregular ang ilahang cycle, mga kanans, ina-recommend ako na mag-inom sila og Cervicare Herba Capsule. 1 capsule, 3 times a day, good for 28 days. When the time na okay na, normal na ang iyahang menstruation, ang iyahang cycle, okay na siya, mga kanans, pwede na lang dayon imnon ang Cervicare 1 capsule, 2 times a day, good for 20 days per cycle na siya, ha?
0: Uh-huh.
1: Kaya para, kung purpose mangod na ito lang, para pagpamintin sa pagpangitlog na sa mga kababaihan.
0: Ayan.
1: Para na po sa mga kalalakihan, kung dili hassle sa imo mga kanans, mas nindot po doon na magpa-sperm count. Kaya para may bawaan po na ito. Kaya ba, sige na ka dumbol ni mo imong asawa, din ikaw mismo, di ay, wala day buhi na sperm.
0: Okay.
1: Diba? Ano day? Luya day ang imuhang sperm, mga kanans. So, kinangla na ito.
0: Okay, 4 years na niya silang kauban.
1: Yes, Ate Arlene. So, muna mga kanans, na makita po na ito yung sistema sa babae man or sa lalaki, kung kinsa ba ang na-diferensya, kaya para matagaan din na ito na exacto na treatment, mga kanans. Pero kung nakita na ito sa laboratory ni mo na ay buhi or na ano lang siya, below the normal lang ang imong sperm count, then luya lang imong sperm count. Ang importante na ay buhi na sperm count. Ang importante, nag-produce ka og sperm. Kay kaya raman nato na siya na mapalagsik ang imong sperm, mapataas ang iyang endurance, maipabalik og healthy, og mapabalik og kadaghan ang imong sperm, mga kanans.
0: Okay.
1: So pinagi lamang sa pag-inom sa Megaman Herba Capsule. So, Megaman Herba Capsule makatabang sa mga kalalakian para mas ma-improve ang production sa iyang sperm cell, mga kanans. Then, masigurado na to na mas healthy ang iyong matag sperm na imuhang ginagawas, mga kanans. Then,
0: okay.
1: Of course, pwede po din mo sabayan o sa ato ang Megaman Gold Coffee Mix. Kay para sigurado na lagsik ang panglawas sa mga kalalakian. Then, kung naakay tayo, mga kanans, pwede ka mo bisita sa ato ang Nans Wellness Center. There is a Sumpong Balay-Balay City.
0: Okay.
1: So, ana ko diya, MWF, mga kanans.
0: Okay. At early and Doc Jan, taga Lana del Norte ko. Kung ako'y kwarta, ako'y lang paliton, kapigid o Nans o UAID o Cervicare. Ang akong bana, 62 na yung edad, panday ang trabaho. Matingala mi kay dali ra siyang maluya, labi pa kong mabulan siyang init. Unya, dali ra kay siyang ubhon. Weak na yung immune system, Doc.
1: Okay mga kanans, no? Sa edad niya is 62. Diba? Sa mga kalalakihan, dili na to ikadinay. Pag naanay mga edad-edad, bumabagsak din yung mga hormones sa mga lalaki.
0: Labi na nga panday ang trabaho, bugat, Doc.
1: So then, init pa kayo mga kanans. So kumbaga yung testosterone hormones niya, medyo minus na, medyo luya na siya. So in terms sa mga endurance, sa iyahang ano bito, ang iyahang strength niya, mm-hmm, makitaan na gid niya na medyo muhina na siya, namuhina.
0: Okay.
1: Kini siya tungod sa nagkakaroon ng mga changes sa iyahang hormones.
0: Okay.
1: Kini siya is dalapod sa iyahang pangidaron, mga kanans.
0: Mm.
1: Pero kaya nato na siya, mga kanans, na ma-minimize yung aging impact sa ato ang panglawas.
0: Mm-hmm.
1: Diliraso na tungod na nag-edad na tag 50, nag-edad na tag 60,
0: mm,
1: then yung mga normal na activity dili na nato makaya. Kaya dagan pa man diya ng mga 60 and up diya, kusgan pa man kayo, dagan pa man ng mga 70 diya, pero still yung strength nila dili ika-deny na kaya pa niya na mu-endure sa mga activities, mga kanans. So I recommend sa mga kalalakihan na kung ikaw makabantay na medyo ni minus na ang imuhang kusog, dali nakakapuyon, dali nakamagluya sa panahon sa imuhang trabaho, try sa pag-inom sa Megaman Herba Capsule. Makita nimo yung kabag-uhan sa imuhang panglawas. Makita nimo ang imuhang kusog na mas nibalika sa batan-on, mga kanans.
0: Okay.
1: Then mas makita nimo sa imuhang trabaho bitaw na panday, mga kanans. Makabantay pati ang imuhang mga kauban. Tingala na lang siya na murag naglahi naman siya, mas nikusga naman siya. Kay tungod ka na siya sa imuhang male hormones na enhance siyag balik, mga kanans. Balikon ko, take Megaman Herba Capsule, one capsule once a day. O pwede po din mo sabayan sa Megaman Gold Coffee Mix, mga kanans.
0: Ati Arandok dyan, okay lang ba, Ati Arandok dyan, nga maligo sa dagat bisag doon ay menstruation?
1: Okay, mga kanans, no, ang ato amanggod na ginatagaan yun, mga kanans, no, na kung pwede, during sa imuang menstruation, mga kanans, ayaw lang sa yun o ligo, mga kanans. Kanang
0: labi na kung
1: first
0: dagat
1: day yun, mga kanans.
0: Oh.
1: Kaya kung tanaw na ito, mga kanans, no, yung activity sa sulod sa imuhang matres. Ang imuhang matres, mga kanans, nag-dilate siya. Kanang parang gabukad siya ba? Gabukad siya ang sulod sa imuhang matres. Kaya ang purpose niya, gusto niya na i-push, ipagawas yung mga dugo. Para mo to ang imuhang immense siya, mga kanans. So, meaning to say, kung maligo ka, mga kanans, ang temperatura sa tubig, bugnaw ba ya? Di ba? Kay tungod bugnaw.
0: Kung dagat po, Dok, be sure nga limpyo.
1: Yep.
0: Oh.
1: So, kay mawala siya, mga kanans, no?
0: Basig magka-infection pa hinoon.
1: Isa po siya, mga kanans, kay tungod bangon na open na ang iyang cervix in that time. So, balikon ko, mga kanans, no, ang sulod sa iyang matres nag-dilate. So, nag-open siya para ipagawas. Karon, kung ligo ka, bugnaw ba ya siya? So kung bugnaw siya, unsay epekto sa bugnaw? Constriction mo, kubol. Naay tendency na dili mo gawas ang dugo, mga kanans. Dok, what if dok kung warm water, medyo maligamgam na tubig ako ang iligo? Yes, okay pa na siya, mga kanans. Wa may problema, basta mag warm water o katong hot shower bitaw, mga kanans, okay na siya. Kay ang warm ang good or hot shower, mga kanans, makatabang po na siya para mo dilate. So meaning to say, dili nato siya i-counter yung kuunsa yung sistema sa pagpamens sa usa ka babae. Then after lang yun sa inyo ang pagligo, mga kanans, ayun lang itkalimti ha, kung maligo yun mo o warm water or mag hot shower mo, mga kanans, haplasin lang dayon og non-slenement oil. Kaya take note, open ba yung mga pores ninyo, mga kanans? So haplasin lang dayon og non-slenement oil ang imuang puso, ang imuang baywang, mga kanans. Okay? So after ano, mga kanans, ano na dayon, make it sure lang na dili ka mahapak dayon sa hangin, ha? Kaya para at least malikayan pa nato yung uban ng mga komplikasyon. Sa ako, pwede ka maligo, depende sa klase sa water.
0: Magbutang og tampon, magamit og tampon. Para maka-cover man lang. Pero dali ra, dili magdugay.
1: Amo na siya, mga kanans. So when the time na mag-mens ang babae, mas nindot na ipa-free lang gina siya na ipagawas. Pero kanang ibutang bitaw na isangal para dili, ano, that is not good, mga kanans. So dapat free lang gina siya na makagawas. Dili siya makakause na maka, ano bitaw siya, makapabara na dili mo gawas siya, mga kanans. And then, kay para nindot ang paggawas sa imuhang pagdugo, mga kanans. Para walay dysmenorrhea, try ni mo take og cervical. Makita ni mo yung difference, mga kanans.
0: Yes.
1: Sa before and after, sa wala ka niinom, then sa pag-inom nimo, makita nimo yung difference. Lahi ragyod ang masinatian nimo, mga kanans. Mo naingon ba na sa mga kababaihan, sa una, sa wala pa sila nakainom, bisan sa ilang pagduklyok, pigado. Okay? Sakit ang ilang paminaw sa ilang puson. So after sa nakainom sila og Cervicare, nakabalik sila sa ilang trabaho mga kananas. Dili nila ma-feel ang pain. Kung naan sila ma-pain, tolerable la kayo sa ilang mga kananas.
0: Okay. Pwede mo naman tayo kong oras sa itong Health Education Program ni Adal Sabado. Hangtod na lamang mga Lunes po ho and samang tag na sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS o UAID. Ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course, mga ka-NANS, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule. Kaya yes, para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga ka-NANS, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mo kini karon, ana-ana karon, ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga ka-NANS. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya meron naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga ka-NANS, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga ka-NANS. Or kung baga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. So, Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natin Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga ka-NANS, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga ka-NANS kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga ka-NANS. Pwede imnon 2 capsule everyday mga ka-NANS.
0: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinahanglan gikas sa estudyante bangon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan dili basta-basta nang mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga ka-NANS, ang makainom kita og coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits sa atong panglawas. Sa ato ang NANS Corn Coffee, mga ka-NANS, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga ka-NANS.
0: Okay.
1: O, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga ka-NANS and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga
0: and ka-NANS. And syempre ang atong NANS Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, NANS Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, mga ka-NANS, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Maayong adlaw mga ka-NANS. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong NAS Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa NAS Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nance Coffee and Remind Choco Mix Jr., ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nance Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsend sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa Messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cellphone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cellphone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Bonanza Season 7.
4: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
5: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
6: Where?
5: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto. Bali.

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Pag-ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidyo na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa Biyaheng Ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagid kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
6: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan!
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
13: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Marie, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Marie, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Marie.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Marie. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Marie. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Marie? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na Junjun na niya, Marie.
1: Salamat kayo, Marie, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness every day. Beauty.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniya na ang makalingaw na programa.
2: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, aniya na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta ang mayong pagpaminaw kanin, John Tanam? Welcome na sa Dres Program Maskurin Mau Balong Dagoy. Ah, kumusta, kumusta, og? Maginaot lang ta nga naamos kadasig. Og kapis kay may galas panlawas. Adlaw karong Sabado. Ah, adlaw karong Sabado, June 27, 2026. Mga kurimaw. Oy, atong tigmo, 1,600. Wa kay pulos kun wa ko. Wa pug kay pulos kun wa ka. Pabuto sa may gala atong gandam karadlawa nga nasa jod bag ka mo. Okay? Onya atong unang ligaw-ligaw may gala. O pabutang duha para makumplito, mga kurimaw. Magsugod na ta, dito sa ito ang pagpanaguman.

0: que Brian está más aquí.
1: Ay, ya.
0: Más aquí.
1: Ay, ya.
0: Dito may gala sa mga tubag, sa to ang ating mo. God bless kayo malang tubag kay Higugma ako. O kay Higugma on masab ikaw, kuman usab ikaw. Walay pulos kung wala ka. Wala kay pulos kung wala ko. Eric Sikatuna, Street Cebu. Kumusta mga taga Sikatuna Street? Lawang ang tubag kay Higugma sa usak-usak. Okay, Eric Yapon, Sikatuna Street Cebu City. Kumusta dia? Ay, kumusta, kumusta? Kurimaw. Aga, nang tubag sa imong tigmo kay helmet. Lito ng Balamban. O sa may binisaya sa helmet ba? Ha? Sound sa utok. Huwag na, pag utok lagi. Pero kung tanaw ni mong awak kay utok ay napag helmet. Aga, ang tubag sa tigmo kay maestra o estudyante Alfredo Cosi Poblacion Tabuilan, Cebu. Ayan. Aga, nang tubag Napkin Litos Balamban Pio to. Nainigong sugwa purong sikan sikanhan ng napkin. O, imura na labahan pabukalan ibuta o sinupin nga transparent. Oh, tagdusa.

pag-iapon na. Ha? Wa ay pag-iapon. Dayon na. Law tubag kay iniduro na. Dito gapos balamban. Aga. Tubag sa imong tigmo habol na nung. Dito gapos balamban. Aga. Ang tubag tigmo lang kay ngipon og lagos. O pipi ni. Lagos. Kanang lagos nga. Ah, mura gabayulit. Bantay mo na ba? Akong tubag lang kay managsuan ka na wala kay. Pulos kong ako kay pulos wala ka. Kay magsumbagan ay. Aka na sila kung unsa ilang mga problema. Gikan nililisa. Abukayan Balamban Cebu. Piotr. Labi to yung nga nga managsuon, no? Mag-unex ng bagay. O ba, nagnigbasay, pinuspusay. Dinong gabay. Agalon og trabahante. O gikan daw kang bensa. Valencia Negros Oriental. Og ang zero nga way pulos ipatong sa zero. Sa zero nga way pulos mahimo og utso. O nanay pulos. Ben sa Valencia Negros Oriental. Pio Otor. Huwag mang gapon na ipulos. Huwag di ka magmigaman. Huwag maotso. Kuya akong tumagtig mo kay Caldero na Ogway Caldero. Huwag yun pulos tata o malabugas. Na may rice cooker. Og balong akong tubag. Anang imong tigmo kay nanabako Lomboy Ogorok Tabako o Felix Amlan Negros Oriental. Dayon tubag lang kay sinina. Kay wala tao, wala po sinina. Tata ng malabugas. Piotr. Asa man ang malabugas na pitaman ba? Mala ang bugas. Dili basa bugas. Okay, direto may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Toto sa Mabinay. Ang nag-uya may gala nga balong og tikla. Si tikla, tikling kayo, niwang kayo. Tikig long. Ah, murag buros nga lingkulong. Oy nga nung kaingo mang kanaday. Na may galihok-lihok sa kumtiyan. Na, unsay na. Bitok, no? Itanawag ko ng lawas mo, bitokon. Bitok, ron na iya. Gibitok. Oy, mayroon pagpuminos mga gibitok. Matay po ng bito. Mugimok mga yun. Mugimok mga ning kigwa. Ha? Pero itong, yung doktor din nga. Uy, mo ni pungango sa imong bana, miss. Gamay yan eh. Yung nga po ning, yung we have, da, mugimok mga ning bito kigwa, dok. Kana pagka, hiwid-hiwid, mga ita pag, mugimok ang kigwa. Na lagi. Aga balong. Akong tubag. Anak long kay Auho. O ni Manoy sa Lusong ni Inday. Bula taga buhol ni Auho man. Aga balong tubag. Simutin mo kay Applies Lotgardo de la Victoria, taga si Katuna Street, Cebu City, Barangay Dayas. Ayan, kumusta mga taga Barangay Dayas? Dua kasero, amon ni siya kanina. Kisala ilabay. Og tubag nung dato og pobre bin ng Negros Oriental. Uwa ay paghihapon. Tubag nung kay short hand o long hand sa Rilo Timyo ng

Bag balong kay kalag og lawas o sa may pulo sa lawas o walay kalag o gikan daw kang France ng Medellin, Cebu. Kumusta mga taga Medellin, Cebu? Niya pa yun balong akong tubag duha ka tao nag-atbang o gaba sa kahoy. Gilaras nagpuli-puli og handos si Arsenio Padayaw from Bakay, Minglanilla. O kumusta mga taga Bakay, Minglanilla? Kamot og mga tiil from Julita Suficiencia, Cebu City, Philippines. Pembalo ang tubag kay Gisaad. Wala kay Koy Pulos. Kung wala kay Pulos, kung wala ko, gikan ni Eric, si Katuna Street, Cebu. Oho, dahil pang tubag, tugon-tugon. Wala kay Pulos, kung wala ka. Wala kay Pulos, kung wala ko. O Eric, si Katuna Street, Cebu. Di, pagyod. Tubag, kalag, uglawas, kabasa na kuha ni ganiya. Francisca Daguhoy, Medellin, Cebu. O, ganang lawas, ganiwa, may murag kalag. Ah, di ba? Kanang niwa, murag kalag. Long tubag, yatig mo kay. Ano ni? Okay. Long tubag, nakuha ng tigmo ni mo kay bullpen. Og papel. Yo, tour. Wa ay pagigyapon. Wa pagigyapon nagkasagtugtumag. Lang tumag anak kay. Plato o kutsara. Gikan daw kang nani sa buhol. Kumusta mga taga? Mga taga buhol. Og akong tumag. Long anang imong tigmo. Ang tubag anak kay Sirens og Dambal. O gikan daw may gala kang Jeffrey Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Og balong tubag na ko anang imong tigmo duyan. O, pikas-pikas lang. Kay og di mahigot ang usa, di jud na magamit. Kinahanglan duha jud mahigot. Piotr! Gikan daw kang Jose may gala sa Dumaguete. Kumusta man mga taga Dumaguete? Ha? Kinood? Ha? Number one? Ha? Og... Long tubag kay ligid sa motor or bike. Gikan daw kang Juanito. Bugo Cebu. Kumusta mga taga Bugo Cebu? Akong tubag long. Bala og pusil. Gikan daw may gala kang Dayang Sikihur. Kumusta mga taga Sikihor? Piotr! Piotr! Okay, padayon ang tamasaligan. Dirisito ang pagpanaguban. Kabaw og daro. Tuto sa mabinay. Kumusta man dito? Og... Long akong tubag anang tigmo ni mo kay Chinilas. O gikan daw kang kuy-kuy Dumaguete. Uwa ay pagyapon. Piotr. Og balong akong tubag anang imong tigmo kay Sudan og Kanon. Gikan daw kang Joey Buhol.
Kumusta man mga taga Bohol? Okay, dito may galas lain pang Pasiaw. Gikan daw kang Juliet, may galas si Kihor.

0: Kines Balo, may gala nga batang estudyante sa elementary. Domingo pa lang or anang gabi eh, may gala. Gisuloob niya uniform atuban sa amin. Ang sahod ka lang. Gisuloob ko mag-uniform nga gabi eh, paman karun. Ugma pa malimong klase.
1: Ako ramang itistingan na yung mo ipik ba?
0: Ano sa'yo mo ipik?
1: Di ba ka nang kasalanan na yun niya? Anang gabi isukod-sukod isuloob niya iyang trahe di Buda, di man ko nang madayon ang kasal pagkaugma.
0: Ano sa'yo connect?
1: Kung basin po di ay wala may klase ugma. Basin na yung mo ipik.
0: Okay, ang kaslunan og isulob ng trahe di Buda ng gabi eh. Di man daw madayon ang kasal pagkaugma. Sulob po ba yung uniform?
1: Basi na yung di may klase ugma. Dipinda man ko na si Epic God.
0: Dipindi rin na si Epic ya. Hello. Okay, long tubag na ko. Anang tigmo ni mo kay positive o negative sa kuryente? O undo ko na may galas buho? Luon buho? Kumusta mga taga Luon buho? Okay, ikaduhang lingaw-linga may gala o no? O one? O pabuta may galang uso na lang. Ha, para makompleto mo. Ha, usa na lang. Doon, namin hatag na ako. Ha? Long akong tubag. Anang imong tigmo? Ang tubag, anak kay Kutsarag Tinidor May Buhol Computer. Wap aga po. Og ang akong tubag tubag na kulong kay sapatos walag tuo. O muna yun nga buy one take one. Palito ni mong wala pagkapin ang tuo. Palito ni mong tuo pagkapin ang wala. Og akong tubag long sa imong tigmo kay adlaw o gabi pyo wap agi hap long akong tubag adlaw o buwan po niya ha o gikan daw kang tim-tim sa Cebu. Kumusta man si Butim? Aga, ang tubag long. Anang imong tigmo? Ang sani? Dalunggan o cotton buds?
1: Ay nga naman kagway cotton buds. Pwede man ang kutsarang gamay.
0: Dagan pagsuot? Botones o uhalis? Jing! Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Wa ay pagyapon ba? Ha? Wa ay pagyapon? Long tubag. Pusil og bala. James sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Pioto. Wap agi hapon. Wap agi hapon mga kurinaw. Og long akong tubag sa imong tigmo kay panty og bra. Pwede ra magmamante kadi magbra. Pwede ra po ganig magbra kadi mamante. Depende ra kuno nimo. Okay, padayon ta may gala masaligan. Long akong tumag. Ngipon og toothbrush
1: O gikan dagang Catherine. Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Ha? Mayong pag paminaw ninyo. Og balong. Ang tubag anak kay sudlay og gunting. O gamit na sa barbero. Ayan. Na may kuan karon sa una gunting-gunting. Karon kinaan na bitaw ka na ang sitawag anak. Na bitaw mo ragni.

Bag. Nakulong anang imong tingo. Ang tubag anak kay balas og simento. Piotr. Uwa ay pagyapon. Og akong tubag balong sa imong tigmo, sapatos og medyas. Wa ay pagyapon bay. Akong tubag balong kay rider og traffic enforcer. Piotr. Oy, kanibito mga enforcer, may gala nga og maka impound og motor. Oh, pataka lag butang sa karga, mga garas na. Huwag mo kabalog. Pilay presyo na, unya. Huwag ikan pag down. Inutang pa. Monthly, tubil, maintenance. O, unya, inyurang garas-garasan pag impound. Palibahas sa inyo, ha? Kagang-kagang na inyo. Ha? O, kabantay ko, anabay. O, pag impound la karga, pada pasandig dito sa kuha. Palibahas sa ila, kagang-kagang. Poros na garas, poros na buak. Diba? Diba? Aga, balong. Akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ayan. Tanod og dagom. Gikan daw kang lean. Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan? Pio to. Aga, akong tubaglong. O, sa imo ang tigmo kay mata. Dito ano, huwag mabuluhog ta ba? Mabumurag ko ang ikibay. O, huwag din ito kompleto ang mata. Ha? Isa ito mabuluhog pikas mo. Lahi ragyot. Mora bitaw guan. Kuwang ba? Kuwang yun. Balong, tubag na ko ang imong tigmo kay ATM o ATM machine. O, gikan daw may gala kang Juvie Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Wa ay pag-apon dito may gala sa line pang pasiaw. Gikan daw kang Alfredo may gala sa Dumaguete. Kanang bayhin? Oh, bisan pa kay calculator bay. Digid ko sulba kung unsa ka kapoy niya ko ang gibati bay. Unsa? Bisan pa calculator. Digid ko sulba. O unsa niya kung kakapoy gibati na ko. Unsa may gibati ni mo di? Kabati sa kong naong ba? Buangan niya, naunga. Giyon sa mga pagbuhat, akong nanig tata. Wa man nila tarunga. Dito, no? O, kamupod nanay og tatay, tarunga po niya buhat. Unsa man yung uon mo? Log akong atubag anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anang ay bala og pusil. Oh, bala gyapog pusil bay piyo to. Wap agyapon. Aga akong tubag. Long anang imuhang tigmo. Unsa ni? Ang tubag anak kay silhig og dustpan. Oh, gikan daw kang clear Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Ha? Kumusta man mga taga Buhol? Darita may gala sa tuang nasa iyo at baka mo. Nasayod ba mo mga silingan? Smallest prime number. Oh, ang gitawag de may galag smallest prime number, mao kuno may gala ang number 2.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack. Atong paminawon si Maricel Canoy, 49 years old, taga Astoria, Cebu.
1: Ako si Marcel Canoy, taga Astoria, Cebu, 49 years old. Sa una, dahan bigibate. Nahadlo ko sa kasing-kasing, kong kidney, kay makulbaan ko. Kanunay gahot akong dughan, mutaas din akong creatinin. Sukad na mindin ko, ugnan sa GUED, kadaho maragin nagpamahuin nun. Kaloy ang diapod, 10 years na ko nagmintin, wala nagi ko nasakit-sakit.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Seryoso kining hisgutanan sa Civil and Family Code sa Pilipinas, usa sa basehan sa annulment of marriage kung si Mister dili na mubarog tungod sa daghang rason sama sa impotency, erectile dysfunction, prostate problem ug uban pa. Barug kalalakinan, ani ana ang hinagiban alang sa tanang laban. Mega Man, mutabang kaninyo. Dunay katapos mo regulate sa blood flow sa kaugatan. Mega Man, ang hinagiban sa pagbarug sa tanang laban. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo sa ligan. And doon ito ang pagpanag-uban mga kurima. Lang akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anang balong kay wala og tuo. Wag tuo ko no. Wag right. Og wag left. Yotor di apayod pana og bala o gikan daw kang dyan asa Mandawi. Kumusta mga taga Mandawi? Mayong pagpaminaw niya lang akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anang kay kabawg daro Yotor uap aga po. Awa pag-iapon masalingan og balong. Ang tubag anak kay interior og ligid Piotr. Uap agabo.

0: Trin Ogrilis Piotr. Okay, dito rito may gala slide bang pa siya. Gikan daw may gala kang gikan daw kang Jun sa Bugo. Kanang bayhin. Oh. Kanang uya ba o kining kining kabit og asawa ba? O nga naman sab. Ang kabit ba kay murag ipakasama bito sa ilim nun? Murag beer. Ano man? Magkadugay kay magkalami. Ang asawa di ay. Ang asawa murag magtuba. So man, magkadugay kay magkaaslong. O sugot mo na mga asawa. Balos pa din mga asawa. Da, kamo mga bana. Ah, murag yapog tubo. Nga naman, ang kabit kay lami kay pang-uson. Ang mana kay wala may pang-uson. Kabalo siya. Dala, sige, padayo. Tapos again, katapusang ibilin. Sa Kurimaw, numero 8. And number 8. Wata oras, salamat kasi pagpaminaw. Sa Lunes na Sampuhon og Happy Weekend.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Balita.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Usa, duha, tulo, pat lima!
2: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
7: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
8: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
9: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapang inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
17: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
14: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
17: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo anak.
18: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko katamata ba. So, di gito sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na which is bulan kapi na. Ana pa lang gani ako ang paggamit. Naana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og mamanhod ako ang tiil. Tapos hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na ipikto. GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
4: Sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
11: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: DYRD, kinaham, kanunay, kanunay.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Kainom ka o dito ang sa'yo mandit. Gisul na yan, gini mo.
5: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay pres ko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ang radio program Democracy in Action maoy mohusay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon, nagapalibog sa katawhan. Usayon sa in-depth commentary and analysis ni Radio Commentator Bob Galero, ang Democracy in Action Radio Show na mugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD Worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan o kinabuhi ni musunod: Island City Mall, Alturas Mall o Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation, nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park & Go Big Shop, nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dinhi sa Tagbilaran City, Kalungsuras, Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi Butika ng Bayan, naimutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sangang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Alturas. Sa Galyares Street at Bang sa Ramiro Hospital, Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa Dalan CPG East Avenue at Bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine. Garantisado quality medicines at affordable prices.

Democracy in Action. Kini ang inyong higalas kanginan si Bob Galero, makiguban kaninyo sod sa 30 minutos. Tuki kita sa mga kasikas karon sa panahon. Welcome, welcome sa Tolmanon Democracy in Action. Adlaw kita karon nga Sabado, Hunyo 27, 2026. Atong kauban diri sa Burga Center. Ato ang barangay kagawad sa Dao, Engineer Jerry Cajes. Ato mga pagtibaya sa ato mga radio listeners, ato mga online viewers, mga bulanon, mayong

0: sayong kahapon noon diyan ninyo? Ah, kumusta? May mga pagka-uan-uan diri sa Tagbilaran City. Kumusta sa iyong lugar diha? Mas maisap ni nga bisitaan tagpanagsag-uan ba? Para nga mabugnawan ang ato ang palibot. Ah. By the way, ato sa tibayaon din eh, atong i-shout out din eh. Ang ato ang birthday boy, si kanhi konsyal sa Tagbilaran City, Jonas Rebel Katso. Kanselor, happy birthday! Asa makaroon na Manila ka? Ang ato ang majority floor leader sa saguniang panlungsod. City Councilor Jose Floro Plong Plong Bonalca Prengka. Maying hapon ni mo, Councilor Plong Plong. Og ni Director Jose Floro Ringka. Director, maying hapon usab. Director na to ni Stisda sa Bohol. Atong City Councilor sa Tagbilaran, si Idi Borha og si Councilor Tim Butalid. Maying hapon usab diya kaninyo. Ato pa di shout out din ni si My Son Lisboy Risbol. Alias Arob Bebe. Arob, ano sa ba ang lubong ni Mayor Biole Reyes? Doon na ba kay information diyan ano sa ipahaluna sa iyang katapusang pahulayan? Ang ato ang suod nga amigo, suod na to nga amiga. Si Mayor Biole Reyes. Atong pasubo usab ni Mayor Reyes mga igsoon, Kustan Reyes sa Ubay. Boss, mayong atong ipaabot diya kanimo ato ang condolences sa pagtaliwan sa imong pinanggang kapikas si Mayor Biole Reyes. Mga igsoon, kumusta nga ang inyong mga lakaw riha? Unya, ato pong i-shout out din ang taga Lobo kay magbispira sila ugma. Advance sa pipista mga kapatid des Lobok. Atong higala niya atong kanhi mayor nga si Leon Kalipusan. Board member Greg Hala. O si Mayor Raymond Hala usab mga igsoon. Apil si Vice Mayor Helen Alaba. Advance sa pipista ninyo. Karong ugma pohon eh, Domingo o Lunes, 28 o 29. Unya dito usab sa Inabanga, advance sa pipista. Pizza 29 o 30. Sunod man sila makiksunan. So, happy pista ninyo. Lobok o lungsod sa Inabanga. Mga igsoon, ang talk of the town karon. Nawanay ang impeachment. Ang impeachment ba ni Vice President Sara Duterte, murag na sideline eh. Humani buto ang pinusilay magkaisyon ng shooting incident dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Bisag asa kang iskinita riha, coffee shop, mga karinderiya, aring mga tapukanas mga tao. Ang shooting incident gyud nga nakaangin sa tulo ka kinabuhi sa mga minor de edad nga mga estudyante. O kadtong pila to 30 kapin ang nangaangin makaigsunan nga sama tong uban, ang uban to na kadosmo kay laliman kag pabutos armas di puwego nga pungasi itong bala. Ato pang i-shout out ni atong classmate ni sa Central Visayan College dito sa Agna. Nga usa na ni ka Australian na national Cesar Tan. Bayang hapon ni mo Cesar diya sa murag nakas Oslo Norway ron. Okay, mayong palis diha. Mga Ikson, ang naitabo dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Mautoy naka-ukay ba? Naka-ukay sa atong katilingbanong Pilipinon. Wa ni paabot sa mga kaigsoonang Pinoy kining maong pagpamusil ditong dapita nga gihimo sa mga minor de edad nga mga estudyante sa maong eskwelahan mismo. Katorse anyos o katong 15 anyos. Daghan kaayong mga marites, daghan kaayong mga kaigsona nato nga klase-klase silag mga opinion ba. Dunay mga abogado nasa akadem o kita mismong lungsuranon mga igsoon. Ilabi na neining balaod karon nga naghatag ba og liwe neining mga minor de edad nga way tulubagon sa balaod base sa Juvenile Justice System and Welfare Act. Diin ang author nining balaora mga igsoonan kinisi Kiko Pangilinan. Kiko, naunsa naman imong balaod, Kiko? Juvenile Justice System and Welfare Act. Diin kining balaora mga igsoon nalati diha nga kato nagpaniigon og jis ngadto sa 15 anyos. Pre kini sila sa mga criminal liability. 15 down. Way tulubagon ni sila makaigsunan sa krimen nga ilang gipanghimo. Mao nga nisyagit ang mga Pilipinon karon, ilabi na. Kadtong mga ginikanan nga nasakmitan ang ilahang tulo ka anak. Kadtong mga ginikanan ning tulo ka mga anak mga estudyante nila nga gi pusel nining 14 anyos mga igsoon. Og tuwa pa ay nga samad. Nga tuas mga hospital. Kay kining balaura naghatag ning social problem. Gipahimuslan kining balaura mga kapatid niining mga sindikato. Grupo sa mga tulisan. Grupo sa mga tigpamaligya. Tig-supply nining mga epektos kon syabo. Gipang-recruit nila ang mga batanon. Nag-edad sa 10 ngatos 14-15. Tungod sa rason, ngawa sila'y criminal o civil liability mga isoon. Kay polos lagi mga minor. Ni mga batanon, girecruit ni mga grupo ha. Ilang gi-indoctrinate nga kung madakpan mo sa mga otoridad, buhian mo, libre mo, gusto. Kay way balaod nining atong nasod nga magpapriso ninyo. Kay may nga minor di edad mo. Mo na daghan kayong mga krimen nagpahitabo karon. So mao ni makaigsunan nga ang ayan nga kining balaora iripaso ni. Dayag na lang nga ni atong usa ka senador nga si Robin Padilla has intimated to file a law. Upasaka daw siya og balao dito sa Senado nga ius-us ang edad nga gikan 15 ngadto na sa 12. 15 to 12 year old nga kanang nag-edad og 12 patak paata pa taas mapail na nagkaso dito sa korte kun unsa man ang ilahang mga krimen nga pagahimuon. Kini gilate diya sa Juvenile Justice System and Welfare Act. Discernment. Unsa man ning mga kining 14 anyos o 15 anyos nga namusel dito sa eskwelahan. Doon na ba sila discernment sa gihimo nilang atraso? Wa. Nga naman, wa sila magmahay sa ilang gihimo. There was no remorse. Wa sila magmahay, magbasol sa ilang gihimong pagpamusil. Therefore, ang discernment, mga igsoon, dili na mutalab. Swerte na lang kay kining 15 anyos, matot pa sa itong kapulisan nga nilapas siya 15 years and one day. Meaning, nga nilapas siya sa age limit nga manubag siya. Mao tagi pahila nila og tulo. 3 counts of murder and multiple charge of attempted murder. Pero kining 14, isod na siya dito sa o sa ato pang limans language mga kaigsoonan, isodi dito sa safe house. Mura makintay, custodial facility ba? Lai mag-term ang gigamit nila niya. Balay sa pag-asa. Isodi dito for maximum of 3 months, 90 days. Kung failure, kining 14 sa rehabilitation o kung why progress ang rehabilitation nining 14 anyos ipas forward ang iyang confinement na ng balay sa pag-asa House of Hope until maabot yung edad o 18 diha na ting kagol gani siya. Pero kining isa, nga nag-edad og 15 years and one day, asigurado gani impas patatas ni. Mga igsoon. Baligtas basic. Baligtas basic. Kining balaora ni Kiko Pangilinan, maugyod ni unta, og mahat mo may money mo hatag og protection sa mga minor. Mga igsoon, kanang gipang bole o whatever. Pero ana ka porke diha nga gigamit ni mga bataa. Gipahimuslan ni mga sindikatos katilingban. Mo ani nakapurki diha. Mga igsoon. Okay, balik tas basic. Unsa man kining hitabua, this can be prevented. O ang shared responsibilities has to take its place. Unsa may mga shared responsibilities? Mga ginikanan. Mga maestra. School administration. Unsa may responsibilidad sa mga ginikanan? Ang mga ginikanan, si nanay, tatay, si papa ug mama, sila maoy first teacher. Sila may unang maestro o maestra sa mga anak. Ang mga maestra at maestro sa high elementary, ikaduha rin na silang maestro o maestra, sir. They are the second teacher of our son and daughter. And likewise, they are the second parent sa atong mga anak. Pero dito sa atong domestic, sa atong household, kita ang mga ginikanan, maoy unang maestro o maestra. O maoy mo hatag o disiplina, guide sa atong mga anak. Gihimo ba na sa atong mga ginikanan? Gihimo ba na sa mga ginikanan niining namusel dito sa San Jose? O uban pa ang mga panghitabo sa ubang mga mga eskwelahan from Apare to Hulo. Ah? I don't think so, sir. Kung doon na may gihimo, maiha plus tudlo. Ang ginikanan mismo, may unang mudisiplina, may unang maghatag o guide o mumonitor sa itong mga anak. Sa unsang paagi? Ang obligasyon ni tatay, nanay o ni mama o papa, maugyod ang pag-edukar sa itong mga anak. That is basic and fundamental. Parents is obligated to send their sons and daughters in school to make them a future professional. Obligado ta sir magginikanan magpaisod yung mga anak. Pero doon na yung mga parameter sa aning tanan. Para ang atong mga anak insakto guide atong pabistihan, palitag sinina. Tagaan atong insaktong kagamitan sa inyong pag-eskwila. Andaman na itong kwarta. Palitan na itong pagkaon para ipabaon nila sa eskwilahan. Palitag libro, notebook, papel, bullpen, o lapis, pencil. Palitag bag, crayon o uban pa. Mama ni mga basic na to. Ngandamon para sa ato mga batang miskwila elementary and even there is kindergarten. Di ba? Sayutang man ha. Magluto ta sa pagkaon para pod apil ang baon. What other parameters nga himuon sa mga ginikanan? Ang mga butang niya isul sa bag, apil tubig, muamin. Doon na tayo mga pataban nga mga mensahe nga magbinuotan ka sa imong pag-eskwila. Kay kini para ra nimo. Di ning kining imong education dili na mahatag sa imong mga igsoon, mga parente o whatever. It is only the keeper nining imong edukasyon nga makuha pon. So man yung mga basic. Gimo ba rin sa maginikan na nato ron? No, sir. I don't think so. Atong check upon ang bagong sa mga sodya. O doon na naging makita ni mga doon ay mga kutsilyo dito, mga dagger, mga bitsikorno, ice pick, that is another story. Once nga ni mong anak, ipasagdan ni mo, kunya magsuksok-suksok na ng mga bleeded weapons, ang instinct niya is, umabikil sa suspilahan, dito nagpanunggab. Di ba? So, mao na diri sa atong kagaling panimalay. Okay, pag-abot sa eskwilahan. Ang school management na po makaigsunan, mga maestra, maestro o ilang advisor. I-check na dito, muhatag silang instruction. O doon na sila'y sentinel, guardia sa gate. Guard, inspeksyon na ng mga bag sa mga bata. To see to it, to make sure nga wailaing butang gipang soksok sa mga bag ana other than libro, notebooks, uban pa. Di ba? Kaituan naman dito. Ito ang naspoder sa eskwilahan. Gihimo ba na sa ito mga eskwilahan? Sa school management? I don't think so, sir. Karuna ga inistrikto ang mga school administrators after rin tabo diya sa Tacloban. Late. Sige na lang. Bisag late. So, mga na inatabo na makiigsunan. O doon na ba yung mga estudyanteng badlungon? Tuwa dito sa classroom mismo. Ako, mga igsunan, modesty aside, with all humility, maestro ko college. Ako lang isir din, diba? Akong experience sa akong pagka-instructors college, dito sa Davao City. Nung maestro ko dito o Maritime School, 1978 to 1982. Klase-klase yung estudyante na ko dito sa Davao City. Bulanon, Cebuano, Ilocano, Muslims, Davaoino, Chabacano. Upat ka klase nga Muslims dito, na itawsog, na adiri sa Mate, Davao Oriental, doon ay taga Cotabato, doon ay taga Lanao. Upat ka klase ng Muslims dito. O niya, pakaibaw nila nga Bulanon ko. Di may mga pagja-pagja, ganyan ito nga, mga Bulanon, pakisabaw, pakibahog. Mga Bulanon, ija-ija, aho ni guha, gini dito ng istorya ha. Pero wa ko ma-discourage. Kaya sa amo ang generation na wa naman na katurang mga karaan, lola, lolo, o unpan pa. Pero sa among generation na wa na ng mga ija-ija, aho-aho, pakisabaw, pakibahog. So I accept the challenge. Pero kistestingan, yun ko. O estudyante. Bulanon pag yun. Kagikan taga Kalape. O sa maigi, pakita niya nga taras. Diri ka na ko. Iyang amahan, usa ka chipmate sa international bisel. Seaman. Kaniya ito nga time, uso man ng lighter nga sipo, ining ana mo piti. Ilan ni mga sipo gid siya ba? Kapag ipiti siya sa sipo niya, na-disturbo akong klase. Oh. Usay gayon mo na ako. Pag-dismiss na ako sa akong klase, ako sa gipungan. Istorya ta. Unsa man ang gihimo mo nimo? Papansin ka? Usay tribo nimo? Pareho ta, taga Bohol, sir. Ganun ka, pakita magagdimaw. Huwag ka respeto na ako, nga bulanon po ko. Akong mission din he is pag-educate ninyo. Impart na kung ako pagka akong knowledge sa college. Isunduan ko sa eskwilahan, eksakto. Busa, akong mission mo, money mo ka to. Ayaw pag yama-yama. Sa may gusto nyo mo? Gusto kag bagging? Nangayit pasaylo na ko. Ako yung sultiyan, akong kinabuhi doon, buwan ibili na ko sa ball. O asa ko, napirmi akong kinabuhi, bit-bit na ko. Basta katuo kang mubahag ang kaikog ni mo. Nangayisak pa sa ilo. Binggan sang insakto. Din is tagbilaran. Katis ko din eh. Doon nag-testingan po ko. Pero, diplomatic akong gigamit. Gistoryahan ako personal outside sa classroom. Nga ka naghihimo ni Moody Lima yun ha. Ni ako din he, gusto ko nga makakaton ka. Iniwi yung bagingan na ka, nating tulos man ko, kakasweldo man ko din eh. Ikaw alkansi ka. Gusto ba ka nga ma-professional sama na ko? Answer me yes or no. Yes sir. Utruhan ng batasan ni mo. So, ingana na pag-istorya makiigsunan. Dili ni mo istoryahon nga daghang tao makabati. You have to talk this guy in personal. Nga kamuran duha. Para nga dili siya mapahiya. Ingana rasab na unta. Himoon sa ato mga teacher, whether or not sa elementary high school. Nga istoryahon, kisa na mabuloy diha. Dito ba sa opisina sa principal? Istoryahan dito. Musabot raman na sila. Rather than passive ka, pasagdan lang nimo. Ingana ang diskarte mga kaisunan kung kita na atas sa teaching profession. Taas ko taog pasensya. But, nay but, doon ay limit, doon ay boundary. O di madaog diplomasya, di, atong dalon sa principal. Tawagon ang ginikanan. Maman ay the right direction. Ah. So, maman eh, ang ginikanan, maoy unang mudisiplina sa anak. Ang ginikanay mo yung unang maestra o maestro sa mga anak. Atong taga-guide. Atong in-nurture. Kinigitawag na ito GMRC. Nalimta naman yung GMRC, sir. Good manners and right conduct. Nawa na ni siya. Di ba? Ni mga anak ninyo. Muuli. Muambin ba ninyo? Buhay, butang dayon sa bag. Tua dayon sa cellphone. Ako, mga isoon, and maybe perhaps, mo, sang nonot mo na yung proposal nga, ang mga estudyante, dili ang ngayon pagunitog cellphone during classes. Kaya makadisturbo na. Makadisturbo na. So, ugihimo pa ni, ma-prevented to. Nga kitang mga ginikanan, labi na nga ng mga men in uniform, pulis, sundalo, NBI, CIDG, maritime police, whatever. Ug na mo yung mga pusel, sir. Yes, of course, na mo yung mga pusel. Tapigan ninyo na. ibutang sa locker. Locker nga kinan, natural na may kandado na. Di kalimtan ninyo nga kandaduhan na. Kay mao na yung labing importante. And do not teach your sons and daughters how to manage and operate. Igan. Kay katong 14 anyos, gapa, reload pa siya. Sayang Glock. Ikin Glock, duha man ka magasin. Doon ay mubo na itaas na high cock, may tawag anak nila. Sod 32 ka bala. Nakapalood pa siya. Meaning, he knows to operate. He knows to draw his gun. Nya, ang yang ante, pulis. Kay kato, makaigsunan, og dili pa siya, wa pa siya know-how how to operate and fire a gun. Dili to sa magdag magasin, extra magasin, sir. Di ba? Gawas ng usa, nga, katong 15 anyos nga, revolver man tong iya, usa ra daw kabala ang nagasto. So, palihog, mga sirs, keep your guns in a safer place. Tapigin ninyo. Ayaw tudloy na mga minor di damanak ninyo how to draw and how to use ihanggan. Kay base unya kamoy maunay. Unsa ni tabo ini? Di da kong problema. So mao ni makaigsunan. Nga nityabaw ang maginikanan nga dili mahimo. Nga isod laman ni siya kining 14 anyo sa House of Hope for Rehabilitation. Katong usag ipailan kay 15 years and 1 day naman siya. So mao na. Ato ang mga otoridad. Atong mga local chief executive, dako kay mo papel. Mga mayor, parubingin ang mga eskwelahan ninyo sa mga polis. Usahay, makakita tayo mga polis ninyo sa mga malls, tagbilaran, tuad ito nanod. ICM, naadiha sa may City Square, Altoras, Bicio. That is not your place, sir. Ha? Ah? Dili na mo inyong teritory niya. Adto mo dito sa mga lugar nga hostile ang environment dito, mga eskwelahan, kani mga ganggang niya. Except siguro, og doon na yung mga kasikas niya, nangayog assistance ng mga malls niya. Kana, pero maamos, manood lang mo niya, gawang-wang pa na inyong 45 ninyo. Di ba mo hilas pagtanaw sa mga tao? Dagko mo sildo niya, ano mo sa mga bugnaw ng lugar? Di man na may training ninyo. Ato lang nang emphasize ni Magsion, kakapila ko kakita ni mapulis, manood ni mabugnaw ng lugar. Ato mo dito sa mga lugar nga, to ay potential ng mga panghitabo dito. So mao ni makaigsunan nga dunay mga pulis. Ang pulis visibility is necessity sa ta mga eskwelahan. Kay naadiha ang kasagaran mga panghitabo, sinumbagay, nilubaay, rambulan, mangulikta o uban pa. Kay lisod na gyud ang mga kabatan-onan karon. Lisod na kaayo. Unya kining mga namusel dito sa Tacloban, kinahanglan gyud ni nga dili makaiskapo sa ngipon sa balaod. Oras ni peligro na. Kaoban na ito, diri sa Burga Center, Barangay Cagaw, sa Dao, Engineer Jerry Cahes, o sa Masdandan, kininyong higalas, kaginan si Bob Galero Magkanayon. Bye-bye for now. Happy weekend. And may God bless our day.
1: Ang radio program, Democracy in Action, maoy mousay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon. Nakapalibog sa katawhan. Usayon sa in-depth commentary and analysis ni Radio Commentator Bob Galero ang Democracy in Action Radio Show namugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan o kinabuhi ni musunod: Island City Mall, Alturas Mall o Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo, polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation, nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park and Go Big Shop, nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dinhi sa Tagbilaran City, Kalungsuras Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi Butika ng Bayan, naimutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sangang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Alturas. Sa Galyares Street at Bang sa Ramiro Hospital, Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa Dalan CPG East Avenue at Bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine. Garantisado quality medicines at affordable prices.
2: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Hello mga ka-MXtree! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
1: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game importante sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
2: Tiguwang na ko. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy! What ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan! Down!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4.
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
5: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
9: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
8: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento.
9: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
8: Oh, mao ba mare?
9: Interesado ko makuha sa mga share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero 0938-413-6179.
8: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.
12: PH

0: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team that is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag-Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves.
19: With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal.
20: Mag-Farex B araw-araw.
21: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Problema! Ikawas!

0: Hilab quality yan.
1: Amoxicillin hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
9: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
10: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
13: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mo talab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Myrecaf, Ambroxol Hydrochloride. Myrecaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa, afford pa.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
3: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
4: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
5: This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
6: Usa, duha, tulo, pat lima!
7: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
8: Ilong Ranger?
9: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
8: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
9: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
8: Sipon agad?
9: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
13: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ako palit. Pugasa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigi na yung inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tudunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang i-recommend nila nga sulayin ninyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka-epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay nun. Pwede ra dahil mo kisiyo ng kilid. Human, inom ra dahil yun. Sayon ra kayo. Diretso ra dahil inom. Di nakakinahanglan. Mangita pa ka ugtubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo. Immuni Plus. Immuni Plus. Wellness every day. Immuni.

0: Village Care versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa akong mga apo!
14: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Uy! Wata ko!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan!
16: Strong sa una!
17: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3, diri ko Bilib!
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Ang matagtak na nga mulabay adunay mga panghitabo sa atong palibot. Mga krimen nga nagkinahanglan sa pagtagad og pag-atiman sa atong kapulisan aron paghatag og hustisya sa mga biktima og pagkabot sa kahusay og kalinaw sa atong komunidad. Busa namugna kining tulumanon. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karon. Aron inyong masayran ang kalihukan sa atong mga kapulisan. Ang kapulisan karon. Og karon. Aniya ang inyong anchorman.
1: All right. Mayong sa regala, mayong gabi Bohol, mayong gabi Pilipinas, og mayong gabi usab sa atong mga kaigsuunang Filipino nga nagpaminaw kanato gikan sa nagkalain-laing bahin sa kalibutan. Ako niya ay si Police Staff Sergeant Jonald Abdusalam Kahis Abinido. Og malipayon kaming nag-abi-abi kaninyong tanan sa usa na usab ka edition sa atong programa sa kapulisan, ang kapulisan karon. Karong adlawa, Sabado, ika-27 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026, og sama sa naandan atong isgutan ng mga pinakabag-o nga kalihukan sa kapulisan, mga programa sa gobyerno alang sa kalinaw og kahapsay, mga pahimangno sa kaluwasan sa publiko, og uban pang mga isyu nga angay natong mahibal-an isip responsableng lungsuranon. Apan sa dili pa kita mo padayon mga igsoon may gala, tuguti kami nga ipadayag ang among kinasingkasing nga pasalamat sa DYRD, ilabi na kang Station General Manager Sir Peter De Jarisco, sir. Agobus course sa atong Bicas Lawak, ako ba na ito din sa Station Sir Gilbert Tulop, sir. Mayong gabi kanimo, no? O, alang sa walay hunong suporta sa atong programa nga mao ang kapulisan karon. Dako usab ang among pagpasalamat sa pamunuan sa Bohol Police Provincial Office nga gipanguluhan sa atong Provincial Director Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr. Mayong gabi sir, og mayong gabi usab kang Police Lieutenant Colonel Jody Mar F. Bonilla, Deputy Provincial Director for Administration, kang Police Lieutenant Colonel Jomar S. Pumarejos, Deputy Provincial Director for Operations, og kang Police Lieutenant Colonel Joseph P. Brando, sir, atong Chief of Police sa Community Affairs and Development Unit kon Picado. O mayong gabi kaninyong tanan, sirs and ma'ams, og sa tanang opisyal og kawani sa Bohol Police Provincial Office. Atong dawaton usab ang atong mga lokal nga leader nga nagpadayon sa pag-alagad sa katawhan, ang atong kugihan nga gobernador dinhi sa Lawigan sa Bohol, Governor Aristotle Aris Omentado, og sa iyang kapikas sa pag-alagad, Congresswoman Maria Vanessa Vanban Omentado. Mayong gabi usab kang Mayor Jane Yap sa Dakbayan sa Tigbilaran, og sa atong 1st District Congressman Jan Gisnel Babayap. Mayong gabi, sir. Usa ka mainitong pagpangumusta ngadto sa atong mga mangingisda, mga mag-uuma, mga driver, no? Mga magtutudlo, mga health workers, mga inhenyero, mga negosyante, og mga students, mga estudyante, og sa tanang sektor sa katilingban nga nagpadayon sa pagtrabaho alang sa kalambuan sa atong lalawigan. Labaw sa tanan mga igsoon mga igala, usa kadako og mainitong maayong gabi sa tanang natong mga sukintig paminaw nga nagpahipi diha mga igsoon mga igala, mapalokal man kini o gawas sa nasod. Of course, og syempre, no? Ako unsang pagtimbayaon na akong mga igsoong Muslim nga diha nagpaluyo labi na sa akong mga sakop sa Salam Police Advocacy Group kon SPAG, no? Oh, alhamdulillah, salamat kaninyong tanan sa inyong pagsuporta. Og gipanguluhan kini, no, sa atong regional SPAG president o sa ka-retired general Police Brigadier General Jonas Khalid Muntaihok, sir. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh kaninyong tanan kon sa ato pa ang kalinaw, kaluoy og panalangin sa Allah subhanahu wa taala mana kaninyong tanan. Mga kaigsoonan, andam na ba mong mamati? Of course, kinaandaman na, no? Kay karong gabi una, ato na usab isgutan ang mga pinakabag-o nga balita, mga kalihukan sa kapulisan, og mga impormasyon nga makatabang sa pagpalig-on sa kalinaw,
2: kahapsay o kaluwasan sa atong komunidad. Igsunigala kini ang inyong programa, ang Kapulisan Karuan. Mga igsunigala, kung inyong nakita, no? At ay bisita din yung mga igsunigala, gikan pa kini sa Cortez Municipal Police Station, ng mga bagtik nga personahe dito mga igsunigala, doong gini din, no? Para paghatag sa inyo ha, o mga pagsibya sa ilahang mga accomplishment report dito sa ilahang area of responsibility. So before that, mga igsunigala, itong tagsa-tagsao ni sila, no, kay ato ang ila-ila, mag-ila-ila ni sila silang kagalingon, no? Kamunay bahala sa pag-butyag sa inyo ang tagsa-tagsa ng mga ngala na moms and sirs, no? Asanta magsugod niyo, eh? No? Of course, arita sa police, executive master sergeant. Go ahead, master.
3: Mayong gabi sa atong tigpaminaw. Mayong gabi usab sa atong provincial director, Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., ug sa atong Mayor Honorable Rodrigo Dinisoy. Ako dai si Police Executive Master Sergeant Victor Mahamot Jr. Gikan sa Cortez Municipal Police Station. Ubos sa pagpanguna ni Police Captain George Pascua Villar Jr., Chief of Police. Una sa tanan, among malipayong ipahibalong ang Peace and Order Station din sa atong lungsod sa Cortez, nagpabiling malinawon o kontrolado. Nagpasalamat kami sa padayon nga suporta o kooperasyon sa atong mga barangay officials sa local government unit o sa tanang katawhan sa Cortez. Padayon sa mga among checkpoint operations, police patrols o uban pa mga police operations aron mapugnan ang kriminalidad o mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa atong komunidad. Dugang pag-ipakusog sa Cortez Municipal Police Station ang atong police visibility sa mga eskwelahan aron masiguro ang atong kaluwasan sa mga estudyante, mga ginikanan o mga magtutudlo. Sa katapusan, kami nagpasalamat sa inyong padayon nga suporta o kooperasyon kung adunay kahibalo o report bahin sa bisan unsang katapasan sa balaod ayaw pagduha-duha o pagduol o pag-report sa inyong kapulisan ang kalinaw o kaluwasan sa atong komunidad, responsibilidad na atong tanan. Magtinabangay kita aron magpadayon o sa kaluwas, malinawon o pagresibong lungsod sa Cortez. Daghang salamat o mayong gabi ka na itong tanan o mahimo ka mo mukontak sa atong hotline numbers sa Cortez Municipal Police Station 0998-598-6494.
2: All right. So mga igsoon migala, no, mo ko to si Police Executive Master Sergeant Sato Master?
3: Victor Mahumot.
2: Mahumot. O pagkaninduta sa apelido, no. Apelido pa lang daan humot na. No. Oh, mga to mga igsoon migala, ikaw mo ay ko dito. Miss po.
3: Delete admin pensio.
2: Admin pensio. Pagkaninduta. All right. No, once again, mo ko to si Police Executive Master Sergeant Humot, mga igsoon mga igala. Of course, karon, no? Ang iyan tapad, nag-smiling kayo, very beautiful, mga igsoon mga igala. Klaro kayo ni, no? Ang ilahang Chief PCR sa Cortez Municipal Police Station. Ma'am, paliwagog si Bia, no? Ila-ila sa mga kagalingon, pagtimbaya sa itong mga sukintik paminaw, labi na sa itong mga imuhang mga hinigugma sa ginabuhi. Go ahead, ma'am.
4: Okay. Mayong gabi, ka na itong tanan sa tigpaminaw. Gikan sa Cortez Municipal Police Station, kami mapasalamaton sa oportunidad nga makahatag kaninyo og kasayuran kabahin sa itong mga programa o operasyon. Ako si Police Master Sergeant Maria Gemma Suarez Rey, sangan ni Police Captain George Pascual Villar Jr., Chief of Police, sa among ipaabot ang among pasalamat sa inyong padayon nga suporta og operasyon sa itong kapulisan.
2: Wow! So...
4: Police Master
2: Sergeant
4: Maria Jamaray.
2: Maria Jamaray. Pagkaninduta sa... Cute ng tingong niyo, ma'am, no? pinaka-cute yun mga igsunong mga higala. Minyo na ba ka, ma'am?
4: Yes, sir.
2: Okay. Na murang kalimot kag timbaya sa imuhang hinigugma sa ginabuhi. Pala ko nako og kuan niya para di mangluod ba.
4: Shout out ko di ay sa akong bana og taga diha sa tip-tip na kanang sa akong bana nga si Rinaldo Ray o sa akong baby nga si Margaret Rihanna.
2: O sa Ray?
4: Yes, sir.
2: Tag managhan pa, punan pa, no? Okay, thank you, ma'am, no, and master. Thank you so much pagtimbaya sa inyong mga mahal sa ginabuhi. Of course, no. Naapog kay assistant, no? Isa ito yung ako itong classmate sa
4: si
2: Police Community Relations. Affairs and Pikansi course ba? Classmate me. At itong timbaya po si Ma'am Maymay Mier Butawan. Kanima kung natanaw ka diha classmate eh, amping diha, no? O hinakot nga ni tanaw ka ni nga. I-share po diha aron makakuha gawin, makasiguro yun min na ani tan og gud kay. Okay. Salamat. No? Ato aning timbayaon kaning na adre ang ato ang saludon ta ni ining ato ang dati na hepe sa Police Community Affairs Development Unit si Sir Nuis, Police Lieutenant Colonel Nuis no nagtan-aw siya karon. So kanimo sir mayong gabi eh, no? Og amping kanunay sa imong ginabuhi sir. Okay, dapoy Dr. Zero. Ah, kuyawa si Dr. Zero. Shout out ko no. So shout out kanimo sir no. Og asa magkakaroon hinaut na kasagbas kog simong lawas ug maayong panglawas. Og diha pod dire no. Good evening all. Shout out diha mga busing from Compostela Cebu. Ah grabe no. Naapod tay ko anday soaking tigpaminaw dito. Yen Peralta Pinyas no. Og ang NJK pod why nagtan-aw siya karon. NJ Kyle no. Og so of course ang akong pinaka bagtik nga kuan ang akong asawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Amping diha ano? Og shout out mo diha, no? Amping mo kanunay sa inyong ang asawa mo karon. So master and ma'am, before tamo proceed sa inyong mga accomplishment, tuguti una ko sa pagsibya nining pipila ka mga accomplishment report nga nahitabo sa atuang probinsya, no? Okay. Mga igsoon mga igala, usa na usab kada kong kadaugan na batok sa ilegal nga droga ang naangkon sa Bohol Police Provincial Office ubo sa pagpangulo ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr. Human malampusong nasikop ang usa ka high value individual og masakmit ang kapin 700 kabaluan og 2,000 pesos nga balor sa ginudahang Cebu sa usa ka bypass operation sa Dakbayan sa Tagbilaran. Base sa report sa Provincial Drug Enforcement Unit kon PDEO, gipahigayon ang operasyon ni atong Hunyo 21, 2026 alas 10:05 sa gabi sa Peroxise, Barangay Bool, Tagbilaran City. Nasikop atol sa operasyon ang usa ka 28 anyos nga lalaki na Ilhang alias Along, residente sa lungsod sa Gindulman, Bohol, nga giila sa kapulisan isip high value individual sa ilang kampanya batok sa ilegal nga droga. Nirecover gikan sa suspitsado ang gibanabanang 115 gramos nga ginudahang shabu nga adunay standard drug price nga mukabat sa 787,000 pesos. Nasakmit usab sa mga operatiba ang ubang mga non-drug evidence nga gituohang gigamit sa maong illegal nga transaksyon og mahimong kabahin sa ebidensya sa kasong gipasaka kanila kaniya batok sa suspitsado mga igsoon mga igala. Ang nadakpan anaa na karon sa kustodiya sa Tagbilaran City Police Station samtang nagatumang sa kasong paglapas sa Republic Act number 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matud pa ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr. ang atong Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office ang matagramo sa ilegal nga droga nga atong masakwit dili lamang ebidensya sa atong operasyon kundili usa-usab kadakong lakang aron mapanalipdan ang atong mga komunidad og maluwas ang daghang kinabuhi gikan sa mga makadaot nga epekto sa illegal nga droga. Og lain usab nga accomplishments sa drugs gyapon ni mga igsoon mga igala. Napakyas ang pag-ikyas no sa usa ka ginudahang drug personality human kini mas sikop sa mga operatiba sa Bilar Municipal Police Station. At tulo sa usa ka checkpoint operation sa lungsod sa Bilar. Base sa report, usa ka 37 anyos nga lalaki residente sa Lubok, Bohol ang nakapukaw sa pagduda sa mga kapulisan human kini kalit nga misulay og U-turn og midagan palayo sa checkpoint nga gipahigayon sa Purok 3 Barangay Poblasyon Bilar Bohol Tungod sa alerto o paspas nga aksyon sa mga operatiba, wala makapalayo ang suspitsado o nasakpan kini human sa gilayon nga pagpangita. Atol sa operasyon na na-recover sa mga kapulisan, ang usa ka gray nga sunglasses casing nga gilabay sa suspitsado samtang nag-ikyas kini. Sa dihang gi-inspeksyon kini sa atong mga snapping nga pulis, na-discoverihan ang gibanabanang 30.95 gramos na girudahang shabu nga adunay standard drug price nga mukabat sa 210,460 pesos. Ang mga nakumpiskang ebidensya gidala alang sa hustong dokumentasyon o laboratory examination. Samtang ang suspitsado anaa sa kustodiya sa Bilar Municipal Police Station aron atubangon ang kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipasalamatan usab ang mga operatiba sa Bilar Municipal Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Captain Carl Ferdinand Mamun. Tungod sa ilang propesyonal o epesyenteng pagpatuman sa operasyon, nga misangpod sa pagdakop sa suspitsado o pagkuha sa maong gidudahang ilegal nga droga. Nagpabilin nga ligon ang mensahe sa Bohol Police Provincial Office nga walay luna ang ilegal nga droga sa lalawigan sa Bohol. Padayon ang ilang kampanya batok sa mga naglapas sa balaod aron mapanalipdan ang katawhan og mapadayon ang malinawon og luwas nga komunidad. Ari na po ta diri sa Love Project, no, sa proyekto sa libreng alaga ug balay. Usa ka balay, usa ka paglaom. Mao kini ang padayon nga gihatod sa libreng alaga ug balay o Love Program in collaboration sa Balay sa Paglaom Program diin duha na usab ka pamilyang Buhulano ang opisyal nga nakadawat sa ilang bag-ong panimalay. Padayon ang paghatag o paglaom o bag-ong kapuy-an sa mga pamilyang Buhulano, pinaagi sa libreng alagad o balay o lab program. In collaboration kini sa Balay sa Paglaom Program. Nga usa ka personal nga inisyatiba ni Gobernador Aristotle Aris Omentado o Congresswoman Maria Vanessa Vanban Omentado. Mga Ikson may gala, baguhay lang, no? Nga malampusong giturn over ang ika-121st nga balay sa dito sa San Miguel Bohol. Diin ang beneficiaryo na ini mao si Allen P. Allen, no? Allen P. August. Samtang ang ika-122 nga balay giturn over usab dito sa Sagbayan Bohol o gidawat kini ni Henera Lianto Anyoza, mga igsoon. Ang maong turnover ceremony gitambungan ni Police Lieutenant Colonel Joseph P. Berondo, Chief of Police Community Affairs and Development Unit con Picado sa Bohol Police Provincial Office, uban ni Gobernador Aris Omentado, Congresswoman Vanessa Vanban Omentado, o uban pang mga opisyal o mga kaabag sa programa. Ang libreng alagad o balay nga gipalig-on pinaagi sa Balay sa Paglaom Program nagtumong sa paghatag o desente, luwas o lig-on nga kapuy-an alang sa mga pamilyang nanginahanglan sa lalawigan sa Bohol. Kini usa ka paningkamot nga nagpakita sa lig-on nga panagtambayayong tali sa lokal nga panggamhanan, mga partner agencies o sa komunidad aron mapauswag ang kalidad sa kinabuhi sa mga Buhulano. Alang kang Allen o Henera, ang bag-ong balay dili lamang usa ka istruktura kundi lay simbolo sa bag-ong paglaom, kalig-on o mas maayong kaugmaon alang sa ilang mga pamilya. Nagpadayon ang Bohol PPO o ang mga kaabag niini sa pagpalapad sa maong programa aron mas daghan pang mga pamilyang Buhulano ang makabaton o kaugalingong panimalay. So congratulations sa ato mga beneficiaryo, no? O padayon nga suporta sa mga programang naghatag o paglaom o kalambuan sa katauhan. All right. So mga igsoon, mga igala, Aritadres, sa maayong balita, no? Na maayong balita, mga igsoon. Usa ka maayong balita alang sa mga Bulanon nga adunay damgo, no? Nga mamahimong opisyal sa kapulisan. Ang Bohol Police Provincial Office malipayon nga nagpahibalo nga abli na ang online application alang sa Philippine National Police Academy or PNPA busa, no? Among giimbitar ang tanang mga kwalipikado may katakus ug adunay tinuoray nga kasing-kasing sa pag-alagad sa katawhan nga mupa himulos niining higayuna ug mahimong kabahin sa sunod nga henerasyon sa mga leader sa kapulisan. Kung ikaw usa ka batan-ong bulanon nga adunay disiplina, integridad ug determinasyon sa pagserbisyo sa nasod, kini na ang imong higayon aron matuma ng imong damgo nga mamahimong usa sa men and women uniform pinaagi sa Philippine National Police Academy. Mga igsoon, kamong mga naminaw niini, ayaw pasagdi ang maong oportunidad. Pag-apply online karon og sugdi ang imong panaw padulong sa usa ka halangdon nga propesyon nga naglangkob sa dungog, katungdanan og tinuoray nga pag-alagad sa katawhan og sa nasod. Alang sa dugang impormasyon mga igsoon may gala, may tungod sa qualification requirements og application procedures, mahimo kang

0: online na to, nagsugod na. Nagsugod na siya mga igsoon ng mga igala pagka June 1. Then matapos siya, ang deadline niya ni September 30. Karong September 30, 2026. O ang nindot niya na mga igsoon, Chief and Ma'am, ang nindot niya na, kaya ang venue sa examination, Bohol. Itong mga taga Bohol nga gusto na mo apply ni ini, this is your opportunity. So kay dinhira do all ra, no, examination din sa Bohol. No, ang examination ni ini karong October 25 2026. So unsa pa gihawat nimo? Apply na. All right, sa mga igsoon mga igala, padayon ta no sa atuang kwan kay naginamhinam na ning atuang mga personahe sa Cortes Municipal Police Station. All right. So, ma'am and chief, master, no? Istorya ta gamay. Kumusta ang lungsod sa Cortes?
1: Okay raman ang Cortes. Magmalinawan ra o wala yung mga dinagkong mga panghitabo.
0: Wow. Pagka nindot ng balita, ano? Malinawan o hapsay ra ang Cortes, no? Pagka ninduta. Ang Cortes ba adunay tourist attraction, tourist spot diya sa inyo?
2: Naa?
0: Asa mo napita na makita?
2: Kailan sabiyo ka ng kuan?
0: O sa may ngalan niya na?
1: Firefly. Asa Dabas, David?
2: Dabas.
1: Kanang ikutor sa
0: Dabas?
1: Dabas.
0: Asa mga lugar na? Pwede na ito i-sibya no? Sa atuang mga sukintik paminaw. Kay basin na wa sila katuod. Mayon nang makatuod po sila. Asa kay go ahead.
1: Kanang sa junction daw sir sa Murug Salvador, Barangay Salvador na nasa.
0: Dapat na nakasada.
1: Highway.
0: Barangay. Okay.
1: Katong ikutor sa Dabas sa una kanang mo na gi.
0: Ana diha.
1: Oh, kanang may restaurant diha.
0: Opo katuod.
1: Nanay mga fireplace diha.
0: Ana diha. So, unsa may open ana? Abli ana. 8 o'clock at so abli na sila.
1: Kuan kasagaran kay kanang mga gabi man sir kay ang kanang fireplace kay
0: Mga firefly, mga ano sa pala? Mga ano sa Bisaya ng firefly?
1: Aninipot.
0: Aninipot. Oh. Di mag-ablig buntag.
1: Magkuhan ba sir, magsakay pagkakayak ba ingon dito sa may kahoy?
0: Mao ba? Dito pagka ninduta din na namin, nindot na, nawa pa ko kita na nga, gikuha na siya, na sa Facebook ba? Aninipot din na, so di pwede yung landag, no? Hindi mo makita.
1: Hindi mo siga.
0: Gabi igis siya. Gabi igis siya. Ang Cortes ba, pila ka barangay ng Cortes?
2: 14.
0: 14?
2: Yes, sir.
0: Di po daghan, no? Yeah. Okay, rabot. Banin sa pura kaso. Mawada ng no doubt nga peaceful di ay kayo. Pero nakakita po ko diha o ano? I mean, pila population diha sa inyo? Population?
1: 18,000.
0: 18,000 kape, no? Kape. Kaya akong gitanaw sa kwan ganina. Akong gitanaw pila population.
2: DC Utso.
0: Year kwan pa na as record 2024. So 18,900 kapin. So padong na mo 19,000. Now, naghan din po no. Daghang mong tao diyan. Pero nakakita ko din naglabay na ko ba. Naay da kong ospital. Inyo hana. Inyo na kanang nai.
2: Sa provincial.
0: Sa kuan na sa munisipyo. Yan giya, isa tagiya na.
2: Government
1: manager. Galyares na siguro.
0: Galyares na. Dako ano building, ako ano ospital na no? Nag-function na ba na?
1: Dili pa fully sir.
0: Dili pa siya fully function.
1: Priority katong mga dinaggo nga sakit ba, cancer. Kasing-kasing sakit, kasing-kasing.
0: Dako ano di ano kay og ko ang baguhay kada masaag yung ka. No, dako mo siya kayo. Pila na kandana ng kwan da?
2: Tulo.
0: Abot ka nag lima. Wapot. Tulo.
1: 3 to 4 siguro.
2: 3 to 4 na, sir.
0: 3 to 4. Dako-dako din doon, no? Dako-dako yun. Nga lugar din na, no? So, dili pa siya functional yun, 100%.
1: Dili pa siya.
0: So, naapay mga, kuhan diha, sa nang naay, sa tawag na, naapay wala ka function. Dinduta, no? Doon rin na sa inyo ang istasyon, no?
2: Yes, sir.
0: O mo nang maka-witness yung mukin sa mga manudya, no? Alright, so, kumusta ang ito ang peace and order situation sa Cortes? Peace

0: an order situation sa Cortes. Kumusta?
1: Ang peace and order sa Cortes, malipayon kaming mapahibalong ang peace and order situation sa Cortes nagpabiling malinawon o kontrolado. Kinibunga sa pagpaningkamot sa Cortes Municipal Police Station, local government unit, barangay officials, ug sa padayon nga suporta sa katawhan. Ang kalinaw dili lamang responsibilidad sa kapulisan, kundi resulta sa panag-iusa sa tibuok komunidad.
0: Okay, so pagkaninduta, pagtambayayong sa pagtinabangay sa mga sektor sa komunidad diya sa inyong lugar. So you have made mention a while ago, niingon ka ganina na ang inyong lugar is malinawon, di ba?
1: Yes, sir.
0: Okay, unsay sekreto? Nganong unsay sekreto? Pagkaninduot kayo ni, no? Kay ingon mo kagani na malinawon, so unsay sekreto nganong malinawon ang Cortes? O nadyo mo'y, gibuat diyan, nadyo mo'y sekreto diyan. Ang secret ko na ba?
1: Yes, sir.
0: Unsa may inyong secret diyan?
1: Ang sekreto nganong malinawon ang Cortes, mawang kusog nga partnership tali sa PNP, LGU, barangay o katawan. Dali ang pag-report sa insidente o paspas ang responde sa kapulisan. Ang presensya sa kapulisan o kooperasyon sa komunidad mo'y dakong hinungdan sa pag-maintainer sa kalinaw.
0: Oh, mao na'y sikrito, no? Yes, ang sikrito, kusog nga pakigtimbayayong sa LGU. O nindot mangod kung ang PNP dakog suporta sa LGU, no? Yes, kay matod palagi kalihok god og way suporta sa LGU. Kana lang gasolina na, di ba?
1: Uh-huh.
0: Now that is the secret behind nga peaceful, no? Nindot na i-suporta gi kanila. Okay, pag ganinduta ang action magala. Kanang ay ang inyong hangkon diha. Police visibility and traffic safety. O sige, buhat sa PNP Cortes aron masiguro ang kaluwasan sa mga students dyan sa inyong lugar.
1: Ang gibuhat sa Cortes Municipal Police Station aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Gapadayon ang police visibility labi na sa mga eskwelahan. Ana ang among personnel aron mutabang sa traffic management o sa luwas nga pagtabok sa mga estudyante o ginikanan. Ang among tumong mawang usa ka luwas nga learning environment matag adlaw.
0: Pagganinduta. So every day yes, ang PNP naagyo dito sa eskwelahan.
1: Yes, sir.
0: Importante kayo na, no? Labi na dihan ang inyuhan na kanang lugar. Ang inyuhang eskwelahan, kasagaran sa mga eskwelahan din na sa inyuha, daprin ba o highway?
1: Yes, sir.
2: Yes, sir.
0: Oh, daprin. Nindot good. Mao nang naagyo ta dito. No, ang PNP, labi na karon katong mga previous days nga balita, no? Nga dili maayo. So kita naghimo naman ta na kanunay, no, na gani wala pa klase, ana na ta sa eskwelahan kaning itawag, no, di ba? Oh, na nata dito ni tabang nata sa mga atoang mga teachers sa pagpahiluna, no, alam samot na karon nga klase na. So ang PNP naagyo dito, labi na ang mga personahe sa Cortes Municipal Police Station. Oh, na mo magkulang ana, naagyo mo dito kanunay, nag-assist sa mga bata nga mutabok, di ba?
2: Yes.
1: Oh,
0: unsa pong orasa mo magsugod dito?
1: Mga alas 7, sir.
0: Mga alas 7 sa buntag.
2: Yes, sir.
0: Okay, pagkaninduta. So, ang Cortes, pila ka highway na diya?
1: Kuan ang highway.
0: Agianan.
1: Kaning sa La Paz, sir, o Central. Upper de La Paz.
2: Ano na yung
1: mga...
0: So, kuan, pila ka highways?
2: Tulo.
0: Puro na mga national highways, no?
2: Yes, sir.
0: Kaya kung muagi ka, mudung ka sa Loon, agi, lapay ka po kay Cortes.
2: Yes, sir.
0: O, diba? Ang ari po kas babaw, padong sa Cortes Gapon, no?
2: Yes,
0: so, kung gyud siya, kanang na ay agianan gyud siya ba? Agianan gyud siya. Mao na nga nindot kayo diha ang inyohang lugar, naagi mo kanunay nga naghatag og police presence labi na sa eskwelahan, kay importante gyud, no? Nga labi na karon atong hatagan gyud og higayon atong patabukon ng mga students, mga bata, para safety sila nga mutunga sa ilang eskwelahan, di ba?
1: Ay, sir.
0: Okay. Well, atong tanawang ko rin yung uban atong mga kaigsunan nga nagkandribe na nanaw ni ini. Atong timbayaon. Doon na tayo 9,000 taga. Grabe, daghanan na nanaw na itong libro na eh. So, ako pagtimbaya, no, kay Kizit. Kizit. Kizit, no? Nagtanaw. Sibilya Municipal Police Station, may gabi. O kay Koy Naga, sama ni, Nagayalni. Koy Yosad. O kay Lovely Sim is watching. Tata, oh, good evening, sir. Oh, good evening po niya kanimo. So, ay, ikaw ka ni. At ang live ka ron, share ka ni para daghan pang mahibalo, no? Kung sa'y kahimtang sa atong bisita karon sa ilang lugar sa Cortes Municipal Police Station. Alright. Ang kumusta ang inyong ano diya? Kung sa inyong mensahe bahin sa road incidents. Kaya ganang inyo ha, as you have mentioned a while ago, nga daghang highways, di ba? Di ba? No? Ano na may mga mensahe ninyo kabahin sa ato ang mga kaigsuunan ng mga motorista? Labo mo yung mga mensahe alang ka nila? Kay pahimang no lang ba? sa so, mga pahing no, Master.
1: Ang among mensahe bayan sa mga road incidents sa Cortes, di gud malikayan nga kay may murag kana mo ginasentro nga highway sa tanang mga lungsod nga namuagi. Aron gyud nga makalikay ta sa mga disgrasya among gihangyo nga ang tanang mga motorista nga mutuman sa traffic laws nya likayan ang overspeeding o ayaw gyud pag-drive kon makainom or kanang walay tog kay mao gyunay kanunay gyud na mahitabo nga madisgrasya o ang kaluwasan magsugod gyud sa responsibleng driver.
0: Mm-hmm. Tinuod ang imo Master, no? Namagoy uban na mga motorista na way pake, wajay pake, no? Ngayon sa may way pake, kanang mong motor ang pataka ng padagan. Hmm. Diba, Master?
1: Ah,
0: pataka ng padagan, no? O niya, gawas nga nagpataka siya padagan, wapos siya helmet. Diba? Ang inyo ha, diyang, sa inyo ha, stricto ba ang helmet?
1: Stricto, sir, kanang citation lang gina mo. Issue gina mo.
0: No? So, mauna. So, ang dinanaadang ka mong mga nadakpan diha ng mga nag-drive ng minor de edad? Daghan bang mga minor de edad nga nag-drive-drive diha?
1: Oh, hindi ko namalika yan, sir. Naagyan, sir.
0: Naagyan, no? Oh. Mm, nag-motor yun sila nga labi na sa mga gihimo na lang service. Uban? Service din na lang. So, unsa may gibuhat sa inyo ha? Sa PNP Cortes, may tungkol niya na.
1: Og bahay na mga estudyante, sir. Among nang gi-coordinate sa mga sa eskwela sa mga maestra nga ilabi na itong mga minor dili pa dadon og mga motor hasta ang mga ginikanan amo po nang gi-inform sila ila sa mga badak meeting or kanang mga assembly amo ko nang gi-disseminate nga ang mga minor di na pwede nila pa-drive og mga motor kay kasagaran mga minor ma'am gina yung mga rason mo padagan ko nga di way pakialam sir ba
0: o tinuod way pakialam no kanya bawal gyud na sila mag-drive no. Kay gawas niya na wala pa na sila'y paminsar. Kanang wala pa sila'y pamalansi ba? No? Way balansi ba? Nga, asa kanus amo ubirtik, di ba? Kanus amo umupahinay. Takar ang ubirtik, di ba?
1: Oh, mga so, tinagay, sir.
0: Dili mayo, di ba? Unsa may mga kasagaran nga na-record diha sa inyong police station may tungod sa traffic incidents? Unsa may kasagaran nga hinungdan sa mga insidente?
1: Ang kasagaran gud na record na mo sa Cortes is kanang overspeeding yun. Mao gunay number one nga labi na kanang mga rush hour sir kay magdali ug uli.
0: Oh.
1: Mao gunay kasagaran
0: tulin gunahuna sa mahitabo ang oras may giapas.
1: Oh, ang oras giapas mao gunahuna silang safety.
0: Oh.
1: Yeah, kaning reckless driving po pag drive ubos sa kanang impluwensya sa makahubog nga ilimnon.
0: Mm.
1: Usa po na sir nga kwan nungdan sa mga aksidente.
0: Oh, wait, tinuod, no? Tinuod. Kanang diha sa inyo, hanap ba po mo eh, nakatesting mo diha o nag-drive while testing while driving? Kanang nag-cellphone ba? Na nag-drive? Nakabadlong na ba mo diha?
1: Pagwa pa ko ka Kuanser nga.
0: Tuwa pa, oh, wapang kasuway.
1: Wapang kasuway,
0: sir. No, dapat bantayan po na nato. Kay usan na sa makaangin.
1: Oh, usan no? Po na, sir.
0: Labi na nang naisakyanan, mag-text-text while driving, no? Hmm. O, di na, bawal na siya. So, gusto na ko, kamo, ang ikaw, master, no? Gusto na ko maghatag og mensahe ngadto kanila sa mga naminaw karon, no? Sa may tungod niining traffic safety. Na ba kay mensahe alang kanila, no? Inubo lang, mensahe para kanila para magpabilin silang luwas sa ilang pag-drive. Go ahead, master.
1: Akong mensahe sa mga mag-drive o mga motor nga kinanglan ang atong unahaw ginatong atong safety nga mabota sa atong padulngan. Kung para malikay na to ang mga panghitabo, likayan na to ang pag-drive nga nakmakainom ta, maka kanang kulang sa tuog, usap po na hinungdan nga mga disgrasya ta kay kanang uban sir, kay kanang night shift sir, kay mupugos yung naguli.
0: Okay,
1: nakakuha na Miss Cortesa na nga gikan og night shift nga duty na disgrasya kay nakatuog.
0: Nas, tang malasa yun.
1: Kanang night shift nga duty, kanang mga call center sir, usap po na nga maka
0: kuhan. Oo, may tuog na. No?
1: No, nakakuha na Miss Cortesa nga may tuog nga disgrasya gud siya.
0: Pero wa ma kuan dili bukat na incident.
1: Kuan lang yung mga motor damage lang sir.
0: Damage siya. Walay kabangga.
1: Wala po noon.
0: All right. So, mas tindot siguro no ang atuang pahimang no kamo, labi na kamo nga naminaw ni ini mga igsunong may gala. Kung katugon magani mo, di na gyud listening mag-drive kang katugon, no? Di magwanta hunong yung skillet.
1: Hunong sa gyud, relax sa mata.
0: Hunong skillet og panghoy ab sa dia, no? Og di madag huy ang katugon sa gyapon, padaplin mo og piyong imong mata kari og 5 minutes muli ana ka. Oh, 5 minutos muli ana ka kaysa imong ipugos ni imong kagay. Nako.
1: Disgrasya gyud.
0: Disgrasya gyud, di ra mo matag-an ang kinabuhi, di ba? All right, master. Thank you. No, sa ang magseryoso mo. Seryoso kayo, master, no? All right. Thank you, master, no? Ikaw, ma'am, na kay kadugang na mga mensahe nimo para sa ato ang mga motorista.
3: Kabayan ana sir, kanang dapat po i-check ang sakyanan sa dili pa mo biyahe.
0: Oh, tinuod na. Mo nay usa sa kanunay nga gipahimangno na to, di ba no? Yes. Check gyud kanunay, ligid, brake, unsa pa na din na ang angay i-check. Oh, sakto. Okay, go ahead.
3: And then dili maglikay gayod sa paggamit sa cellphone hilabi na ko mag-drive.
0: Correct.
3: Sagi kaingon na ni Master Mahumot na dili mag-drive kung nakainom.
0: Oh, maog yun na. Dili mag-drive kung kainom. So meaning hubog. Maog yun na yung kasagaran, no? Kasagaran nga may tabo ba? Mga insidente sa dalan, kadalanan, hubog yun. No, kamong mga hubog mo ay patakag drive diya, no? Oh, amping kanunay kay kinabuhi na to, usara. Dita parehos kanang iring kuno mga siyam kinabuhi.
3: Yes,
0: oh, kita usar man. Pag ganito ta mga iring kay kuno, daghang kinabuhi. All right, diato mga kauban ni tibayaon po ni no. GB Sarm, watching live Tourist Police Bohol. Oh, kanimo amping sir, no. Og kang Clark Vladimir go rade. Good evening watching from PMFC Chip. Okay. Amping diha sir, no. All right, ma'am and master. Padayon ta. Kumusta ang crime situation sa Cortes? Crime situation kanang mga sama sa mga operation, no? Sa kawat, sa illegal gambling, dangerous drug, uban pa. Kumusta na? Kumusta ang crime situation diha?
1: Ang crime situation sa Cortes nagpabiling manageable ang mga kaso nga among nawiran sama sa thief, illegal gambling og dangerous drugs, nahatagan dayon og aksyon og nasulbad pinaagi sa epesyenteng investigasyon og kooperasyon sa komunidad.
0: All right. So, karon nga bulan o niaging bulan, unsa may mga nadakpan ninyo sa Cortes Municipal Police Station nga naka-record?
1: Lose firearm, sir.
0: Lose firearms. Lose surrender arms. Na. Voluntary surrender.
1: Yes, sir.
0: Baganin duta. Gawa sana, maura na doon. Wala, asa 9165.
1: 9165,
3: Duha
1: na. Na duha, sir.
0: Namoy duha.
1: Na duha, sir.
0: Congratulations, no? Kay walagoy luna sa tuang lugar, kanang mga nagpa maligyag mga ipinagbabawal na gamot. Di ba? So, mauna. So, gamay ragyo di ayon, no? Kay gamay raman po ang barangay di ano? 14 ba ito, ma'am?
3: 14
0: rin, sir. 14, no? Unsa may mga operasyon nga gipahigayon sa Cortes Municipal Police Stations? Unsa may mga operasyon nga gipadayon sa Cortes Municipal Police Station?
1: Ang operasyon nga gipadayon sa Cortes MPS, padayon ang among checkpoint operations, police patrol o police visibility aron mapugngan ang kriminalidad. Ang among operasyon gipatuman sunod sa balaod ug adunay pagtahod sa katungod sa matagusa.
0: All right, ang inyo na mamoy kon dia kanang in relation ba sa Safer Cities Initiative, no? Curfew hours.
1: Yes, sir.
0: Unsa kon oras, unsa oras ang curfew hours dia?
3: 10, sir.
1: 10 p.m.
3: 10 p.m., sir.
0: Alas 10. Alas 10 sa gabi.
3: Gabi, yes, sir.
0: Oo. Kada gabi igun mo kanang 14 ka barangay inyo ganang adton.
1: Uplan Bulabog, sir.
3: Yes, sir. Mag-uplan
0: Uplan Bulabog mo. No? Kanang ang kuan diha, kanang inom sa kasada, naba diha? Naba po yung mga nabadlong ninyo?
1: Na, sir, na.
0: Naghan?
1: Oo, amo lang badlong.
0: Badlongon, Paulion. Oh. Na po yung mga bata diha na naglaro-laro yung uway ginikanan. Ganang mga minor age. Oh. Sa may gipambuhat ninyo niya na?
1: Amo lang ikon sa lang ginikanan, sir. Turnover. Turnover lang namo sa ila.
0: Turnover, ano, inyong ihatod sa balay.
1: Yes, sir.
0: Ano? Naagya po yung mga, di ko ka, kuhan ba? Ka-imagine, nga na yung mga minor age nga maglaro-laro yung lapas na gabi, no? Kada ng mga just 10 o'clock, no? Naagya po yung mga labi na nila sa inyo nga dool sa syudad, di ba? Daghan, good. Naagya yung mga insidente ngayon nga na inyong magkuhan.
1: Naagin na, sir.
0: Labi na, no? Atong ipahibalong ato sa atong mga Sukintik Paminaw, nga bawal lagi na kanang na ay mag-inom mo daplis kasada. Diba na po yung mga ano, no? Magdapa o kanang na ay kwan. Magdapa o lamisa. magdapang lamisa. So, ato mo sa inyong sulod sa inyong balay. Diba? Kanya ka na pong na ay mag-drive nga maghukas. O bawal po na siya. No?
1: Bawal
0: o of course ka na pong na ay manigarilyo sa publiko nga lugar. O kay naighan ra ba kasagaran daghan gyud no nga ato ang madakpan ni ana no nga manigarilyo sa public nga lugar. Oh, that is ayaw na ninyo buhata kay bawal gyud na siya. Dakpon gyud mo sa mga personahe sa Cortes Municipal Police Station ni ana. Oh, di ba? Okay, so pagani duta. So as of now sige na mo padayon ra gyapon ang inyong hang Uplan Bulabog.
1: Yes, sir.
0: Oh, karon nga mga semana doon na mamoy na badlong, doon na mamoy na sikop o na isyuhan og citation. Labi na tong mga ano, yung mga tawagan na kanang bidyoke, di ba?
1: Ang bidyoke sir, PNP mula pa sa mula nang ipapahong ang kuan.
0: Badlongon lang.
1: Badlongon lang.
0: Badlongon lang ninyo. Mutuo man ka.
1: Okay naman sir, mapatuo.
0: Nindot po ning mga lumulupyo sa bitawag ng mga tao nga nag nagpuyuan ng Cortes. Cortesin yan?
3: Cortesanon.
0: Cortesanon. Cortesanon. Cortesanon. Diday Cortes. Cortesin yan. Cortesanon. Mga igsunong mo yan. Mga nindot ng Dias Cortes. No? Kay, linaw ragyod. Ang mga tao diha, muto o pulis.
3: Yes, sir.
0: Nindot nga pag dumala ninyo diha, napita. Alright. So, mga Ikson Migala, narita diri sa kung ano, kay Maraganin, naranis ma'am, kay istoryahon. May tungkol sa police community relations. Ma'am, unsa may mga programa sa Cortes Municipal Police Station alang sa komunidad?
3: Okay. Nagpadayon nga mo ang school visitation.
0: School visitation?
3: Yes, sir.
0: Okay.
3: And then nag-lecture po tag anti-bullying.
0: Oo, nindot na. Kaya karon mga panahon na ginahanglan yun na nato ginang buhaton kay grabe ang mga bata ron. Bully, usa ka bully, sumbag di ibaos, di ba?
3: Yes, sir.
0: Okay, unsa pa man?
3: Og dagkuan usab pud ta og drug awareness symposium.
0: Drug?
3: Yes.
0: Sir. Drug awareness symposium. Sa eskwelahan na?
3: High school, yes, sir.
0: High school?
3: Mga high school sa Fatima. Oh. Mga high school nag-coordinate.
0: Oh. What about sa ano? Sa elementary?
3: Yes, sir. Nag-coordinate usab ta sa mga school heads.
0: Mm-mm. No, every week, di mo masiro. Nagyon mo mga...
3: Yes, sir. Naadjud, sir. Okay, first na mong gikuan last, sir, is ang Fatima High School. And then this week, this Tuesday, ang BILC.
0: Kanong nga si Manaha, asa man na nakakuan ka? Or last, this month?
3: Ah, yes, sir.
0: No, unsa may mga eskulahan na nahatagan na ni mo og
3: kuan, sir,
0: mga awareness program.
3: Mga awareness, kuan, sir, katong national, katong Fatima National High School. And then
0: private itong, na public.
3: Public
0: sir. School.
3: Yes, sir.
0: Mm.
3: And then sa Loreto High School. And then ginabisita usab na nato, sir, ang mga schools. Kuyog ang mong happy si sir, ming coordinate usab sa mga school heads para magkuan sa ubang pang community engagement aron mapalig-on ang relasyon tali sa kapulisan o katawhan, sir.
0: Oh, man na importante, no? So kitang mga pulis, wag kita magmakuli niya na, wag kita mag absent niya na nung paghatag o mga awareness, di ba? Lectures, dialogues ngadto sa mga sa komunidad, sa miyembro sa komunidad, labi na sa mga estudyante high school, di ba?
3: Yes,
0: labi ng anti-bullying, ma'am, no? Ikuan yun na, nga, kanang pag-bully is wala yun na, violation against the law, yun na, no?
3: Yes, sir.
0: O kung sa paman, nabamoy bandilyo, ginahimo?
3: Yes, sir, nag-bandilyo sa mga kada-adlaw, nag-remind.
0: Kada-adlaw mo nag... Upland Bandilyo.
3: Yes, sir.
0: Asa man na lugar, napita?
3: Kami sa aning kasagaran, sir, is aning public, aning kuan, public market, aning dapit po sa schools, aning dilapas, sir.
0: Diha, napita?
3: Yes, sir.
0: So, pag kanino tano, alhamdulillah, so, daghan kaayo ang, sa tawag na, daghan kaayo ang inyong ginabuhat, aron mahimong hapsay, malinawon ng kurtis. No, ipadayon na ninyo, ma'am and master, ang unsa inyong na sugdan nga nindot kayo ang dagan sa Cortes, no? Cortes Municipal Police Station, no? Ipadayon ninyo na og pagkanindota, congratulations sa mga accomplishments nga inyong hang nakabot, no? Og with the help sa komunidad og labi na sa LGU, no? Og sa mga sectors like religious sector, business sector, og unsa pa ng mga sectors niya, no? Nga ato ang mga kaabag sa atong pagpanerbisyo. All right. So, wa man lang itay oras, no, mahuman mo gyud ato ang oras karon, no? Gusto lang nako na maghatag mo og mensahe, no, sa mga taga-Kortesanon og ilabi na sa atong mga Sukintig Paminaw. Mapa lokal man kini o gawas sa nasod, mensahe lang, no, alang sa kanila o bisig unsa nga mensahe nga maghatag kanila og nindot nga ilang sundon sa ilang adlaw nga panginabuhi. Asa man ta magsugod? O natural ari gyud ta magsugod sa seniority high man. Master, palihog ko paghatag sa imuhang final statement, no, para sa ato ang mga Sukintig Paminaw o sa mga umaabot pang maminaw o mutanaw nini nga ito ang live karon. Go ahead, Master.
1: Ang Cortes Municipal Police Station nagpasalamat sa padayon nga suporta sa atong local government unit, barangay officials o sa matag lumulupyo. Ang kalinaw o kaluwasan dili lamang responsibilidad sa kapulisan, kundi responsibilidad natong tanan. Padayon kaming nag-awhag sa publiko nga mag-report sa bisan unsang kalapasan sa balaod aron ang atong mapadayon ang usa ka malinawon. Luwas ug malambuong lungsod sa Cortes. Daghang salamat ug mayong gabi.
0: Wow. perfect. Baga ninuta sa maong mensahe, Master. Murag, kung ito, matusok ito sa ilang kasing-kasing, di ba? Alright, thank you, Police Executive Master Sergeant Mahumot. Ano? Oh, murag happy to po ni ma-official siguro. Ano? Bata pa manig, pila mo kakatuig sa servisyo, Master?
1: Kwan, mag 24
0: mag next year. 24 anyos.
1: 23 pa koron.
0: Ah, 23. Mapadong pa lang yun eh. Mahimo pa ning kwan, mahimo pa ning Police Lieutenant Colonel, tagara, you know? Buhon, inshallah, no? Alright, ma'am. Murag, ganina na kang nagpahiyom diyan, no? Murag, ka-istriyaho na ka. Okay, go ahead, ma'am, para sa imuhang final statement o parting statement, no? Para sa itong mga suki tagpaminaw. Go ahead, ma'am.
3: Hinaot nga magpadayon ang atong panaghiusa aron mapabiling malinawon o luwas ang atong komunidad. Hinumdumi ang kalinaw magsugod sa matag-usa ka nato. Mm-hmm. Ang inyong kapulisan andam kanunay sa pag-alagad o pagpanalipod sa katawhan. Ako si Police Master Sergeant Maria Gemma Suarez Ray, Cortes Municipal Police Station. Daghang salamat sa inyong pagpamaynaw.
0: Alright! Mga iso na magigala, maukad to ang mga personahe sa Cortes Municipal Police Station. Before we end, no, atong timbayaon kining mga naadre, si Matt Renz Girl Ops, so watching from Corilla. Amping dia, sir, ma'am, no? Jameson Yana. Oh, grabe, si Master Butawan. O si Sis Aisha, may pinangga, no? May lovely wife. Oh, amping muna kanunay. Daga salamat sa iyong pagtanaw, mga igsunong mga igala. Alright, o din inatapos ang laing edition sa ang kapulisan karon. Sa ngalan sa tibuok kapulisan din sa lalawigan sa Bohol, ubo sa pagpanguna ni Police Colonel Patricio Gambulo Digay Jr., Provincial Director sa Bohol PPO, among pasalamatan ang inyong padayon nga pagsalig o suporta kanamo. Hinaot nga magpadayon ang atong kooperasyon alang sa mas luwas o malinawon o mas malinaw nga komunidad. Ako si Police Staff Sergeant Avenido o si Police
3: Master Sergeant Maria Gemma Suarez Ray.
0: You're okay, Oxy?
1: Police Executive Master Sergeant Victor Mahumot.
0: Wow! So, nagpahimang no kayo mga Ikson Mingala nga ang serbisyo publiko, dili lang trabaho. Kini usa ka panata. Hangtod sa sunod higayon mga Ikson Mingala, mayong gabi o amping mo kanunay. Ba-

0: mahimo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol, kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, oy, higayon na dyan na niya, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, di yan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
7: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Utuan, Ugliga President sa rehiyon sa Caraga, usa ka dugong bulanon gikan sa Buyuan Kandihay Bohol, Nestor D. Amora.
1: Gabi ka na itong tanan. Okay na, Gilbert. May gabi ka na itong tanan. Ning atong programa, kagamhanan ato karon. Before that, mga itang katahuran sa atong kauban din sa Pikas Lawak. Si Engineer Gilbert Tulop. Good evening kanina, Gilbert. O sa atong mga kaubanan din na sa istasyon sa DYRD. Good evening kanina itong kanan. Labi na sa atong mga suking tigpaminaw. Sa akong mga kaparintihan din na sa munisipyo sa Alicia, sa Gandihay, sa Gindulman, sa Andam, sa Mabini. Good evening. Sa mga pamilya sa Amora, pamilya sa Tutor, pamilya sa De La Peña, pamilya sa Salas, pamilya sa Villafuerte, good evening kaninyong tanan. Ang atong pinalangga ng gobernador, Gobernador Aris Amentado, ang atong pinalangga usab ng Vice Gobernador Nick Besas, ang atong pinalangga ng kongresista sa ikaduha nga distrito, Kongresista Vanessa Amentado, atong kongresista sa ikatulo nga distrito, Kongresista Alexi Besas Tutor. Good evening, usap Vice Mayor Tupper Tutor sa munisipyo sa Kandihay. Kaninyo tanan, mga barangay officials, mga local government officials sa tibuok probinsya sa Manila. Good evening. Mga itag pasaylo, mga kaigsunan, kay kaduhanan ni nato sa mga punpats lang kay niyong agyapon na punta din sa atong gigikanan ng siyudad sa Dakbayan sa Butuan ng Tumod kay kaganihan nagpahilo na sa usak seminar gitawag ni sa pinipilaban ng basic membership seminar sa tanan nga mga buot sunod sa pinipilaban Partido Demokratiko Pilipino lakas ng laban sa tanan nga buot mong sunod nini, doon ay basic membership seminar nga ngayon sa dili pa sila pagnadawat doon. Ang yung pagkaumanin nga off-taking. O kaganyan mga pagsunan, ubay-ubay yun ang atong napasunod sa PDP Laban ng Mesa Dakman sa Butuan, more than 100. Happy ka ay ko na nagmalampuso ng mga kalihukan for the many times in the city of Butuan. Upang dili sabton na mauni ang katapusan na itong basic membership seminar sa PDP Laban, magpadayon kami doon na tayo target ng number of members din sa siyudad sa Butuan. While doon na tayo gitabot sa National Convention sa July 25 dito sa Davao City sa tanan ng mga opisyalis o matambong sa convention sa PDP Laban sa Davao City, sa dili pa niya na doon na masipitay lang yung pang visit membership seminar ipaigayin din sa Dakman sa Butuan. Nagasundan pa kinigay o maunain pa ng mga basic membership seminar na gihapon hintag na makabot na ito ang mayroon kitanaw nga anayan na nga ikasarang ikasarang sa ating mga politikanon nga kaway ang inibig sa ating magkawin sa Dakman. Good evening sa ating National President ng mga BPP sa Pitas at Mabsang Fraternity and Soroman. Ang atong BPP sa Mindanao, sa Northern Mindanao, good evening, Brandon Yostel, ang atong BPP sa Southern Mindanao, Brad Sharon, sa Matulo. Sa Luzon, si Brad Mas Mahmoud, Sir Mahmoud, good evening, kanina, Brad Mas. Sa Bisaya, si Brad Admin Ayon Santeran, ang sekretary ni Sisis Marin Teresa, kaning si Cortez. Treasurer Ice Bag Manolas de Pustilio. Good evening, kanimo tol. Media Relations Officer Brad John Kendung Sumagaysa. Ang Business Manager Sisling Garcia o National Audit Nurse Mr. Ninja Pakinol. Nawagan ka sa mga Vice Presidents. Doon na tayo upat sa mga deputy sa Pilipinas. Northern o Southern Mindanao, niya sa Luzon, sa Visayas. Palihog na kuno to, ipahigayon na ang inyong pagpili sa angayan kaninyo mo mahimong national president nato. Sa labing daling panahon nun ka, kamawagan ko sa atong mga brads naunta ngadto kang Brad Julius Bell, Brad Sharif Alipulo, Brad Nash Mahmud, Brad Adrian Sapera. Nalihog ko nutol nga ato ng hulipan na nabakante na itong posisyon ng itong Grand Opsilon, si the late Sis Marlene Nortega. Palihog ko no ato ng hulipan sa labing daling panahon. Good evening sa atong Grand Opsilon yan sa Bohol Chapter, Supreme Grand Opsilon sa Bohol Chapter, si Brother Rizaldi Urugan. Kung maugyapon kinang Master Administrator na ito doon si Brad Rizaldi, doon na ay pagpangita o mahinod ng kapik sa kinabuhi. Mura, mas taas na yun na panahon, Brad Rizaldi, pinahinla na yun nga imo ng kanahon na mahiling kawas ka na nga na mong kahimtang. Sa tanan ng mga nakabating ngingin ni nga tong Sibya, si Brad Rizaldi Murunan is only 40 plus years old. Doon ay ligon o masaligan nga trabaho sa gobyerno. Wala itulubago na sa kinabuhi. Pwede na nga kung mga ayaw mo o cell number kang Brad Rizaldi Urunan, nga makiginamat mo kaniya katong mga single mom or katong mga dalaga na gusto nga makauban sa kinabuhin si Brad Rizaldi Urunan, palihog lang next po kay aron ako mong giya dito kang Brad Rizaldi Urunan. Unya, mo bendisyon po niini mga kaigsunan, mga brothers and sisters nato, mo bendisyon sa kahimtang ni Brad Rizaldi Urunan. Uyunan man sa tanong mga opsilonyas, dilungan sa buhol, kundi sa national. Unya, ato pong pangayon ng bendisyon ni Brad Arthur Koha. Brad Arthur, tagaan mo po niya, pagtabang si Brad Rizaldi Urunan, mananggit na sa inyo, atong tabangan ko noong mahilona ng parang tuwiga. Deputy Brad Julius Recanietti, good evening to all. Treasurer Brad Gistone Tunga, Secretary Sis Adeline Thiel, Master Initiator Deputy Brad Axel Rolfs Mituri, Auditor Brad Jamil Baba, Press Commission Officer Brad Jerome Manzalay. Sa Bohol Chapter, dikan sa atong Presidente sa Bohol Chapter, June 28, 2026, adunay meeting o inisisyon ng kaigayon o mga adnawa. Mas maybe sa buntag na ito sa nasing pasahapon. Kantong tanan mga new, kantong tanan mga master initiators, mga masters sa fraternity o sorority. Palihog ko no, dalang inyong new pipes sa session site. O niya pakig nambigit mo kang brother sa Diyo ng mga pagkisinan sa Bohol Chapter. Adunay na kong inasisyon at higayon o murag na ibawa na ako. Ubay-ubay nga mga kadaghan mga new fights ang hatagan o initiation right ng adlawa. Congratulations Bohol Chapter for a job ni Dan. Nindot yun ang inyong gibuhat ina sa mga chapters Bohol. Greetings nga po sa Kapatagan Chapter. Onya, belated happy birthday kong Brad Jamil Baba, Brad Japet Torrentira Samputon, Brad Chande, Brad Tito, Maiko Tito Bilya Gonzalo. Sorry kaya ito, nawa pa na ako matang greeting na itong nilabay na simana. Belated, doa mong yapon ko na limot. Brad Jamil Baba, Brad Japet Torrentira Samputon, Brad Chande, o Brad Tito Bilya Gonzalo. Happy birthday. Happy birthday kanin. Onya, sa ating mga opisyal sa national, sa Southern sa National Grand Opsilonian, Brad Melcher Gaspar, DPP Brad Nonoy Barometro, Secretary Sisling Pagino, Treasurer Brad Sisling Mancia, Business Manager Brad Donny Ansaning, Auditor Brad Mil Tangunan, Press Relations Officer Brad Clos Milo, Master Initiator Brad Transorio, Event Coordinator and Board of Directors Brad Rico Opod, Brad Ramon Milimo, Brad Alvin Distantin, Brad Julius Tagunod, Brad William De Los Santos, and Brad Cisa Ramirez. By the way, itong mga nakakuha sa 500 pesos na premium last week, na ipadala na sa GCash, natok again, balik-balik na ni si Erlinda Doty o si Aster Grisada. Sa anong si Gingin mo baka kuha sa itong 90-90 function. Marag-tag lang siguro mo magpabang din, ano? Muragin yan ang sikrito. Kanya-kanya mo mag-forward kung monsa ang insaktong natubag. Hold ang ikatulo, si Leticia Liagas. Yan po'y premium of 500 pesos. Muragwa pa natin yung mag-technic kang Leticia Liagas. Yan, ang hug ko no, ning padala ugma siguro ugma buntag giling adto kan looking sa Lagas is watching from Brad Hart Torkman ng bendisyon sa paantang ni Brad Rizaldi Urmuna abong na mahiluna ng among Brad karong pangiga kay kaluoy ba po dami mora o ang tawag ana dili Brad sa Mindanao ay sapato kugpaanan gibkay kugpaanan ang mga butuano na ibon lang yan sa ibot ipasabot sa kugpaanan nag-official yan good evening sir kang Brad Rizan Mahamud good evening Brad Nestor Matvin Mora kang Rui Malabuti good evening Brad Rizaldi Brunan is watching Brad Rizan Mahamud is watching si Kapitan Juliet Tumagas ay mayroon itong mga nupandala ni Kapitan Bernard Perez Brad, Kapitan Juliet Tumagas pagingian sa PD Tumaban tindagana, dagan kayo salamat sa inyong participation niya. O attention mo sa natutok ka ng former Kapitan Banate, Palihog Panitap. O hindi ang atong lihok. Kumunikin siguro ito magkakontakay kung kay listen ng signal din na sa inyong barangay. O niya, ipag listener ng kanina itong programa, Palihog Puno. Palihog ko no try to contact na mini time kay adto ka na sa second box. Kanan nga mga wala maka-attain kagniha sa atong basic members seminar, aduna kay ipahibay ng second box. Ang kaning i-announce sa pan aduna pa kay request na ipabot na ito sa Manila o ato pang itong plaster ang mga pangunan yung salmot sa atong ikanang box sa basic members seminar. Ang sa PDP laban din sa butuan. Good evening, nagtukang Master Grisabas. Good evening, sa Mr. Timbaya po na hindi mo kong naturong ni Ormian Arotsa biya sa Pinsod ng Buhok o Aldo Vice Mayor Danman Samar Watson from Habitat Buhon. From Rizaldi Oruna, good evening, Brad, Maribik Marinas, good evening, gabi. Master Grisabas, salamat sa pag-premium si Nestor, si Yung Delis, may gabi si Nestor. Timbaya ko, sir, sa Erdinis family, Erdinis, Erdin family sa Panangkilong, Loon Hall. Nagto kang Jonathan Badingo, good evening, BYD, watching ko sa Pumong, Torokotso, good evening, Jonathan. Good evening, Osam, nagto kang Sir Mystery, Dimitri, Lord, Dimitri Moore, nagto, Sir Mystery, Lord, nagto kang James Gilicario, James Malo, Jinji Tonko, shout-out, nagto kang Arnold Tamayo, campaign, nagtusad sa atong dagang salamat Jupit sa Potensyando sa inyong tabang magbibaha pag tanato kagahapon. I very much thankful po na itong isaka ng PM kagahapon na rin kagahapon very thankful ko kayo sa inyong dibuhat Jupit pinaupon ka ng dagang nakatawan nasama kaninyo o pagbati o dugna sa nabot ng tabang sa mga kinahanglan. Good evening sa atong mga special greetings na po sa atong mga brads. Brad Bumbilla, sa mga ni Bornea. Ito po din ipakasal sa labing ng panahon. Ang mga inyong pa. Ang magtaas-taas ng higayon na nabiyuda ni si Sislani. Bornea. Is Maludidumo, Brad Carly Tupacan. Sorry, Brad Marisal Chico. Onya si Brad Henry Bahian. Good evening, Brad. Brad Mr. Bumin. Brad Edgar Pilisarta. Brad Nasan. O ang atong pinanda din ang assist na sa probinsya sa Bohol, si Sis Nilda Balili. Good evening ka natong tanan. Nagkaigsunan, ang atong activity ay kalabutan sa PDP Laban. Niya, padayon nga po, matukog na karong gabi na, padayon nga po, maduna o sa tayong tulog ka mga winners sa atong question ng Monsieur Person, sa makatubag niya ini, sa pinakaunang tulog na makatubag sa atong pamatana. Ado na gyapo ipon ni natang 500 pesos na pagbusa ka ng gabi yun. Nakagsunan. Abot lang mo. Ato na nga kami nangyatag na ito sa katapusan ng person sa last part na sa ating program. Ang atong ipahiluna ng aktividad sa karong adlaw ng PDP Laban founded by founder. Ang founder ng nagsunan ang kanhi senador sa pangnasod, si Senator Aquilino Pimentel Jr. Wala na kini plana sa lain kalibutan. Niya, abunod po kini anak ni Morning Senate President, Senator Aquilino Pimentel Jr. Masaitan. O niya, nisunod po dang iyong anak, si Pupo Pimentel III. nahimo pa gyapon si president. Usan ni ka dako kayo na partido karon in fact ang mga presidente na Rodrigo Duterte nahimo kini usa ka dako kayo mga balige sa partido sa politika din sa tumasod na Pilipinas. Mga kaigsoonan, anita sa atong serious na topic karon. Ang una, maugin na itong nakalutan sa ating gobernador, Arisomentado, ugaan na itong pinulangya at itong resista sa Tabuha nga distrito, itong resista nga Vanessa Omentado. Sa kaigsunan, ang balay sa pagkaon, doon na napuilain ang nabalay sa pagkaon, turnover sa itong gobernador ng itong pagkaon suaman, grabe na yun, way-way na ito. Actually, balay sa pagkaon, niya PNP man, gitawag ni Pilipinas National Police Lab or Libreng Lagad o Balay. Lab, Libreng Lagad o Balay. Onyo ba yung justice na pag-size? Doon ay 128 binipusat. Abay na kami mga kansunin binipusat. Nagihatag nga ito kong Sudora Ungon sa Bulawan, Barangay Bulawan, sa Bindomin Bol. Kasi ito ba yung mga kansunin. Ang ikalang 121 na beneficiary sa press release or sa social media account sa ating monthly goal, wala man ibutang ito kinakawat namin doon ang kongregasyon kini mga kansunan. Dito kini mahatag sa Barangay Mantalumong sa Bayan, sitio sa Sagbayan, ikalang 121. Kanya ang 119 ihatag usab na ito kung Hinero Palaksumatay sa Barangay Mayuba Dinduman o niya ang ika-122 na balay. Kasi doon na tayo 119, 120, 121, mag-122 kam na balay nga midli at ihatag. Programa sa Pintodermador Aris Amintado at Misista Banda Amintado balay sa paglaon ng PNP niya, libreng alaga doon balay. Ang ika-122 dito ng Litigayon o Gihatag sa Barangay Nasun sa Nabil. Mga kaigsunan, nabit ito ng programa sa ating gamitin mo. Kung nga itong kumisista, nabit na po ng atong kumisista sa Katamaga Distrito. Tigana na ito, 294. Itong nilabay nga na sa ating ibasa. Kaneng dinipot sa atong ikaduhang distrito ng gobernador, adon na nilang 120. Dili daw maayo. Gilbert, Gilbert. Hello. Ah? Dili maayo ang signal? Okay na, okay na siya. Okay, mga kaigsoonan, ang programa sa atong gobernador gipakita nga ang serbisyo sa mga omentado o sa kapulisan dili lamang kutob sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay. Dili lamang taman din na. Pagtabang usab, pagpauswag sa kinabuhi sa mga komunidad, pinagi sa konkretong programa alang sa mga anaa sa ubos na hutong sa katilingban, maupod na ang tuyo. Unya, turnover. Ang turnover mga kaigsoonan, gipangunahan gayud sa atong gobernador. Unya kauban nini ang Police Community Affairs and Development Unit Chief, Police Lieutenant Colonel Joseph Berondo o Police Captain Kent Bell Cesar Parcon ng hipi sa Gindulman Municipal Police Station. Klaro na, okay, thank you Siong Delis, good evening. Ngadto kang Olivia Coraya Corol, good evening. Ngadto kang Erwin Sagi, good evening. So, okay na, klaro na ba? Mga kaigsunan, adunay upat mga dugang ng mga beneficiary sa atong gobernador, 120, 119, 121, 122. Sa mga balay, imagine, personal nga pundo, piligikan sa kwarta sa gobyerno, kundi personal nga pundo sa atong kongresista o sa atong gobernador o sa mga kapulisan, ihatag nga to sa mga katawan. Langing aktibidades kalihukan sa atong gobernador, adunan na 268 kahag racers. 268 na may benepisyo ikan sa munisipyo sa Gindulman, Alicia, Mabini, Kandihay o Anda. Nakadawat kini og 2.68 million pesos na cash assistance sa tag 10,000 pesos matagusa kini nga mga hog raisers mo na ang apektado tingali sa kadtong sakit ito nga sa to mura og nakaapekto ni sa mga buhi o baboy, namatay ang ilang mga baboy. So doon ay hinabang ng atong gobyerno, pinagi ka itong governor 268 sa hog raisers sa pag 10,000 matagusan, nakapatay o 2.68 million pesos. Mga kaigsunan, doon na po 799,000 na cash aid na gipanghatag ngadto sa mga scholars sa pagka-educational subsidy program sa atong gobyerno bina sa probinsya sa Bohol, gipanghatag ng mga kaigsunan ngadto sa mga katawan, mga kaigsunan. At ang pinad kini, 799,000 pesos. Ngayon po, doon na po 2.1 million na financial support sa pito ka barangays din sa munisipyo sa Sierra Bulunes. Sa barangay San Agustin, 500,000. Sa barangay Bulsuk, 400,000. Sa barangay Kamlangit, 117,000. Sa barangay Anibungan, 200,000. Sa barangay Busita, 100,000. Sa barangay Kahayag, 200,000 at sa barangay Matinaw, 600,000 ang kaisuran, total tingi o 2,117,000 pesos. Sa maabot mo salmot sa atong question and answer, palihog yun, ihatag sa atong saktong spelling o saktong numero na kanang dili magka-bailo-bailo ha, importante gibay na o niya kung pangalan sa tao, ihatag din ang sasakong na pangalan na walay kulang. Pakaisunan, niya pa. Jonathan Abadingo, good evening sir. Greet po sa Lumanta Family sa Buhoy. Lumanta Family, shout out sa Lumanta Family. Gikan kang Jonathan Abadingo, dinas sa Barangay Buhoy. Pakaisunan, ang atong nasod karon di naging masamtan. Pag-uhay pa lamang, doon na nausay gipamusil. Yang nakapait trabaho kay mga estudyante pa yung tao ni sa high school. Mga bata pa kami, 15 years old ang usa. Para guwa na yun, magpagimahaw ni nga itong nasin. O niya raba, ang problema kay pasulod na yun ang mga Duterte. Kini nga kahimtang karon, dili na nilalim o dili na yun na ito pwede nga palabyon. Kita tanan, kinahanglan magmatnon, kinahanglan aduna tay kahimatnon na ang nanghitabo karon sa atong nasod. Dili na yun mao, dili na mamayo. Labihan na kamakaginisang, labihan na kapait, nanghitabo ka na to. Apan, bisan pa niini ng mga pagsuway ka na to, bisan pa niini ng mga problema, gumunap sa atong nasod, manginaot ka nga to sa labing labaw makagagahong na unta mahignapakin ng atong mga politiko, kanyang atong mga leader, na atag unta kayong sila ng sakto nga servisyo, tili ang pagtanggor pa nga sa kanan sa gobyerno. Mauni karon ang problema sa ating nasod. Tanyawar ang mga kaigsunan. Kung saan nakasamok ang nasod pa rin nato? Habi na yun. Dunyo 26, Dismil 26. Kagahapon eh. Doon ay pinusilay ng insidente, patok kapulisan batok sa mga suspitsado ng mga hold-up gang, hold-up group. Dito na nang hitabo sa NLEX Expressway. Dito na sa Toll Plaza sa Bulacan. Usaka suspitsado, arestado. Kunya, investigasyon po no, ongoing na. Kunya, gipangumahan, di ayo kini imbestiga kay basic kini grupo may kalabutan kini sa nagsunod-sunod ng mga hold up ng mga insidente din sa Calabarzon. Calabarzon, Batangas, Laguna, kung sa pa, Laguna, Calabarzon, sa Region 3. Buti pa sabot na, ano ito sa panahon ni Presidente Duterte, bisan ng mga taxi drivers mga kaigsunan na itong igayon na nagatistigus yun na wala na ay hold up na itong mga igayon na hagdok na mga hold uppers karon perting balika yun perting balika na kung wala na magiging kahadlok makin pinusilay na sa mga kapulisan kung you baptize, gusto nyo baptize. Ang pahit na yun yung mga kaisunan, kung maripahan ka ba, simba ko, matungnan ko, usa ka sa maigo, paigo sa pinusilay, tapos nilang pahitan. Kanya, mailang, o madalang paka sa hospital, mabuhi ra. Kung pananglitan, maintimano, dritso ka kamatay, casualty ka, patay, usa ka sa history, sa kasamok sa atong nasa, tungod na ini administrasyon na dili gayon magtakaba na kung unsaon pagsumpo kining kriminalidad kining druga sa atong hindi na kadaghan. Dito sa Kabatang North Cotabato, napod pa sa News 5, usa ka 59 anyos na pinang patay. Itigbas-tigbas mismo sa iyang kaugalingon na anak. Alas 5 sa buntag, 22-2-8-12-26. Ang suspect sa puno ka-drug addict, Jeffrey Mamaril, 35 years. In town, Jeffrey, kung sabay ni sulod sa imong utok na ultimo imong inahan, imong manggitigbas-tigbas o ipatay. Muna ning epekto sa droga, unya mo dati gramada yung ta sa mga tamatyon ng mga drug addict. Di man po uyon po baagan ayon pero para kuno po mas maayo na lang ni kaysa mga inosente mo ay mga matay tungod kay pamatayo na ni mga drug addict. Maton pa mga pigsunan nga nangayo ra kuno ni ang suspitsado og kwarta apan wa tagay sa inuman kasuko nga gitigbas tigbas ang duha in taon niya ka mga igsuon duha ka na katabagan apan ang inang luto ra ni dito sa kusina wa gid kadagan tigbas patay. Nakitaan dito sa lugar sa krimen, mga drug paraphernalia, dito sa higdaanan sa suspetsado, kanya nasairan nga kineng suspect, kaneng magpatay, doon na ng kaso kami, Republic Act 9262, o kanya sa kaso sa droga ni atong 2019. Mga kini ang pamahayag ni Police Lieutenant Kennel, April local mo. So, mo na yung mga kaigsunan. Kung saan mo na yung nahitabo ka rin. Grabe na yun. Kabatan, North Cotabato. 59 anyos na ginang. Patay, gitigbas-tigbas. Hindi lang okay lang ang tao. Gitigbas-tigbas, laing tao. Anak pa ba yun ang nagtigbas? Sa Cebu City, mga kaigsunan, Barangay Luz. Benjamin Alihan, 45 anyos. Arestado. Samtang buot niyang sumugong mismo ang iyang balay. Ingon pa niya, murat mang puno siya o igukod, doon ay nangita ka niya, patyong siya, wasa na yung mahimutang, motong buot niyang sumugong ang iyang balay. Yan bukar niya na siya ubos sa influensya sa droga, sa illegal na droga. Ito ang nakinikaroon sa presidya, sa kapulisan. Kaya, pag-atubang na kinihog mga kaso ng pasakang matupan niya. Mauni ang epekto sa droga, mauni ang kahintang nato karon sa atong nasod. Ikaupat pa ito, ay katulog pa ito mga kaisunan. Sa DYRD Bohol, unag yun tayo gibalita din na sa atong stasyon sa DYRD. Approximately 1 million pesos na kantidad sa Cebu, sakpan sa usa ka kanhiti na priso na niya nakagawas lang pinagi sa plea bargain agreement. Sa kabaybas operation ng hitabo mga kaigsunan sa Provincial Drug Enforcement Unit at Munyo 22, suspitsado si Steven Pesas, 28 anyos, construction worker, residente sa Purok 3, Barangay Bato, Gindulman, Bohol. Purok 3, Barangay Bato, Gindulman, Bohol. Na-recover gikan kaniya 125.6 grams na siya bo, nagkantidad 854,080 pesos. Ang operation gipangluhan ni Police Lieutenant Nobel Tabernal ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Arwin Nacional. Ditistigusan kin mga kaigsunan ni Kagawad Uit Mundanot, Kagawad Bumuel Dimitan o mga membro sa media dito kini nang hitabo sa Bindol ng Bohol. So congratulations kaninyo din na sa mga nakatapot na ining si Ginoong Besas, Steven Besas. O niya, birahan na ba dahil niya sa mga kaatmang sa politika, sa sa mga tutor o mga besas. Hindi na yun nga ilang kining igaagaw, ilang pariente. O niya, paabot on sanay kapunod. O niya, ano mo tayo pariente? Ano mo tayo igaagaw? Nakalapas mo na ang anong inyong mga yudayon nga itrapo sa mga nagtarong ng mga besas dinis kalibutan. Ang usa ka besas nga pabuyag, ang usa ka besas nga nakasigala, inyo dayong itrapo nato sa mga bugutan ng mga besas ng atong probinsya sa Bohol. At ganyan ninyo, ay halatara kayo mo. Mga kaisunan, Hunyo 21-2026, grabe yun eh. Paminaw mo na yun eh. Usa ka tulog ka, simana pa lang na bata, 3 weeks old na bata, kukunin ang hitabo sa Purok, Adelpa, Tres de Mayo, sa Digos, ilambos patay sa iya mismong inahan. Pagka, sus, kalami bagay gumuton down in klaseng inahan. No, ko. 3 anyos na bata nga, ito sa Purok, Adelpa, Tres de Mayo, Digos, ilambos patay ang iya 3 anyos na bata sa mismong inahan ang naglambos. Ang bana admitado nga ang suspitado kining ina nagagamit og illegal na droga. Si Police Chief Master Sergeant Hernan Lantucos sa Digo City, ang PNP investigator nag-ingon amoy nagpahatag ngatag sa pamahayag dito kining ipagawa sa ASN News sa Davao Region interview. Namahan di si dito nga mapasaka gayod og kaso na parricide batok sa iyang kapika sa kinabuhi sa inahan sa bata na naglambos sa iyang anak. Tinuo ko kung sa bata ay misulod sa utok na ining at klase na inahan. Muna na dahi. Kunya, inautuntan mo na may katapusan. Pero akong tanaw ng hininom mga kaigsunan, hindi panay mo ang katapusan. Doon mo pa itagran na magsunod na ini. Ang tait pagayod kay doon lagi ko'y nahinabi ng mga dagkong opisyal sa kapulisan. Naingon pa nila ng mga krimen karon sa Pilipinas, grabe ng pagsaka. At ang doon ay instruction, ang doon saan ka pinood, ang doon pa nabili ni pinood, kapag kung pinood na kay ang nagsulti ka na ko, ang nakangatubang yung ako, ang nagpahayag niya na mga dagkong opisyal sa PNP, sa Philippine National Police, doon ako may instruction gikan sa tangas na ipaus-us ang numero sa krimen o ingnon ng kanaog na ang krimen sa atong nasod. Kadako na makasasala kininga klase at kamakasasala kininga klase ng administrasyon na bisan ang na kriminalidad nga nang ditabo sa atong nasod kinahanglan ilang papinta ang bili mo gawas o di at ang ilang performance isip anaka sa governance at Moni, kapait ka mo ang atong mga kapulisan. Ingon na hoax ka mo din na sa ubos. Ayaw ninyo gutubang ng matuod. Takto ninyo, pausan ninyo ang tumin. Kung mo na i-report din ang national. Dili niya ako nga pamahayag mga kaisunan. Pamahayag sa mga opisyal sa Philippine National Police. Dili na ako disputa ang mga pangalan. Punto na kadaot ng atong sistema na pisan ng pag-report sa kamatuuran sa kabanghan na sa krimen na nang hitabo sa nasod. Ilan namang tapinan, bili lang tapinan, kanang malimalita na ipanghatag, kanang korupsyon sa flood control, bili lang kanaboy tapinan sa mga involved ng mga kongresista o mga senador, bili lang kanaboy tapinan. Bisan pa di ay ang mga krimen na namang tabo sa atong nasod, ilan ang gitapinan kay bili sila gustong magawas na hugaw ang performance paot ang performance sa itong kapulisan binin sa itong nasod. Wake up ninyo, sir. Pasinbaya o niyag panggabaan mo sa mga katawahan na nagsilbo ka ninyo na inyong tungkanan o bakak. Ala ko no, sir. Kaya ko ninyo na kung saan ang mahitabo ka rin sa itong nasod. Tinuho ko. Kung saan naman yung tao mo. Bisa ng pag-report sa krimen. Tapin-a naman ninyo. Araw kabili mo gawas kadautan ng performance sa atong kapulisan. Ginoo ko na unta na ang nagnanasod. Hunyo 16, mga kaigsunan, 2026, dito sa General Trials Committee. Ito ang samdang diatake sa Osaka Grade 8 na estudyante armado sa Osaka Pocinio. Kitchen knife. Ito ang samdang Grade 8 na estudyante. Bunyo 19 dito sa Cavite City, sa Cavite. Grade 11 nga estudyante gidunggab-dunggab sa iyang kauban sa eskwelahan. Grade 11 na estudyante. Bunyo 19 sa Cavite City, sa Cavite. Bunyo 22, 2026, itakluban Leyte, katong akong gisputan kanina, tulo ang patay, pito ang samdon. Murana naman siguro yung nadugang na yun napatay. Ito ang samdon sa usa kapagpamusil. Muranig nakapusil o langgam. Ating kuyawan ng mga bataan. Kaya may pagani. O man yung kahintang pa rin sa atong mga eskwilahan. Ginoon sa naman patakit. Kaya ini, nabisa ng atong mga eskwilahan. Mga bataan ng mga eskwila. Dili naman dahil sila dili naman dahil ka makahingon na adunay kasiguruhan ng ilang kinabuhi dito mismo sa eskwilahan. Wa na tayo painan din ng insungan. Bisan sa eskwilahan, mo niya maingon na ba tayo ng mentalidad sa atong mga kapatanong ng ikang bambuperto. O, saka mo din na, nagbayra ang atong presidente 2022 pa nawala na, 2026 na karoon niya. Sige, gapong pagpamasangil kang presidente Digong Duterte. Ano ang naanaglingkod karon din na? Huwag mo'y mga patasin, huwag mo'y mga buhok na inyong itrapo sa kanil presidente ang nangitabo karon sa atong nasod. Na unsa naman intayon pa ng inyong mga utok? Unsa nga klaseng utok? Utok bukukang ba na? Kanang naana sa inyong utok karon? Unsa naman tao ng sulod niya na? Huwag mo'y magkadingaw, mabisang unsa ng kamay o unsa kadako na mga pangitabo. Noong napangitabok sa itong nasod, inyo na yung ipamasangin sa itong kanil presidente sa itong nasod. Naunsang naman in town mo, sir, inuho po, pasailuha ako, pasailuha sila, kaya buwak silang masayod sa ilang pagbuhat. Awik lang, buwak masayod. Inuupuntang pangkulatan mo pa mo, sir. Kanabi taong akong mga panglantaon pa mo, kanabi taong napanginaot ka, tamang taunta nga mga public comment magsulting pagdiritsyon pagkilatan at ay mahuot man din siguro ni mabakak sa atong pandigyan. Manila bulit ng 22 to 2026, duha ka gunmen ipasiritan o bala ang behikulo sa kanan sa usa ka radio broadcaster sa Labatyes sa Duha City Capiz. Si Labatyes mga kaisunan sa station manager sa Basco Radio. Kung niya kauban, usab niya sa maugyapon na radio station ng niyang asawa, ang impakitan ng kinabuhi, nag-atubang na sila karon o kumagyan kadaghan na cyber libel charges. Huwa na may mahimo nagpusil sa ilang sakyanan. Pag-hulga, tingali ni kung sakyanan mo na ipusil, huwa naman sila yung mahimo. Di ba sa kabaw, hindi naman patakunan, pasilitan pa ni, istriyan pa ni Ubala. Manila Bulletin, reported June 22, 2026. Mga kaisunan, kung inyong nakita, ako gabing officially recorded ng panang pinahadlok ng bugbo mas malibel ka at ilan, sword putok kisuan sa other libel. Inang lang, aduna ko yung mga basis na hindi nga kong ipanglitok din niya sa kahangina. Karoon nga, sa iyo na kuya kayo na kumatumbok ang pagitan ng home source. P5 CDO News. Sa kabaybas operation, ito na sa Barangay Bubay, Utob, Iloilo. Regional Police Attack Enforcement Unit sa Region 6. Bunyo 21, 2026. Arestado alias Good, 32 años. Alias Christian, 25 años. Alias Choco, 28 años. Dakpan, 24 kapakiti o 2,055 grams of sabo. Nagkantidad. Mayroon yung mga kaisunan, 13,974,000 pesos. 13,974,000 pesos. Takpan, 2.055 grams, 2,055 grams, o 2 kilo na yun, 55 gramos. Ito na nangita mo sa Barangay Buray, Kututon, Iloilo. Kani na kanindot karon sir, ang atong nasod. Giunsa naman ninyo ang atong nasod. Giunsa naman ninyo sir. Giunsa naman ninyo pagkulata ang nasod sa Pilipinas. Di ay masamtan sa mga katawang Pilipino. Hadlok na igawa sa panimungan. Grabe na ang mga abit. Grabe na ang patay. Victoria Municipal Police Station nag-report. Isa ka 6 anyos na bata. Girate. ug ipatay kung sa Victoria Tarlac. Ang nagpatay o ang nag-rape sa Anyos, suspitsado, kaya na siya ang nagpatay sa suspect. Kasi ang nagpatay sa bata, sa Anyos, ang kaso na nag-file na rape with homicide. Ang iyang kapeksyonan, ang kinintin si Anyos na bata, gisundo niya ang bata in town. Kung sa Anyos, iyang gisundo kay hatod sa Victoria Public Market. Nagto sa ginikanan, nagtrabaho dito sa Victoria Public Market. Apan, instead na yung dalhon dito sa ginikanan, iya kining gidala dito sa Humayan, sa Barangay San Nicolas, o sa rice farm. Dito niya gidala. Dito niya gikonter ang krimen, yung gireip o yung ipatay. 15 anyos na bata. Simbako o kitap na maripangan na naman lang. Sa Bumbo Radio Bukuan, sa ka-security guard, Junji Tahayag, sa baba, panahon, sa mental, di posil patay. Yung pagkamatay, gilabay ra yung taos na bang ang patay nga lawas. Sa kanal, gilabay ra. Unya, nga kaipunan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Niadtong nilabay ng Mayo 2026, 3,702 ka mga drug personalities arrestado. 1.95 billion worth na illegal drugs. Sa usa lang ni kabulan mga pagsunan, bulan sa Mayo, 1.95 billion pesos na drugs. Kani, ang nadaktan lang. Kung ang madakpe, 5 billion tinangli. Ay, ahay. Sana all, Aldo, 3,702 drug personalities. Ito rin ang hitabo sa Tikan sa Mayo 1, Taingon sa Mayo 31, 2,941 operations. 18 ka illegal na drug facilities dismantled. 125 ka high impact operations. 20 ka regional target listed personalities. 5 ka mga government elected officials. 4 ka empleyado sa gobyerno. 1 ka unified personnel sa Philippine National Police. 1 ka foreign national. 1 ka resurgent. Balik-balik na paggamit ng droga. Unyang 33 ka drug den maintainers. Takpan mga kamsunan. Kami karoon ang kamsunan. Karoon ang atong nasin. Dota, no? O niya, sa kapait karoon sa atong nasin, sagulan sa mga droga, sagulan sa patay, sagulan sa rape, di na nato masamtan, build up, makalilisan niya. I-appeal po ng atong ekonomiya. Walang Manila, Bulletin Business, Fitch Ratings sa A Global Debt Watcher. Kanyang nagbantay sa butang sa tibok kalibutan kaming Fitch Ratings. Diusab na ang pagtanaw sa atong nasod sa Philippine Climate at sa Philippine Banking Sector. Ngon sa Fitch Ratings, niyadto neutral ang among observation sa Pilipinas sa Philippine Banking Sector. Karon dili na neutral, deteriorating na nag-anam na kagrabe tungod sa nagitabong economic sa ekonomiya nato na magkalisod-lisod. Unya siguradong mohina ini ang pagpamayad sa mga utang ngadto sa mga bangko. ang rating niini sa Fitch Ratings ay deteriorating. Unya giubsan na nga ubos na usab gitanaw na sa Fitch Ratings na maubos usab ang tao sa mga bangko tungod sa mga bad loans onya na risgo ika niining ng tabo karon sa atong mga o sa atong nasod ang paglisod na sa korupsyon kawat makalilisan apektado ng atong ekonomiya. Lain pa Manila Business Bulletin may hapon sa S&P Global Rating shall reduce economic growth forecast para sa Pilipinas sa tuig 2025. Iubusan na mga kaedsunan S&P Global Ratings, iubusan na ang growth forecast. Ikan sa 5.8% ng growth forecast sa S&P Global Ratings. Ikanaog na kineng hitabo ang growth na to, ang pagsaka sa ekonomiya, 2.1% lamang sa tuig 2026. ikanaugan kini itong pinikita na doon na doon magkatumao. Ang pangutana, pining gross na nato, kung pagsaka sa ekonomiya na 4.1%, sufficiente ba kini masukol, meaning makalilisang mga bayronon, mga makalilisang mga kataganan sa atong ekonomiya, mga budgetanan sa atong ekonomiya sama sa mga local government. Gagamay ko man ang atong taxes na nakolekta at saling manggayad kita sa utang, dili man sufficiente ang pagsapa sa atong ekonomiya. Kaya dapat kung ang inani, kababa ang atong ekonomiya kinahanglan na masapa unta kini sa 8%, 7% aron na kining kataas sa atong mga pagpamutang dahil sa wala naman. At mga kaigsunan, double good, earning doubles. Kaya na ang atong ekonomiya, niya hilabihan, kaugos ang atong atong taxes, ang kulikta, na pinagkakas ang atong pamutang, ang atong growth usap, naog na perting kahitang sa atong money karon kahitang sa pangasin. Nilabol din business ng Japan, ang British banking giant Barclays, nagtuo na ang atong nasod, pagpahigayon o lain pang $2 billion Multiply ni mo niyo sa isin pa lang mga kaigsunan, that is 1.2 trillion pesos utangon sa itong gobyerno sa hinapos sa tuig 2025. Sa ato pa, kung tanawin ni mga kaigsunan, palo na kita sa 20 trillion pesos o kining administrasyon ngayon para na presidente. Aduna pa ganay, hapit mo buhok ko yung mga gulong. Patok nga na ang pagpamutang sa atong kanyang presidente ni Don Duterte, bisan pa sa paliwala ang kawain na kita, ugway na himo ng mga achievements, mga infrastruktura ng mga ngayon ikapakita at sa mga taon. Kining 2 bilyones dolyares na utangon, aron ma-finance ang atong budget expenditure sa national budget sa 2026 na 6.793 trillion pesos. Bisan pa man ang atong gobyerno nagdeklara na pagputo na ng offshore borrowing program para sa tuig, ang pan mga kaigsunan, British banking giant Barclays, mabutuo ni ini. O instead, mabutuo nga doon na tayo ipagbayad ng $2 billion na utangong sa katapusan ng Pinita sa 2026. Mga kaigsunan, ang atong dollar ka rin, 61.31 pesos na. Kanya ang atong inflation at saka sa Abril 25, 7.2%. Sa milabay nga Mayo, 6.8% na at kaigsunan. Hindi niya kapahit kahintang ang pangyansod. Kung pagayon ta, sa tuwing 2027, mo paganit ang mga makalingkawas ni ating 2026 na budget na grabe ng pagpangitan. Lain na usan na 7.2 trillion pesos na expenditure program ipasa sa itong presidente. A proposal for 2027 na mga galastuhan ng mga kaisunan. Instead of 6.6 karon na tuya, 6.793 trillion pesos, sa tuig 2027, ang atong kinahanglan na mabastog na sa budget niya o 7.2 trillion pesos para sa tuig 2027. 7.2 trillion pesos. Mga kaigsunan, minsan na may sa atong taron pa lamang, mabot na ta sa 20 trillion pesos, minsan na ka sa tuig 2027, another 2 trillion pesos. So, paik palang dungon ang buhok na gintay ng hindi kay nung naman ang hitabot naman ganun. Balik ta sa droga, takpan 10.54 million pesos, 1.55 kilograms. Diwa ka high value individuals, James Eduardo Nabuang, 21 years, 2, Norris Tumampod Jr., alias Junjun, 26 years, Audio 26, Audio 27, Cebu City Police Office na nakatakop yung banan sa IDEA, Philippine Drug Enforcement Agency. Dugang balita, mga hitungod sa naghilabihan ng kagrabi ng droga sa atong lungsod. Mga kaigsoonan, hapit mo pa sa question and answer portion. Gamay na lang. Pagsamang kuras mo tagay atong tanaw. Diba si mula pa sa 2022. Doon na patay 8 kabinuto. At ayun ta, kining impeachment sa itong president, vice president pero na nasa pre-trial mga kaigsoonan. Kunya, doon na naidagandang yan. Naibahin mo na po siya po. Aban, ako salig kayo po sa itong defense panel. Depensa sa itong president. Mga panggitan ng abogado, di ko matayog, di ko matandog. Doon pa sa opening impeachment, kung saan lang kung kinikadiverse na tactic, aron na malikayan na mahistoryahan ang flood control panel. Kaming corruption sa flood control panel. Kung may ang kamaturan din ang Ginoong Presidente, halata na kayo magina, Ombudsman, Boyeng Rimulya, halata na kayo magina, kanang inyong taktika sa impeachment, kanang mga senador na involved, kanang mga komisyon na involved, kanang inyong impeachment din ha. Aron yun na malikayan na maistoryahan ng flood control project. It is diversionary tactic na kaitsunan. No, na ang kamaturan. Kani pa man, nagsugod na ang pagpanglatos sa tanan nga niboto o no ng mga kongresista na walay break bonus na nadawat. Ngayon karong break sa kongreso, walang taon sila yung nadawat na break bonus. Nakadawat sa break bonus ng mga kaigsunan. At ito lamang niboto sa yes at kaming timanan anybody who voted yes at kaming timanan sa 2020. Yung pa ni Ted Solon, iyang gihagit ang Gatsalian Block. Ay, mo naman karoon ng magindod, mo naman ang presidente si Gatsalian. Yung pa ni Ted Solon, mag-hearing kayo araw-araw sa Blue Ribbon kung talagang wala kayong pinagtatakpan. Yan ang ating challenge sa Gatsalian Block na yun. Ituloy ninyo. Kung hindi bibigyan pansin ng Gatsalian Block, ay iba na yan. Talagang sila ay nandiyan para pagtatakpan. O, kamong naaadin na karoon ng mga senador, tanaw natin, ginyo bagyong adlaw-adlawon ka ng hearing na itungod sa flood control project. Ano mangyod na nga di mangyod? Ninyo pagawason, anong ninyo mangyong takpan? Pero musamot yun ang pagtuo, parang sa mga katawan, kung ninyo gihapon kining takluban o walay hearing na inyong itay gayon din na yung sinado. Si Ted Filon na yun mismo ang nangusog ni ini mga kaigsunan. I challenge the Gatsalian Block. Mag-hearing kayo araw-araw sa Blue Ribbon kung talagang wala kayong pinagtatakpan. Yan ang ating challenge sa Gatsalian Block ngayon. Ituloy nyo at kung hindi bibigyan ng pansin ng Gatsalian Block, kung di yun ninyo pansinon, pangalain na na. Doon agyod mo yung gitakpan nyo, gitakluban nyo na. Unya, mga kaisuman, si Representative Seyang Alonto at yung Mingon, ang grabe po ni Kabakakon na kamusista. Ang taumbayan invested so much in the issue of impeachment. Grabe ko nung gasto ko na sa taumbayan. Anong narugin na sila mo? Bakit award na taumbayan? Ang sa tinuod, rabagyod din, rabagyod ni taumbayan. Ila-ila, rabagyod ni. Kapag itubag po siya, hindi yan investment. Pagwaldas ng pundo ng bayan ang bilyon-bilyon na ginastos at inubos at gagastusin pa ng Kongreso at Senado sa impeachment na ang may nais lamang ay ang palasyo at ang mga politiko na takot kay Vice Presidente Sara Duterte na maging presidente sa tuig sa 2020. So, pili ko no na investment sa nang gigasto ka rin din na gigamit lamang ninyo ang salapi sa katauhan. Mayroon na dili mo lang po sa mahimong presidente sa Vice Presidente Sara Duterte sa 2020 ay nanghadlok na mo kung unsa na unya ang pangmatanganan kanino. Inyo ka na ng mga political interest o walay labok ang mga katauhan kay sige ra magyong magkamit kung mabagyodayan mo na taumbayan ng kaigsunan. Taumbayan ng mga. Ikang kang Yor Milana Adilab, shout out ni Rusty Kudumon, namino diha sa Purok 5 Bilisan Tanglao. Roy man siguro ni dili man yung ayon lagi pero balik to or kung hindi Bilisan na start 28. Thank you Rita Olay Par Miguel.

0: Sir, mga kaigsunan, padayon ta, doon na ta kaganihay giingon nga doon na napoy premium na to nga 500 pesos matag-usa sa pinakaunang tulo nga makatubag. Nini nga itong pangutana karong gabi yun na. Simple lang nga itong pangutana, mga kaigsunan, palihog tagaay ko ninyo o insakto nga tubag. Kaganiha itong ipahayag ang PDP laban, Partido Demokratiko Pilipino laban. Lakas ng bayan ang pangutana, mga kaigsunan, kinsa man ang founder niini. Tagay ko sa insakto nga tubag o niya akong hatagan sa premium nga tag 500 pesos ang the first three who could give me an answer, kinsa ang founder sa PDP laban, mga kaigsuunan. Please give me the founder. Uy, wala pa. Agoy, wala pa gyud gihapon. Basig ang akong problema niini ang akong signal, pero kusog man tingali Gilbert atong signal. Wala may nakatubag. Hapit na ra ba mapupos ang atong panahon ning atong programa. Mali ang spelling, unya nay kulang, palihog ko no. Inday early. Doon ay kulang niini. Gikan kang Anthony de la Serna. Palihog full name please. Ayaw ko tagay og dili full name. Unya kanag yung insakto gyud nga pangalan niya. From Master Duy Sabas, tagay kog full name kang Anthony de la Serna, tagay kog full name. Palihog please. Wala pagyapon. Aster Duisaba, wrong spelling, Aster. Hapit na. Gikan kang Inday Early, wrong spelling, Inday Early. Alas 9:30 na, murag wala may nakatag-an ini. Wrong spelling, Isaragyod. Agay, Isaragyod town, wrong spelling. Tagay ko ginsakto nga spelling. Gikan kang Tata Alfarero. Aquileno. Dili gyapon mao Tata Alfarero, mga kaigsunan, wa naman koy igong panahon ning atong programa ang kagamhanan nato karon. Magulat pa kog isa na lang tagaay ko nung kubi kanang insakto gyud. Wrong spelling gyapon Aster. Wrong spelling Tata Alfarero, wrong spelling. Kulang gyapon. Mga kaigsunan, ang insaktong tubag ay ang saktong tubag ay Aquilino Pimentel Jr. So adunay usa lang ang nakatubag niini. Nga insaktong spelling. Isa lang nakatubag. It is again Inday Early. Wala na tay igong panahon nitong programa na aduna lay isang nakadawat og premyo. Wala na tay igong panahon nitong programa ang kagamhanan nato karon. Moingon na lamang ako, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong gabi ka natong tanan. Dalay gud ng Dios, mabuhay ang Pilipino.
1: Mao kadto ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi, ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko, apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan, dato karon.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
4: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon. Nirisitahan ako ng mga gamot nung narinig namin ng DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin.

0: Noon, nung nakatik ako ng BPX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. BPX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
1: BPX 500, mabibilis sa mga butika. Para sa malinis na dugo. BPX 500, para sa malusog na tayo. BPX 500, ayon sa mga eksperto. Ang BPX 500, ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay. TTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika. TTX 500.
2: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ko sa radio,
2: ang TTX 500, ako dayon gibanatan ng inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
1: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: At doon ayon ha sa pinakadool ng mga butika, pharmacy, magahigala. Pakita aday nira ang DTX 500. Og, ang mighty si mga higala, ang pinaka-epektibo na ito nga herbal nga pwede na itong mainom, labi na yun ito may mga high blood. Sa may mga diabetes nira, ano, pang anti-diabetic ning ato ang DTX 500, mga pang anti-bukol-bukol po ni. At the same time, mga higala, maayo ni siya sa may mga problema sa atay, sa baga, sa kolon, agad itong mga dili katulog og tarong bitaw mga higala. Inom og DTX 500 before bedtime kauban ang Mighty C. Ang alkaline based nga vitamin C. You know what, karon no, medyo maulanon, bugnaw mga higala. Delikado mga higala nga itong ubo sipon trangkaso dira, no? Dalita magkaubo, magkasipon. Ting ulan mga higala, gausa ba nga ito ang panahon, gaubos ang atong resistensya, delikita mga igo sa mga flu, common cold, influenza, nga dala sa kagaw, viruses, mga higalag bakterya. Wala nga maigo din ta, katrangkaso ta, no? Ayaw galimot mga higala nga ang pag-inom ka na adlaw sa D3 Bio, gahatag ka na itong protection against sa pagbato no gubo, trangkaso, gilanat, sipon, mga higala. Tungod kay ang D3 Bio pang antibacterial ka na, pang antiviral ka na nga klase nga herbal, muna nga mukontra na siya, protektahan niya itong lawas gikan sa pagbaton sa mga common cold or flu mga higala. Niya pipila ka mga isguta na to ron, kining pipila ka mga kose sa gitawag na to nga sore throat ba? Magsakit atong tutunlan bitaw. Magsakit, gakatol mga higala. Naipipila ka mga common cause na iwalo. Ka mga gisait mga higala ng mga causes aning pagpanakit sa atong tutunlan. Nagkatonsilitis ta. Unang-una is, ato nang hinumduman kalunay ha? Nga 90% sa pagsakit sa atong tutunlan, ang causes ana is viruses. Flu common colds or flu mga higala is a viral infection. Dala sa gitawag nga influenza viruses. Even gani kani mga chicken pox, mumps o kaning measles, kanang kana nga mga klase nga mga sakit, ang causes ana mga higala is viruses, viral infection na siya. Hinumduman yun ganun ay. Mangutan na dok, ngay chicken pox, way problema. Pwede ka makainom o D3 Bio. Mas labing maayo kato mga gihangga nira. Mas labing maayo kanang na yung mga buko bukol-bukol bitaw sa lawas, lusay-lusay. Na may mga tawa na nga, Dok, kanunay kong ginalusayan. Inom o D3 Bio kadaan daw. Nakuntabang na siya nga, ang kanang mga kagaw nga gakos ana, mawa sa tong lawas. Nga, gapaligon sa tong immune system ang D3 Bio. Even gani, kanang kuhan, kanang bayuok bitaw. Kanang bayuok mga higalang causes ana is viral infection na. So, kung naamoy bayuok, ang buhatan ninyo, inyo mga bata or sa mga dagko, naapon ni. Ang bayuok mga higalang gala, dali ra kay nang walaon sa D3 Bio. Inom lang D3 Bio 3 soft gel a day. Buntag og tuog hapon.
5: D3 Bio.
6: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio.
5: Yung may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka og dito ang sa'y mandit. Gisto na yan, gini mo.
1: Dugay ko makatulog, magabi eh. Tapos, hindi makatulog magani ko, at mata ba. So, hindi gito, sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, nagamita, which is bulan kapi na. Ana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko, buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko, nindot yun. Ano nag-ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butiga.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. Ug panghuna-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Makabuhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikan unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet og nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo og sakit. Kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL Makabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
2: Alang na itong motokod o mga balayog building, wanay laing atuan. Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
3: Found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.

0: Oras sa DYRD, alas 9.44.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

Igala, kumusta? Maayong gabi eh. Welcome na usab sa itong programa, Tagbilaran by Night. Adlaong Sabado mga kaisunan, Hunyo 27, 2026. Kininausab si Allen Doidora, magubanuban hangtod sa alas 11 sa kagabihon. Maghatod sa labing uhi mga pangitabo din sa itong lalawigan sa Bohol. Ubanusab sa itong mga TBN reporters, nga mahatod sa ilang mga nipos nga balita karong mga orasa. Nukad gikan sa Tambalanan, sa Galiares Hospital, Alerto Jun Gutierrez. Mga balita sa kalusuran, The Barker Cell Remolador o Cuerpos Kapulisan Rubukap Willy Maestrado. Bansapikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop dito sa transmitter. O sa tanan na tumakobanan sa pagsibya karong gabi una. Doon na mo ibuti padangas sa itong telepon, i-text, itawag sa atong hotline number sa Smart Globe. Landline o ato ang text klamo kaya itong hatagad o pagtagad karong gabi una din sa itong tulumanon. Sa tanang mga nagpaminaw sa dial sa inyong mga radio sa 1161 o sa inyong mga Facebook, tanang mga kahimanan online sa ato ang Facebook Live sa DYRD Bohol, ang Kasaligan Facebook. Mayroon po sa online sa www.dyrdam.com. Sa tanang nagpaminaw sa lain-laing dapit sa kalibutan, sa anglitang atong Sibya, mabati pinagi sa mga modernong kahimanan, may buntag, may hapon, may palis. Depende sa oras sa inyong nahimutangan karon sa lain-laing dapit sa kalibutan, gikan din sa probinsya sa Bohol. Welcome sa itong tulumanon mga kaisunan. Arangkada na punta sa laing edisyon sa TBN Tagbilaran by Night.

0: Dilaran by Night.
1: Arita sa uluhan sa mga balita gikan sa itong mga TVN reporters, unahon nato gikan sa kalungsuran. The Barker Cell Remolador. Wenzel.
2: Okay, daghang salamat Len. Ato mga panimbaya, pangumusta, madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga suking tigpaminaw. Nga kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Sa lungsod sa Agna, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Agna ang usa ka 29 anyos nga gidudahang tigpayuhot sa ginadili nga droga atol sa usa ka bypass operation. Mukdapat kapin sa 24,000 kapisos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan gikan sa maong suspect. Danukat gikan sa Campo Dagohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Salamat, the Barker Cell Remolador, uluhan sa balita gikan sa Tambalanan. Alerto Jun Gutierrez.
3: Yes, maraming salamat Lynn. May gabi, magabi sa mga suking ngiti paminaw nagsunod. Ganun ay sa tulumanon tag Bilaran by Night. Naidangat des ng galeri sa Medical Center ang usa ka maestag biker o may kinigil unay og last sa iyang naong sa iyang kalibin diyan sa lungsod sa Inabanga tungod lang sa silos mga ito ni Tali sa ito niya
1: samtang laing uluhan sa itong mga balita hindi sa itong dapit. Laing dunay nahitabo nga disgrasya usa ka jeep di pasahiroan ang nadisgrasya dito sa lungsod sa Lubok karong gabi eh. Samtang usa ka ingong mamanaay og isda ang nalumos dito sa lungsod sa Hagna. Samtang sa ka multi-cab ang ni Bangga sa kasugat nga tricycle usab dito sa lungsod sa Luon. Samtang sa balita usab sa kauluhan padayon nga gi monitor sa pag-asa ang duha ni ka mga bagyo. Ang subayo ni karong taon-taon. Bago itong mga uluhan sa mga balita karong gabi una, ang kompletong detalye, inyong mabati sa Di Madugay.
0: Tagbilaran by Night.
4: Optic, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
0: Tagbilaran by Night.
1: Maraming may gala sa itong tulumanon, alas 9:53. Kumusta ang atong mga suki ng mga tigpaminaw? Welcome na usab sa itong programa, Tagbilaran by Night, ning Sabado sa kagabihon. Mauwan nga kagabihon din sa dakbayan sa Bilaran, mga silingang lungsod, labi na di apod sa itong lungsod sa Cortes, no? Gauwan po diha. O niya, uban pang mga dapit, kumusta, no? Giuwan ba po mo diha sa mga inyong nahimutangan ron? Text o chat mo dere, para may bawaan na itong asa ang lugar ang gauwan rong gabi una. Sukad pa ni kaganihang hapon, mga alas dos, ang takna sa kahaponon, perting kusugas uwan, mga higala. Unya kining ni ang hangtod karon no why undang ang uwan hinuon salamat ana kay panagsa uwan nun kay bawi-bawi pod sa grabing kay init panahon kaganihang sa iyos buntag mga higala porting sugas uwan I mean init no perting inita o niya. Gibawi dayon sa kusog nga kining niyang uwan. Atong subayon ron ang lokal nga buhatan sa pag-asa. Kalihog ko na, Bert. O unsay latest update, no? Ining maong mga pag-uwan-uwan, doon na pa ba'y bagyo? Nagpabilin pa ba itong bagyo? O doon na pa ba'y musunod, no? O unya, musta pod ang atong mga silingan ng mga kalungsuran diha sa lungsod sa Dawis, lungsod sa Panglao. Giuwan pa pod mo diha, no? Niya diha pod sa lungsod sa Baclayon, mayong gabi o mayong pagpaminaw, no? Atong gi-contact ron mga higala ang lokal nga buhatan sa pag-asa, si Leonarda. Si Sir Leonard Samar, mayong gabi, sir. Alin do'y Dora?
6: Mayong gabi usap kini mo, Sir Arlen, o mayong gabi usap sa tanan natong ang mga suki nga tigpaminay mong istasyon sa DYRD.
1: Nakasinati tag kaganiha perting kusugas uwan mga alas dos sa pasado alas dos kahaponon niya hangtod ron ga sigig uwan-uwan gihapon sa may latest update, sir, sa may dagas kahimtang natos panahon ron.
6: Ang base sa ato ang pagmonitor, Sir Arlen, doon na tayo gi-monitor nga usa ka gibantay nga usa ka low pressure area. Base sa pagbana-bana ana kini mahimot kaganin ng alas 3 sa kahaponon karong adlaw ang low pressure area na imutang kini base sa pagbana sa tanang available nga mga data na kini mahimutang sa 965 km east northeastern of Mindanao. O ana kini sa coordinate nga 10.1 degrees north 134.3 degrees east. Samtang kini mong low pressure area sa pagkakaroon is ubos pa ang chance nga may mong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Pero doon natin nakita nga posible kini nga mahimo kini usa ka tropical depression sa sunod nga mga adlaw, Sir Allen. Although tropical depression or low pressure area expected ni siya nga mo tadlas ni either diha sa may Eastern Visayas or Southern Luzon ang kinimong low pressure area or mahimo siyang tropical depression, then maon ay makapa one-one usab sa sunod nga mga simana, Sir Allen, or possibly sa Martes or Mercury's next week. Dunay mga pag one-one gumikan ining maong low pressure area. Gani karon is doon na nagitaw na ito og extension sa low pressure area. Kung ingom sab na nga sistema, Sir Allen, kining gitaw tug southwest monsoon o habagat may naka-apekto sa Luzon o ingom sab sa tibuok Kabisayan. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw, ang Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga o lakip na sa Davao region, kining mga lugraha, makasinating managumo ng kalangitan na ikatag mga pag-ulan, mga pagpunupakilat, gumikan sa low pressure area. Samtang ang Metro Manila, lakip na sa Ilocos region, lakip na sa pangbangbayan sa Kabisayan, o ingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol, o mga kalongsoran, o takmian sa Tagmilaran, o lakip na sa itong dapita sa may Batanes, Mamuyan Island, Sambales, Bataan, Tarnac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, o Palawan, kining mga lugraha usab, makasinating maragumo ng kalangitan o naikatag mga pukulan, mga pagpunupakilat, gumikan sa habagat. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan o paingon na ngadto sa habagatan nga may mga salabi dito na pita sa Luzon o samtang kadagatan ng mga lugraha, mahinay o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, mahina yung ato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan o pengon ng ato sa kasagpan nga may mupasalabi sa ubang bahin sa nasod o ingon mo sa bini sa itong probinsya sa Bohol. Samtang kadagatan, malinaw o nga ato na sa kasarangan ang mga pagbalod. Din sa itong dapit, sukod sa temperatura magasukan sa 27, pataas nga ato na sa 31 degrees centigrado. Adlaw, mo sidlak ugma sa may alas 5:25 sa ka Buntagon o musalop sa kini sa may Alasay City sa Kaponon. Dinin lang kutob, kininigikan sa DST Pag-asa, Albuquerque Board of Station, Yunado Samar, mayong gabi. Back to you, Sir Alin.
1: Salamat kaayo, Sir Leonard Samar, sa pag-update sa atong lakad sa panahon. May gabi, sir. Thank you.
6: Okay, sa payan, Sir Alin, nang salamat ug may gabi usab sa tanan.
0: Ilaran by night.
1: Oto may gala si Leonard Samar, low pressure area ang parayon nga gibantayan karon. No, unya mausab ni ang usas mga hinungdan sa nasinati nato nga pag uwan-uwan karong gabi ho na mga higala, no? So amping kanunay. Ilabi na sa ato ang mga motorista kay dangog ning atong mga kadalanan kon mo uwan mga kaigsoonan mo na nga dunay nahitabong aksidente dito sa lungsod sa Lubok. Palihog, Bert, atong tawagan ang Lubok Police Station, no? Para ma sayod tag unsay kumusta ang mga sakay ato, do na bay mga pasahero ato sa maong jeep didto kuno sa kalunasan nahitabo, no? Diha sa lungsod sa Lubok atong subayon ron, no? Ang kiningni ang lungsod sa kapulisan diha sa lungsod sa Lubok og unsa ning hitabo, no? Na bulintang maning usa ka jeep, no? Diha sa may barangay Kalunasan. So paabot ang makontak nato ang kining ni ang Lubok PNP, no? Unya og do na moy mga panghitabo diha sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga dapit nga pwede nato nga mahibaw-an dire sa atong tulumanon. Ipadangat lang, i-text, itawag sa atong mga linya sa atong mga telepono og cellphone kaya tong hatagan og pagtagat. Pa-shout out na po nato sa atong mga nag-view, no? Padayon lang mo sa pagpadangat sa inyong mga mensahe sa atong mga nag-view karon sa ato ang Facebook Live, no? Mayong gabi ninyong tanan diha. Ato ning basahod tagsa-tagsa ning inyong mga mensahe dere. Ilabi na sa ato ang mga nag-comments dere sa ato ang Facebook Live. Palihog na lang po og like and share sa ato ang Facebook Live karong gabi una para ma kuan po ni para ma notice po mo mga higala. Itong mga pa-shoutout ninyo diha. Okay. So, itong gipabutan, ha? Makukontaktag kining ni ang ma-interview diha sa Lubok Police Station, mga higala. Ha? Atong subayon karong taod-taod mga kaigsoonan. So, gikontak pa dere sa itong partners Pikas Lawak. Nas Pikas Linya, maigalang Lubok Police Station, maayong gabi.
7: Hello, maayong gabi.
1: Yes, sir. Alin Duidora ni sa DYRD Tagbilaran by Night program, sir. Maayong gabi, diha.
7: Maayong gabi, sir.
1: Kining, nakaresponde ba mo o nadisgrasya nga usa ka jeep diha ko doon sa Kalunasan, sir? Karong gabi, eh? Okay. So, National Highway ba ni Kalunasan?
7: Ang iyahang classification na, barangay road na? Or municipal road?
1: Barangay or municipal road? Sa maning orasa na respondihan ninyo, sir?
7: Alas 6:14 sa ganyan lang bagong gabi eh.
1: Alas 6:14. Jeep ni, pasiroan?
7: Oo, niya. Murag giarkilahan sa ba? Murag giabangan. Murag mahugog pagyaw nila.
1: Gipakyaw. So, naay mga sakay ni, sir?
7: Oo.
1: Pila magabog sakay, ani?
7: Suma silang account. DC City sila tanan.
1: DC City. So, nahog ni nga mga ang pasahero, ani? Asa maninigikan sila?
7: Kuan. Murag tulo ka barangay man sila nga mga nagduol ra ring bahian kinugitan a mostly bahian o kinugitan.
1: Okay. Asa man ni padong di ay ko no padong
7: so, ana mo ba gitawag nila Little Miss Lubok sa
1: Little Miss Lubok
7: anang murag Little Miss Lubok nya ato held sa kuan barangay Ugpong.
1: Okay. So padong ni Ugpong.
7: Oh, niya kay mo mampud sila katuod lagi.
1: Oh.
7: Moto nga, imbis kay budong sila kugpong, ang gilang direksyon kay ing balik may naon sa sentro sa lubok. Hangtod nga diha may nakasulti nga nasa jeep sila, motong ing balik sila sa agi. Ya, subidahon mang gadso. Ang istorya sa mga pasahero, napawang ko ng makina niya ng atras. Hangtod nga nalintuan, pawala.
1: So pa pasubida ni sila niya namatiyag makina.
7: Matiyag makina niya ni atras hangtod nga na tumbak in takilid pawala.
1: Takilid pawala. So kumusta man ang mga pasahero, sir?
7: Sa 17 ay unom nga na nauna na ugdal dito sa kuan sa provincial hospital.
1: Areng Galiares?
7: Okay.
1: Unya kining the rest.
7: The rest murag
1: okay ra.
7: Mudong po sila sa kuan? Mudong po sila sa provincial kuno kay arong ma matsik jud kuno ilahang kuan.
1: Pero
7: katong unom nga nauna mo jud toy maingon nga wala karang wala pang murag serious jud daghang injury ba?
1: Serious injury katong unom. So
7: kinung
1: mga minor. Oh,
7: mga minor ra maniguro at ino na lang nga maniguro sila pa kuan ba? Pa examine kuno.
1: Nabay mga bata ani?
7: Nga napoy nga aso tanawon sun kadali sa ilahang kuna
1: mga minor na most, ba
7: yung mga mostly ano yung mga kabatanunan man kasagaran sila ano napoy mga kuan napoy pipila nga mag
1: kay mo atin mag Little Miss Lubok so
7: di mananaw ra nila mananaw
1: mananaway ra ni sila
7: oh so, mananaw padu pipila po nga mga kuan mga minor pa pero mostly mga hingkod na. Pero mananaway lagi, mananaway unta sila.
1: Okay. Ang driver, kumusta pod? Ani?
7: Okay lang driver. Wala ka dyan yung kuhan. Wala ka dyan sa injury.
1: Okay. So, kinira mga pasahero, ang unom is serious injured. Unya, kining the rest is minor. Pero wala rin na grabihan nila. Nang muraog. Critical
7: ba? Waram po. Okay. Kasagaran kay mga conscious naman. Waram po dyan mo'y kanang na unconscious ba? Sagaran kay katunggi unong nga naunag na mga conscious mabuto.
1: Ah, okay. Kisa may first responder, ani sir? Kamo?
7: Juan, anay tabo ani, garubing tumamuang kauban niya yung tabag po sila sa among kaupan nga investigador.
1: So, girescue dahil sa ambulansya po ni uban. Niya, kining na tuwang jeep, napa ba ni diha ron? Or nakuha na ni? Napabarog na?
7: Wala ka kamulo, pasiro sila ito.
1: Di ramang ka makakos o traffic sa mga manglabay po nga sa kinan?
7: Hindi ramang po kay kanang bahin sa kalsada, gamay ra po mo agi ba?
1: Ah, gamay kay barangay road man, di man national highway. Okay. So mechanical nagka engine trouble ni morning na disgrasya di ay.
7: I'm good. Subidahon bugado na nga portion sa kalsada.
1: Nya puno-puno 17 good ka buok pila may sitting capacity di anang jeep pa.
7: War man kuno po makuan mapuli kuan sila
1: awa ra mapuli
7: nang dako man pud nga kuan
1: bitaw sa nakita sa picture murag dako man siya nga jeepod ga biyahe ni Lubok niya kining kuan Lubok tagbilaran ning jeep ang ibiyahe sige sir katulang unya salamat sa impormasyon ha maayong gabi
7: maayong gabi sir wala sa payan
1: thank you okay. So, amping kanunay. Ha? Sahay lagi. Bisag unsa og amping. Mo abot yun ang kining ni ang masugatan yun ang disgrasya. Sama ana ron nga na matian og makina. May gani kay okay ra. No? 17 kuno ka pa sa hero. Ha? Tanaw ni og Little Miss Lubok na ipahigayon dito sa ugpong padong. Pani sila mananaw. Kunya punto ka tol-tol nga taga didto ra magkapod sila taga Lubok raman wa katuod sa binyo mga tong nagbalik-balik sa agi nagasupay og subidahon na matyan og makina mga higala so amping ganunay no ang atong mga kining ni ang mga motorista karong panahon dangog ang kalsada ganganihan niya pasubida o satos mga sibling hinungdan importante atong luwas ratanan no bisan og dunay mga serious og minor injury mga higala alas 10:11 na atong subayon usab ang panghitabo tuod kuno sa lungsod sa Hagna, doon ay nalumos ito. Palihog ko na Bert, itong subayon. Ha? Hagna PNP, itong i-follow up o kung saan yung hitabuang, anong nalumos. Mana ko na ni, o isda. Kanya, pag dunas video, nakita ang tabang naman. Kanya, wa na ko na makasurvive. Itong subayon o taga-asa ni, kinsa ni Tohana. Kuhaan na ito o dugang pang-update ni mga panghitabo na rin karon. Diha, kuno ni sa isang barangay ni. May gimension na rin. Mayan po na ito, kasa ni barangay o mag-contact na ito ang Hagna Police Station, mga higala. Shout out sa itong mga sukinte Piminaw dias Lungsod sa Baclayon. Pinas itong amigo diha, Sir Noel Israel. Ni Ma'am Jam Israel's Bohol Broa ang pasalubong ng bayan mayong gabi diha ni Mayor Alvin Oy sa lungsod sa Baclayon mayong gabi

0: Ito pang Taugan ro mga kingsunan ang lungsod sa Hagna Police Station o magkakontakta. O dunay number dito. Shout out no sa atong mga nag-view sa Facebook Live no atong hinahinayon nig basa ninyo mga mensahe diri. Arita Humamoy, good evening sir og sa tanang naminaw og nagtan-aw sa TVN always watching from CPG North Avenue, Tagbilaran City. Ampo og amping ang tanan. Salamat ni Teodoro Cahilog watching from Seoul, South Korea. Mayong orasa di sa Korea ron. Mayong buntag ba? May gabi eh. Olin Salboner, good evening. Watching from Danau, Antequera. Mayong pagpaminaw di sa lungsod sa Antequera. Onya Jonathan Abadingo, good evening. Watching ko sa Kugon, Purokotso. Salamat. No? Og Titi Tatad. May pagpaminaw ni Titi Tatad diha sa poblasyon Cortes no. Atong mga suking tigpaminaw diha sa lungsod sa Cortes, no mga silingan, labi na diha sa Barangay New Lourdes Cortes ila sa ISO. Mayong gabi diha atong mga barangay officials, pinguluhan sa atong barangay kapitan. Kapitan Junjun Virginia, mayong pagpaminaw. Pabotag kining ni ang Hagna PNP atong gisuwag tawag. Nakaresponde man ni sila aning dunay na lumbos ko no. Bayo na to ron, ha? Ug na respondihan man ni nila. May gabi eh, Hagna Police Station.
1: Hello. Yes, sir.
0: Yes, sir. Gabi, sir. Sir, may gabi eh. Mangutana na tag, doon na ba mo'y narespondihan nga doon na kuno'y nalumos diha sa lungsod sa Hagna, sa Larapan?
1: Sa pagkakaroon, sir, ang mga orasa, sir, wala po yun minadawat nga sumbong gikan sa water.
0: Pero doon na may nadungog, sir. Nga kuan.
1: Di, wala ko, sir.
0: Diha may post ko ning usa ka kunsihal diha nga si Lito Galos nga doon na kunoy nalumos sa Larapan Hagna. So why, wa mo'y na kuan? Wa mo'y na respondihan, sir? Wa po'y na-report diha?
1: Wala mo'y na-respondihan, sir. Wala po'y na-report, sir, sa mga nga, karong orasa.
0: Ah, okay. Gagahapon, wa po'd? Wa'y mga kuan?
1: Wala, sir. Wala, sir.
0: Wa po'd. Negative din eh. Hmm. Nahala, sige. Salamat, sir. May gabi. Thank you.
1: Sige, sir. May gabi po, sir.
0: So, doon ay mga panghitabo sa mga lungsod nga dili ma-report. No? Taga matod pa dire sa kining ni ang impormasyon, duha ka mga mamanaay o isda gireskyo human ang kauban nga niini na lumos sa kadagatan sa Barangay Larapan lungsod sa Hagna. Sa hulagway gikan ni Konsehal Lito Galos, makita nga gi-revive ang usa ka mananagat nga nalumos. Matod pa nga nabati nila ang singgit sa kauban. Pangayo o pakitabang diin dunay langyaw nga sakay sa speedboat nga daling gi-rescue. Sa duha ka mga mananagat taga lungsod sa Duwiro. So why ko ani? Why impormasyon ng Hagna Police Station asa ka ni kinsa kay ga respondi ani? Suway pud tag kuan arita sa Hagna MDRRMO. Og do na ba ni silay kasayuran bahin ani atong sayron og tagaasa ni kin mga langyaw mo kuno mga langyaw mo kuno ning kining ni ang doon ako kuno langyaw no nga ni kauban no basing mga langyaw pud ni mga higala atong subayon ron mangita tag number dere MDRRMO Hagna. Okay. Okay. Ha? Nakadiha? Sige, palihog ko no. Basig sila yung naka-respondi po na ni. Nya. Ito pong subayon ron ang guan. Diha sa lungsod sa Luon po. Doon ay disgrasya dito. Itong subayon po rin taon-taon. Ito nang ito sa ningunahon kung paring kamutan na ito makakuha tag-contact aning uban pang contact no diha sa hagna rescue team o na rescue na report pa nila po dito na bay tarshare na hagna tarshare 117 atong sige patag search are para magkakuha tagsaktong impormasyon niya sa lungsod sa hagna. Basig si Kuan, basig si Tuntun Aniskal. Doon na siya eh. Kasayuran, ani? Ha? Atong subayon. Okay. Oh, shoutout. Dugan na rin. Baka nga pa shoutout. Nawa man. Ha? Okay. Nagatusong oras, may gala. Doon na tayo. 18 minutos ang milabay sa alas Jess kagabion no niya tong paaboton ang makakuha tag mga kwanron mga kontak sa atong mga panghitabo diya sa kalungsuran ha para ma-update ning mga panghitabo rong gabi una kay daghay po yung mga nag-atang ani na tawagan na natong lungsod sa Lubok konfirmado na nga dunay disgrasya dito niya 17 ang naangol sa maong hitabo mga higala. Nya karon atong suwayan og magakuha tag impormasyon aning panghitabo diya sa lungsod sa hagna ha. Taon-taon lang ato ning panubayan ron. Sige pa tag contact dari og pwede makontak diya sa lungsod sa hagna. Marjorie Darunday, good evening. Pa-shoutout sa Darunday family, Aring Dasitam, Amping Always, ni Ninsky Clarin Balo. Shoutout, watching from San Isidro, Tagbilaran City. Ni Valerie Aiko, good evening TBN, watching from Antiquera. Salamat kayo sa itong mga suking tigpaminaw diya sa lungsod sa Antiquera. Jonathan Mission, maayong gabi from Kankatak, Corilla, maayong pagpaminaw og maayong gabi eh. Hagna Coast Guard ko no. Nakay MDR Imria. Sige. Itong suwayan ng MDR RMO. Hagna. Okay. Kana daw. Tubag na. Okay. Atong gi-contact na yung Hagna. MDRR, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Hagna. Ha? Itong subayon, og doon na ba ni sila ay kasayuran sa maong panghitabo? May record ang police. So, ma-record naman is police og doon ay mutawag dito silang station. No? Og dunay muadto po dito nila nga magpa-blatter o di ba ka ugwa gyud di ni sila magtuan di ni sila mag-record Okay so tong pabuto na diha sa lungsod sa hagna mga higala Okay, nanguha pag number. Tarshare. Base na tarshare kasi sila may mo respondi gyud ana, no? Okay, so atong paabuton nga magka-contact tag tarshare. So kumpirmado. Ang tarshare may naka-kuan respondi. Sige. Mangutana ta sa taga-tarshare diya sa lungsod sa Agna kay sila kuno'y nakaresponde, no? So, wa ni ma blatter dito sa police station mga higala. Kay siguro pod ni blatter or unsa ba? Unsa mga posibleng hinungdan o gidali bagdalag ngadto sa tambalanan ngon ana nga mga senaryo mga kaigsoonan. So atong ditsuho na lag kontak ang dagal Tarsier 117 diha sa lungsod sa Hagna para masayra nato ang kinatibuk ang detalye aning maong panghitabo, no? O nganong nalumos ni ha nga namana maka ni ug mamana kay baog langoy pero dunay mga instances mga higala nga magka problema ka sa imong ginhawa dito sa ilawang tubig di nagkama di nakaka balik, no? Daghay mga panghitabo ana nga naman nag-isda gigupod ang isda kay gisayangan o niya wa siya kay baw nga puwerte na ding lawma, no? Sa iyahang gi saum niya inigbalik di na kaapas sa iyang ginhawa mao na nga usas mga posibleng hinungdan nga malumos mga higala. Jonathan Abadingo, may pagpaminaw diha sa Lumanta family sa Buoy. Salamat. O niya, daghan pa ning mga kwanderi. Pandangat lang mo sa inyohang mga mensahe, ah. Samtang ato pang gipaningkamutan o kuha o follow-up ning mga panghitabo diha sa mga kalungsuran ron. Daghay mga panghitabo din sa itong kalungsuran sa Buhol. Karong adlawa mga higala nga ato gyuding i-follow up, no? O magkuha tag mga detalye ani. Sa patang ning kamot patong partner diri nga makakuha og mga contact number mga kaigsoonan diha sa mga responder sa lungsod sa Hagna mga higala. Okay? Okay, naspikas linya ang Tarsier 117 sa Hagna. May gabi eh.
1: Yes, sir. May gabi eh.
0: Yes, sir. Si Allen ni sa DYRD, Tagbilaran by Night.
1: Oo. Yes, sir.
0: Oo. Sir, ni kontakta sa mga kuandiha, mga buhatan sa lungsod sa Hagna, ang Tarsier 117 kunoy naka-respondi atong diha. Kunoy nalumo, sir, nga inyong na-respondihan diha sa Larapan, Hagna.
1: Sa kaninang buntag na
0: Buntag din na respondihan ninyo, sir?
1: Sir. So, alas 12 ang takna, sir.
0: Alas 12?
1: Yes, sir.
0: Ah, okay. O niya, dagat ni sa sakop sa Larapan, sir?
1: Yes, sir.
0: Oo. Unsa man yung nalumos? Kinsa man eh?
1: Sir, pasensya kayo, sir. So far, sir, at Monday mo, sir, mga yan eh, permission sa amuhan mo, sir, sir, gabi yung detail ka. Ako, rumatag mo, sir, 13 female, sir, na ginaro niya, 30 anyos, sir.
0: 30 anyos.
1: Yes, sir, dito, hindi mo sa main, sir, nalang na yung upload dyan sa social media, eh, isip ko, sito, pito, pamilya, pagtungol, sir, and pito, pito, pito,
0: okay, nanawag ta sa police station, wa ampon sila record dito niya daghan ang napangutan na og tagaasa ni unsay gikaingnan nganong nagnaabot
1: sa down incident na kamayon sir. Marang kumaribong din mo nga nang talo niya ng alas 12.
0: Okay.
1: Certain area ay Larapan Hagna, sir. So far, marala akong mahal.
0: Larapan. Pila ito edad, sir? 30?
1: 30 years old, sir. After sa mamuang nakuha na ito, sir.
0: 40?
1: 30, sir.
0: 30. 30. Mm. Kung sa man eh, Pinoy ni or foreigner?
1: Pinoy, sir. Pinoy.
0: Ah, Pinoy. Unya, namana ni diha, sir? Kuno?
1: Yes, sir. As per info sa mga bystander dito sa area, sir.
0: Oo. Taga-asa ni sila gani?
1: Ang details sa kumahatag mo, sir, setting point of Duero sila na nagtuyo, sir.
0: Duero?
1: Yes, sir. Tagalungsod sa Duero.
0: Okay. Pila man na sila kabok naman ako, no? Nani say magkakauban o nag-inusara rin ni sir?
1: Sa bilis among sa mga feedback ko dito sir, na kung sino ba sa uban, dali ko na to, sir, na kay
0: So dunay kauban wala na certain number of pila sila kabuok.
1: Pagpugo ka di bol pero pila sila kabuok sir.
0: Lagi oo, sabuta na. So pag abot ninyo dito sa lugar, nananing iyang kuan nananing iyang lawas sa asa man nidapitan ninyo na abdan
1: dito sa larapan niya sa area sa larapan
0: asa sa naana sa ilawong tubig or nahawas na
1: kan sa base lang sa video sir pagkawin naman dito dito sa kanyang
0: Ah, okay. Mao to'y naabtan ninyo katong diha na siya sa sa to speedboat to or unsa to?
1: Yes sir, yes sir.
0: So gi-revive na siya mao to. Diha may post Facebook nga gi-revive.
1: Regarding kung mutana ka sir kung one ba uwi ko pa tadi pini ka declare na sir so far sa kaya mong iwan buhatan lang yan.
0: So, kamo tong ga-revive sa biktima, sir?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Oo.
1: So, hindi na po kayo, sir. Mura po niya akong mata detalye, sir.

0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Okay. Sige, sir. Salamat sa information. At least itong na-confirm ang mga panghitabo diha nga na-respond dihay and dihay ninyo kay nawag tas pulis. Wa man po ilang blatter rito man ang ni-try tagtawag po ninyo kay kamo man kunin naka-respond. Salamat kayo. Yes, may gabi eh. Tarsier 117 Hagna. Nagatusong oras, may gala. Doon na tayo 29 minutos ang milabay sa alas 10 sa kagabion. Atong subayon usab ang uban pang mga panghitabo diha sa lungsod sa Luon. Doon na po ay aksidente sa kadalanan. No? O report po sa itong mga TBN reporter sa pansadi pa. Aris at Aspikas, lawak sa pipila ka pahinomdom.

0: Hatod sa may tinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og puthaw. Ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless, mga PVC tank og nagabligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila'y sangang mga tindahan diya sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Gana ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa Ballprint Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting aton tulumanon maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
2: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping dito. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita dito ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod ganato sa Anda di Boracay.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Daawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig. Mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
8: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
6: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or a Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
9: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kaya naman sabi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala. Ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: 30-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Enjoy FCB's double promotion 2025. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch. Get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, nearest branch, and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, gi-clear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
5: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
6: Tagbilaran by night.
7: Parenta may gala sa tong tulumanon, Tagbilaran by night, alas 10:42 na, oras sa tod sa may tinguha sa ImmuniPlus Traditional Herbal Drink. Ayaw kalimti sa kanunay. Ang pag-inom og ImmuniPlus alang sa mas ligon nga resistensya pag-boost sa immune system. Promote healthy lifestyle ang ImmuniPlus mapalit sa naganibutikag mga tindahan sa inyong kalungsuran. Maingon man sa Dakbayans Tagbilaran, ImmuniPlus Traditional Herbal Drink.
6: Tagbilaran by night.
7: Aritas laing mga balita gikan sa itong mga TBN reporters. Atong unahon pagpamina mga balita ang anhipos sa kalungsuran. The Barker, Cell, Revolador, Wetzel.
8: Okay, daghang salamat, Len. Nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team dito sa lungsod sa Agna. Ang gidudahan nga tigpayuhot sa ginilili nga truka kiniatol sa kabaybas operasyon ay tabo dito sa Puroksay sa Barangay Malbog, lungsod sa Agna. Ang suspect nilan sa kapulisan nga usa ka alias Nald, 29 anyos, nga nagpuyo sa maong tapit, kinsagi kataho nga napalitan kinig usa ka putos sa gituohang syabo o lain pang duha ka putos sa gituohang syabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspect. Gibana-bana nga mutimbang kinig ato sa 3.55 grams. Kantidad kapin sa 24,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations o lakip na sakmit ang motorsiklo nga gigamit niini. Ato nga shoutout ni Dr. Dazelin Sumaoy Remolador diya sa Bright Grove Dental Clinic. Shoutout usab ni Agaudan o nga sa iyang wifey. Nanukat gikan sa Kampo Dagohoy, the barker, sale remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: Nagasalamat, the barker, sale remulador, parita sa balita, gikan sa Tambalana, nahipos ni Alerto Jun Gutierrez.
9: Sa kamaysas sa diker, humaganig unay og laslas sa iyang kalib-in dito sa lungsod sa Inabanga. Ang biktimagi paila nga si Abelia Apare, 45 anos, lumad nga nagabarangay Undol sa lungsod sa Inabanga. Sa tuwan sira, ninang alas 3 sa iyo nga kadlaon, nga kani si Abelia, tuog in taon ni sila nga kwarto, uban sa duhan niya ka mga bata. Apan wa lang siya makabantay nga iyang kalib-in nga suspek paila nga si Rigo Cordelio, 47 anos nga matupang ni silos ani nga biktima nga iyang kalib-in. Nga tungod sa silos nagahubog-hubog kini ug mikalit kini ug suod sa ilang kwarto ug way pa nga pangutan na last kini sa nagahigayon ang naong ani nga Abelia apil pa ang kilid sa liog nakaangkong kini lima kasamad nga nilaslasan minundang nga gidali kini siya og rescue sa iha mga silingan ilabi na usab kini iyang igsuon ug ginanawag kini sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Inabanga ug gidagan distong Galyares Hospital ug atua na sa iran nga kini si Abelia Apare. Parang karon mga gabiyo, napadayo sa pinisiya, gatiman sa tuwag mga doktor na katong ihang kalibing nga si Rigo Cordelio nga hantong karon mga panuna, misibat na kini sa tuwang bahan sa kapulisan.
7: Wapan niya madakpe, John, hantong ron?
9: Wapan niya madakpe, Lin. Ang problema ani nga kini si Cordelio na ihang kailang nga nag-ayo mani og auto na katong gayuna, gagabi atong inang kagapon sa gabi, nagasigi ni og ground-round, kanyang siros lagi sa iyang kalibing, gamit ang auto nga iyang giayo na paghuman sa paghitabuan apil pang auto ang gikuha gisakyan sa pagsibat.
7: Bastilan. Onya kinsa may gisilusan kuno ani?
9: Ang iyang matod pa sa igsuon no, nga di magpaila igsuon ning Abelia Apare nga naadres itong Galyares. Mismo gani mga barangay official sa Undol, mismo mga sekretary sa ilang barangay silusan nga way sa punto ba tungod kay matod pa sa igsuon aning biktima nga medyo hubog na nakasuyop.
7: Kasuyop? Oo, magamit og drugas yun eh.
9: So, gamit og drugas, nga bisa kinsa na kunay silusan, na daghan ko ng kontra. Diha sa ilang barangay na ang problema nila karon, mo-file ko na sila og kaso na apel po itong tagiyag auto nga imisi gipaayo na gidagandagan, gisibat po nakapel.
7: Mekaniko din siya, kining suspect.
9: Yes, maraga susugoon na kunay paayo nga troubleshooting.
7: Kung sa'yo nga na aning suspect?
9: Rigo Cordelio.
7: Di ni sila kasal.
9: Kalib-in niya, yung kalib-in.
7: Kalib-in na ni. So, na sila yung duha ka-anak. Ilahan yung duha ka-anak?
9: Duha. Iyahan yung duha ka-anak. Na gani, po kini si Rigo Cordelio na suod na po ni Oga Prisuhan tungkol na gaitong minor. Minor nga iyang atim Oga Binuangan. Na ang hintabang ani nga magagawa sa Prisuhan, kani iyang kalib-in nga si Abelia.
7: Na ni kasong attempted rape?
9: Attempted rape po. Nagipasaylo lang silang barangay. Kaya mapabot sa kaso sa kuan.
7: Okay, so doon na din eh, kuan. Kanhi kaso. Unya, wa pahibaw igaasan ni Ron?
9: Maunay, ito ang kapulisan sa ito ang sa lunsos sa Inabanga, no, nga ilang padayo nga kipagita. Gani, natawagan magkuno ito sa itong kapulisan, kaning number ani nga suspect, nga murag wa, giing naman ito pasurinderon, na wahan ito karon, wa kuno mo surinder.
7: Kumusta man yung biktima ron, nga gilas-las maghagkuan na ninaw?
9: Dako kaya ito nakita mo gano'n, puriya lang sana ko aron. Dako kaya sa magigikan sa dunggan, o ba ang samad ani sa aping?
7: Dako gisi?
9: Dako gisi, ini gilas-las sa kutsilyo.
7: Pistula.
9: Na, giare po din pikas aping, o garing kilid sa liog, o garing suwang, o napit sa oh.
7: So, igigamit ko na ito niya?
9: Kutsilyo ko na magigamit aning na matod pa rin isuon aning biktima. Nga marag ko na ni Oga iyang gimatmautan ang naong iyang isuon para man ako ni Mangay.
7: Buing.
9: Malagi ning utot sa demonyo lagi rin.
7: Klaro. Mato iyang rason ko, no?
9: Maago siguro ito iyang rason. Kung iya po ko nang ipatay, mato gidunggam ako gigulgulo ang
7: tangyo. Oo. So, kato iya ha. Kuhan gito.
9: Pagguba sa naong sa
7: iyang pagguba sa naong. Gwapa di eh, John. Nabait sura po.
9: Igo-igo mo po. Igo-igo mo po na iyang kuhan.
7: So, teacher ni, teacher.
9: Teacher ni sdiker.
7: Okay.
9: Sa ilang barangay.
7: Sa ilang barangay. Pastilan. Okay. Karon okay na siya o stable na bang kahimtang?
9: Tingog man siya noon kay tungod lagi sa aping kita gipatan-aw mo ug sa picture.
7: Pastilan.
9: Grabing last gyud, wala bitang naghiwa og baboy bitang padong humbaon.
7: Pastilan. Nakasuyop gyud ta klaro tong tawhana.
9: Mato na karon ang atong kapolisan ron nagapadayon og pangita no aron gi mapaslak nang iyang na mapile magud og kaso ang mga site ani nga babay.
7: Okay, John. Thank
9: Gika
7: you.
9: Lang din sa tangan sa Galiaris Medical Center. Kansalito sa Kutsuris, ang print mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa Balita.
7: Pag-iutaan ng utot sa demonyo, mga higala. Bisan unsar may masuod sa itong utok, ana. O na nga, kamang mga curious pa anang suyop-suyop. Ayan na lang na ninyog padayon na. Curious, magani mo. Katong nagkasugod na, undangin na ninyo kay makadaot na. Bininyog lami ang pamati pero ang resulta na mga higala o resulta yun sa krimen. Bisan unsa nila imong buhaton. Kay maulagi. Sudla namang demonyo ng imong ang utok. Bigan kay nakasuyop pag kining ni ang utot sa demonyo. Nakatusong oras may gala do natay 50 minutos sa milabay sa alas 10. Ang suwayag contact last bird ang loon. Pareho no. Sayron tong ipangga man tong multicap sa Pikas linya. Ato siguro tong driver ato. Kay wa man man gyud naka-break, posible nga nakatugto ang maong driver unya mayra bang pagkagubaa sa tricycle nga kining ni ang kasugat mga higala. Subayon og kumusta na ang driver ato? Nagatusong oras do na tay 51 minuto sa milabay sa alas 10. Dugang pa dire mga pa-shoutout ni Romulo Villio Sinyo sa Libaong Panglao, mayang pagpaminaw. Naspikas linya loon, PNP, mayang gabi eh. Hello?
10: Oh, yes sir, mayang gabi sir.
7: Mayang gabi eh sir, Alin Doidora sa DYRD, Tagbilaran by Night, sir? Mangutan na ratag na narespondihan ba ito ninyong dihay bangga sa usa ka multicab ug tricycle sir di sa Luon?
10: Oh na respondihan ko kaniya sir.
7: Asa to dapita sir ni tabo. Barangay.
10: Ako sang one of the ra kay wala bisikleta ro kay na maghilak ta ko sila.
7: Sige sir, palihog ko no. Atong
10: oh, unya pa to sila mo kapalik sir.
7: Naman
10: siya mo mo inay siya mo inay personal knowledge sa tugot.
7: Naman ka sa blatter na nakasuwat sir, basin pwede ra og kuan.
10: Oh, pero ato sa ning one of the concern ning Walter kay wa mo ko personal knowledge sa tugot.
7: Mabasa ra man ka nas blatter.
10: Okay, ato sa ning kuan mo sir, sa ikon sir. Nag-live ka sir, live ka?
7: Oh, okay. Live ta. Okay, din ang utana dere kumusta kuno tong driver's tricycle nga maayong pagka dasmaga. Sige lang, atong paabuton diha. Take your time, sir, sa pag-ukay-ukay ng blatter.

0: Okay, so base sa video nga itong mga nakita dere, nitabok ni Guan, multicab, padung ditos linya sa tricycle, ni kawat gid ni siya, niya, wa mo break, ha? Nakatog yun eh, sigurado, posible, di pa tayo magsusibli sigurado, posible nakatog ni tawhanan eh, kay nga nung wa man ni mo, break mga higala. Itong ipaabot si
1: sir.
0: Yes, sir. Oh. So may nakabutang diha? Nana ba?
1: Oo, nai, sir. Kanina na yung alauna. Kwan, sir?
0: Alauna, nahitabo.
1: Alauna, 20.
0: Siyang barangay, na?
1: Barangay.
0: Sige, sige.

DYRD Kinaham Kanuna.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka o dito excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani sa kong paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano nag ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: DYRD, kinaham, kanuna.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lor kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested o certified. O syempre, Pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
2: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pang mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Pensioner ka ba? Nanginahanglan o kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug dekalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas Corner, Tamblot Street, Tagbilaran, Siri, Bohol ug naa sad sila branch na himutang sa Sentro, Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ani akining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamagtutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan, ang simbahan nga iyang gipasaligan nga iyang pagaubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makadlumpag niini. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka o sa katakna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban ka na mo dinhinining atong tulumanon, Lantawan!
1: Maigsoon ko, kumusta kamong tanan? Ninasab kita sa atong tulumanon ang Lantawan, o sa kini ka programa nga gisibya dinhi sa Station DYRD, Worldwide ubos kini sa pagdumala ug pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Una sa tanan ato nga pasalamatan ang atong langitong Amahan nga sa kanunay naghatag kanato sa gasa sa kinabuhi, ilabi na sa mayong panglawas nga iyang gihatag kanato ug usab sa mga financial aspect nga diyan usab siya naga hatag sa atong mga panginanglanon adlaw-adlaw ingon man usab sa kalinaw sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, kalinaw sa atong tagsa-tagsa ka mga pamuyo ingon man usab ang kalinaw sa ato nga nasod nga Pilipinhon ubisan sa tibuok kalibutan. So inotonta nga kamo anagyapon sa kadasig ug sa kasibot nga nagatubay sa ato nga programa. By the way, live kita pinagi sa ato nga FB page book sa Station DYRD nga mao ang DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, no? Like mo, then i-share ninyo aron mapaambit nato ang ato nga gihimo karon, dili lamang dinhi sa ato nga dapit kundi mapaambit usab diha sa gawas sa nasod, no? By the way, ato din pagtibayan, no, sa akong mga brothers nga naga lawig karon diha sa gawas, no, sa ato nga nasod nga Pilipinhon tungod kay mga seaman kana sila, no, silang Peter og Missile Pumatong, good morning, no, mga kaluhan ni sila ato ni mga manghod. Then si Missile I think mura og na sila sa Uman, so inaot punta nga kamong mga undoy ako mga manghod, no, nga unta hatagan mo sa Ginoo og kasibot nga magapadayon sa pag himo sa inyo nga mga gimbuhaton diha. Ug usab ato nga pagtimaya, no, good morning nganha sa tong mga higala usab nganha sa Konsolasyon Cebu nganha ni nang nila Inting Quiapo, Dinis Quiapo, Angeli Paho og Dartsong Paho, no. Ug usab good morning diha ni Rico og ni Marilo Antone. I think murag na sa Germany karon, no, haya-haya ni matawana. Sige lang suroy-suroy. Ni Carlito Amudia, no, Dododoy, good morning diha. Naminaw ni sa ato nga tulumanon usab. Ug usab good morning ug mayong pagpaminaw diha ni Kagawad Weng Otsia, good morning. Diha sa Barangay Mansasa, ug usab diha ni Kagawad Dani Abiliana diha sa Barangay Kugo, no. Good morning to Sister Nida Rizio, ni Angki, ni Edith ug ni Manoy Bini Sanchez nga naminaw usab sa atong programa ni Judge Dudu Inting diha sa Tudela. Ug usab good morning ug mayong pagpaminaw nganha ni Dindo ug ni Edsel Inting diha. Ug usab good morning to no sa ato nga diri sa Facebook, no, ni Tristan unsani Iyat V. Gulay, no, mayong buntag Doc Ronald, no. Ug usab ato nga pagtimbaya nganha ni Lando ug ni Villa Sanchez, ni Brad Art ug Sister Tani Amoncio, ni Bibi Baray 4. Good morning to Judge George Cabalit ug ni Ma'am Carmen diha, ni Judge Raul Barbaruna ug ni Judge Glenn Pergamino nga naminaw usab sa ato nga tulumanon karono ni Brad Idilumbas yang Edelweiss Radiator Repair Shop sa corner Tamlut og J. Clarence Street haduol sa Campo Dagohoy ninong Bibin Inting ng Easter Daling diha. Good morning ni Mr. Rizan Lumunta ni Brad Sami og ni Lilibeth Cal. Good morning sa Klinista family diha sa Panglao, no? I think si Brad si Kagawad si Pring og si Claudette na pa sa Norway, no? Og usab diha ni Lando Klinista. Good morning usab diha ni nang sini Sarabya Kabasis Boy Pilo Pumatong og usab diha ni Narlin Inting Puhas ni Amon og ni Abit Pumatong. Good morning ni Ben Manoy Ben og Bita Pumatong diha nagatubay usab sa ato nga programa. Og usab diha ni sa Talag sa family diha sa Montanya Baclayon ni Ma'am Flora Unitikyo diha og usab diha ni Engineer Bibo Tapali og ni Ma'am Che Gingging Uba sa atong mahigala des PMI Colleges Bohol. Good morning to Attorney Florisel Pudot, Captain Josue G. City, Ma'am Cici Lumutos diha ni Ma'am Flor Arancon bisag mi retire na og usab diha ni Ma'am Inday og ni Engineer Jose Suilio. Good morning. Og usab diha may pagpaminaw, no, ni Marilyn og ni Nuno Paumig, ni Darling og Binzi Lasea, ni Aida Rolida sa Katipunan Mansaksa. Good morning diha ni Vidya Remulador Biloy, Esther og Ruli Remulador Boy Bilyamor og ni John Mill. Good morning to Sir Ani Corrales diha sa Poblacion 3, ni Sir Emil Romero, Jean El Llorente og Salvio Madanggit diha sa Balilihan. Ninong Salvi og Nestor Simia Franca, ni Mr. Jaldi Torion, good morning, no? O, gusab diha ni Ma'am Inday Sumailo diha sa Puok Pantalan sa mga kaubanan nato sa Bible Apostolate, pinanguluan sa bagong direktor ni Father Julius Lupot, sa mga kanihinga direktor, Father Victor Turalba o Father Boots Palapar. Good morning to Ma'am Chita Maniwang Poligarsuta, Dulce Camatso, ni Sonia Kapiring, og ni Lita Turalba, og ni Father Darwin Gitgano, no? Ang director kini sa Catholic Faith Defender sa Tumakubanan niya sa Department of Agrarian Reform. Good morning. Ni Boy Hill og Marifel Turiro, no, bisag mi retire ni si Boy Hill, ni Hill Bungato usab diha. Good morning to Helen Sumampong og Turing Adaptar nang retire na ni sila, no, pero naminaw gihapon sa atong tulumanon ni Dani og Fisiplon, ni Ason Estocado Noronyo og ni Sir John diha, ni Marilyn og ni Alan Inting, ni Nisi, ni Manoy Chris og ni Aika Paredes diha nga naminaw sa atong programa. Og usab, good morning to RC Marohom, ni Francis Baogbog, Dudong Concepcion, no? Og usab diha ni Yope og ni Sir John Gies diha, ni Dudong og Babit Goodis, good morning. Og usab ni Dudong og Faye Elaya, ni Rachel Siplon, ni Kagawad Maluhu Mamel, Kagawad Jaime diha sa Cortes, ni ng Asuncion Apostol, good morning. Og usab diha ni Prod Morales og Nicole na Judith Mandin. Good morning to former Congressman Edgar og ni Ma'am Purisa Chato diha ni Brad Atoy Kosap, ni Sir Minard Butaled, ni Nung Hilly Bertumen og ni Nung Manuel Bertumen. Good morning. Og usab diha ni Ruel Helen Nicole og Chelsea Pumatong. Good morning to nang Wilma Gran, ni nang Lili Lupina, ni Kadoy Pisarit, ni Mr. Nilo Pamaong, good morning, ni Ikon Edwin og Walay Inteng, ni Jessica og ni Hidi Acero, Sir Buboy og Mayet, liko nga naminaw sab sa ato nga tulumanon, ni Titi Tuni Sarabya, good morning. Og usab, mayong pagpaminaw, no, mura og atong misulti ang among bagong regional director, no, nga nag hook up usab sila sa atong tulumanon. So atong pag shout out nganha ni RD kon regional director Melvin Castor Silvestre. So good morning diha RD og ni Dave Silvestre usab nga naminaw sa ato nga tulumanon. So kumusta kamo? I think mura og na pa sa himiuli no si RD karon og umapuhon dunay meeting nato nga pagahimuon diya sa Cebu no. So nganha ni RD Melvin Castor Silvestre ang Regional Director sa Department of Agrarian Reform Region 7 og usab may pagpaminaw diha happy listening to both of you ni Dave to Dave Silvestre and to our beloved Regional Director of DA Region 7, Director Melvin Castor Silvestre. So good morning po, sir. No, ug usab may pagpaminaw no sa atong mga kahigalaan no, may pagpaminaw usab diha no ni Sir Argio ug ni Ma'am Melisimo diha nga naminaw sa atong programa. Good morning usab diha no ni Ma'am Norma Bildia, ni sa mga dakal-dakal family sa Kugon, nganhan ni Brad Tuyong Ugnanit dakal-dakal, ni Brad Nilur Padunat diha, no? Good morning to ni Norma Simania, ni Carmen Alo, no? Good morning ni Miss, Ma'am Trini Castulo, ni Provincial Prosecutor, no? Retired Provincial Prosecutor Makario Dilusa nga naminaw sab sa ato nga tulumanon sa mga kaingit vendors. Good morning to Saria Utuhan, Liklik Arado Imiat Uges. Good morning Susan Marimaw Mayet Suarez, Aida Tirante Badaula diha ining diha Silya Tumulak, Mr. Pitoy Niluwa. Good morning ni Andes Ogdili Uges Junior Ogberji Cable, ni Isoy Niluwag, Tito Niluwag, Ryan Niluwag Maloy Nukulan, Tisi Og ni Dungke Tumulak Og ni Boy diha. Good morning to Dr. Caroline May Dacquio, ni Brad Iprin Tabaong, ni Daisy Ungkong diha, ni Arman Kadayday, ni Ma'am Pam Leeson. Good morning. O usab diha ni Sister Jeannie Rata. Good morning no nga naminaw sab sa atong programa. O sa tanan nato nga mga kahigalaan nga nagatubay sa atong programa hinautpunta nga kamo anagyapon sa Kadasig ug sa kasibot nga nagasunod sa ato nga tulumanon. Maigsun ko sa nasandan ato karong pagkabasahon ang atong santos nga ebanghelyo. Den gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 37 ngadto sa 42. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako, o katong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mupasan sa iyang krus o musunod kanako, dili angay kanako. O katong magamping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuniini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, kantihan usab sa ganti nga mudawat sa sinugo, ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga mudawat sa maayong tao. Ug hinumdumi kini, kadtong magpainom bisan nalag bugnaong tubig sa labing ubos sayang sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayon. Maigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Karong Domingo ha, mauna ron ang ika-13 nga Domingo sa ordinary time sa ato nga liturgical calendar. Ugani karon mao ang birthday no ni Father Bonifacio Espilita, ato ning higala no. Father, happy birthday diha. Ug karong Domingo ha, gigahin sa simbahan nga gitawag og Obolum Sancti Petri or St. Peter's Pence, nga kini maigsoon ko nga kalihukan maoni ang ilab offering or offering by the Catholics no throughout the world nga para sa Santo Papa, ug kini pagagamiton alang sa katuyuan sa tong Santo Papa labi na sa mga humanitarian activities nga paghimuon sa atong Santo Papa nga mao si Pope Leo XIV, no? O mukhang congratulate ba dahil punta no ni Archbishop Abit Oy nga mudawat sa gitawag o pallium, no, gikan sa Santo Papa o gani gikatakda kana nga iyang pagadawaton by June 29 atol sa kapistahan ni San Pedro o ni San Pablo, mga dagko nga mga halige sa simbahan nga Katoliko. So tulo kabuok na nga mga Archbishop, no, sa Pilipinas, I think Archbishop Inson o dahil usapa nakalimuta, no, but sa ato nga kanhi nga obispo nga karon mauna ang arsobispo sa Cebu, si Archbishop Abit Oy mudawat sa pallium kon brog balaan na siya or kanang special nga isulob, no, nga biste alang sa maong murag pagpasidungog ni nila, no, nga mga metropolitan archbishop, no. So money maigsoon ko. Okay, balik ta sa atong ebanghelyo. Maigsoon ko diha ni Kristo, nagingon din hinga ang nagmahal, no, ang nagmahal sayang amahan o sayang inahan labaw kanako, dili angay kanako. O katong nagmahal siyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Mga binatig igsoon ko diha ni Kristo, kun ato kining literalon sa pagsabot, maglibog ta. Diba ang Ginoo, ang Diyos, mingon nga, gani mao na isugo ni Kristo, ngadto sa iyang mga tinunan nga, paghigugma ay kamo. Mao gani ni ang iyang usa sa gibili niya nga kinanglan buhaton sa iyang mga tinunan, ang paghigugma ay. Pero maglibog ta nga, nganong miingon diha ang atong Ginoo nga ang nangmahal siyang amahan o siyang inahan labaw kanako, dili angay kanako, o katong nagmahal siyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Kining dapita sa Biblia, no, og nagtuon mo mahitungod sa Biblia, kay ang Biblia God pod dunay gitawag na to og figure of speech. Kining gitawag sa Binisaya og hulad pamulong. Kining dapita sa Biblia, kining atong gibasa nga ebanghelyo karon, kining intro lang daan ini, mao ni gitawag nato og hyperbole. Hyperbole meaning exaggerated ang pagkasulti. Kay kun imong literalon, maigsuon ko, doon ay conflict sa pamahayag ni Kristo nga higugmaa ang imong isigataw. Unya, mingon na po siya nga ang nagmahal siyang amahan o siyang inahan, labaw kanako, dili angay kanako, o katong namahal sa iyang anak, labaw kanako, dili angay kanako. So, makaingon ta nga, ang Biblia doon ay gitawag na to o inconsistency. Inconsistent pa, murang nagsungag, nagbalios, nagsumpake nga si Kristo may advocate nga higugmaa ang imong isigataw, unya karon ingon na po siya nga ang nangmahal siyang amahan o siyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. O kadtong nagmahal siyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Maigsoon ko, unsa may buot ipasabot ni Kristo ni ining maong pagsulti niya. Mga igsuon ko diha sa kanginan, kining mga butanga, kay doon na pa may sunod ining atong isgutan, no, nga lain nga part sa atong ebanghelyo karon, mao ni ang gikinanglan sa mga tinawag ni Kristo. Unsa man di ay ang gikinanglan nga atong pagabuhaton kun buot kita nga musunod ni Kristo o ngadto sa mga tinawag ni Kristo. Una, kining dapita. Unsay but ibasabot ini? According to prioritization, maigsuon ko diha ni Kristo, ang atong paghigugma, kinanglan nga, doon ay gitawag na itong order of priority. Number one, of course,

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwaya na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doc.
2: Ilong Ranger?
3: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
2: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
3: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
2: Sipon dayon?
3: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doc.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lor kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mayong adlaw mga Buhulano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open house sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certifikasyon nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated kauban sa matag Buhulano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
3: Agay, sakita sa kong lawas ron oy. Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
3: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New Alaksan Extra.
3: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New Alaksan Extra.
3: Extra paspas. Extra galing.
5: Nagpangita ba ka mo karon o butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca. At tuwa og palit na.
6: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
7: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare kay nadawatan ako ang dibidindo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
6: Unsa man ang dibidindo mare?
7: Ang dibidindo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
6: Mao ba mare? Papila ko anabi?
7: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
6: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
7: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya aduna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lag og interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung maggrocery ka. Kay kini debit card naman.
6: Mao ba mare? Kanindot good.
7: Nindot jud kayo pre og napagid sila KD savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
6: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
7: Sige pre, way sa payan.
8: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.

0: Omek Botal, nini nga tak na usab ato ang pasalamatan o ato ang ipa-greet o may muntag ni mo diha Elder Gerson Balunga, may muntag ni mo diha o ato sina atay mga igsuunan nga gusto nato i-greet karon kabuntagon.
1: Mayong buntag sab kanimo Rev Manix o ngadto sab sa atong mga suking tigpaminaw, good morning kaninyo Mr. and Mrs. Warren Lee Mayap, Attorney Rinley Yap, Attorney Jeffrey Yap, Ma'am Jacqueline Yap. Sa baklayon buhol ni Daniel Lasala, Bilma Lasala, Tina Lasala, Ma'am Grace Lasala. Sa Rigumba family, Bongbong ni Tataami, Roger o Hiyomi. Sa Tip-Tip District, Mr. and Mrs. Eugene on Liliu sa Nabya Tapaw. Sa Corelia, Emerson Humawan o ni Ma'am Engineer Emerson Humawan o Ma'am Tunit Humawan. Sa Hoyle family, Mr. and Mrs. Walter and Marilyn Hoyle sa og sa tibuok pamilya. Sa San Miguel Daguhoy Buhol, nga to ni Reverend Boyet Manlangit o ni Reverend Nelson Manlangit, ni Nanay Cornelia Ikat o kaninyong tanan diha sa Daguhoy, San Miguel Buhol. Bagumbayan Lubok Buhol ni Mr. and Mrs. Terso Enrique Gaske o ni Sir Edloy Sereño. Pugahan Lila Buhol ni Mr. and Mrs. Julito Tipoy o ni Ma'am Telma Lagrosa. Sa Antikira Buhol ni nung sa mga Bulanyo Pamili ni Rita, ni Emen, Rina, Albert o ni Guillerma. Sa Reformina Family, Oloy o ni Elda. Si sa Binangbang family ni Sir Antonio ug ni Ma'am Elenita Binangbang, Kabayugan Kalapi Buhol, Jeremias Castaneros Dondon ug ni Erlinda Castaneros ug ni Ma'am Nating Bulanyo, sa Ma'am Sheila Arabiana sa Dawis Buhol ug sa Pinya Floor Street, sa Likong family Allen Kati ug sa tibok pamilya. Sa Bohol Tropics ni ngadto ni Pablo Porol, daghang salamat Reb.
0: Daghang salamat Elder Gerson Balunga. Ato usab i-greet ang ato mga kaigsuunan nga kanunay gayud nga nagasunod ni ining tulumano nato sa La City 30 sa buntag. Mainitong pagtimbaya ug maayong pagpaminaw ngadto sa ato mga kaigsuunan, Lao Dumapias family, Kuya Algert, Ma'am Lalaine ug ang uban mga kabataan ug mga sakop sa panimalay. Ang Mahinay family, Balotero family, Engineer Vic and May Balotero, Ate Fern uban sa tanan sakop sa panimalay, Santiago family diha kang Ate Nora ug diha usab kang Keith ug mga kaubanan diha sa balay, especially karon nga naa ni uli ang iyahang ang anak ni Ate Nora, maayong buntag diha kaninyo. Kang Ate Joy Dumapias, pangkasyo ni Luwag, diha usab sa ato mga kaigsuunan diha sa Dampas, si Sete family nga ito kang Kapitan Jose Sete o kang Ma'am Lucy, 4-H family, Kapitan Pacifico o si Mrs. Aida, kauban ni Deb. Niini usab sa Lindaville, Dr. Edito and Bibiana o si Ate Rochelle, si Ate Liling o Kuya Rodney Balesera, kang Mr. Budoy o Sharon Marfe, Julifer Agang o diha sa Panglao, Reverend Helen and Reverend Leon Maniwan o sa tanan na itong mga miyembro sa Outreach sa Panglao. Diha usab sa Dawis, si Kuya Luis o si Ate Elizabeth Piel o uban ni Ma'am Lavette Orchige. Diha usab kang LL. Diha sa Taloto, Mr. Ornan and Ate Ruming, Mrs. Esther Tagupa and family, Melenchon family at Kuya Jesse, Tiinday, Lemuel, Joy o Tibuok Panay o Rosamilla family. Diha usab sa Kugon, kang Tatay Kensyong Balunga, kauban sa mga kabataan, diha sa San Isidro, Abeba family, diha sa Baklayon, Ati Alice, o ang Tibuok Panimalay sa Batoy, si Kuya Jun, o Tibuok Banay sa mga Lagunoy, diha sa Albor, si Nanay Flavia Tadlas, o si Ati Judith, diha sa Lila, Igama family, Caparosa family, Manang Jutay, Tipoy, o Thelma Lagrosa, o sa tanan nato mga membro, diha sa Lila. Diha usab sa UCCP Limukon, Idol family, Magdugay family o sa tanan nato mga membro datong napita. Diha usab sa UCCP Marawis, mga membro Gamayon family, Hamak family, diha sa Alicia, Iyoy family o tanan nato mga membro o diha usab sa Kanlaas, Mrs. Belen and Reverend Andy Golosino o ang tibuok nga panimalay. Diha